0: Ikes Kamalik sa unahan sa karaan sa Rural Bank at bagsakan Hinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sa celebrant sa Ix Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila ay pinakabago nga mao ang Ix Garden Cap and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga moketer sa mga ginagamang events. Ingon man, aduna sa celebrant coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon ng kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ix Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ix Restaurant and Cater Tereng Services ug Ix Pharmacy kay panag-iya og dumala nila ni Engineer Enrique Storco og Maritis Largado Isturco.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:01.
1: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa tong mga balitang regional.
1: Andos balita.
0: Nagsuspenso klase ang pipila ka lokal nga pagkamhanan sa Cebu hapon adlaw, Hulyo 9 tungod sa abo gikan sa bag-o nga pagbuto sa bulkan Canlaon. Gipahibalo sa mga LGU ang suspension sa klase aron mapanalipdan ang kahimsog kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo magkawani sa eskwelahan. Samtang okay mga LGU sa sugbo nga nagsuspenso sa klase gahapon adlaw, Toledo City, Talisay City Public School, Pinamungahan, Cebu City, Aluginsan, Lapu-Lapu City, Consolacion, Mandawi City, Sefto, DLM, Cordoba, Menglanilla, Carcar City, suspended with until further notice. Santa Fe, Bantayan Island, Balamban, Liloan, City of Naga, Asturias, Dumanhog, Barili, Tabuilan, ug San Fernando.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Andos balita.
0: Yemanduan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO gahapon lawa, Hulyo 9, sagot nga monitoring sa asfalt nga nakapiktar karon sa pipila ka bahin sa probinsya sa Cebu nunut sa pagbuto sa bulkan Canlaon. Gawas nini, gipamonitor usab sa gobernadora ang lihok sa super typhoon nga misulod na sa Philippine Area of Responsibility Compar. Gipausob sad ni Barikuatro ang Provincial Health Office kon PHO og tanan nga tambalanan sa gidumala sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa heightened alert pagsiguro sa ilang kamanduan o kaandam sa emerhensiya. Gihawag usab sa gobernadora ang publiko ilabi na sa mga dapit nga nakasinati sa grabe nga asphalt sa pagpabilin sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay kon mahimo. Kung galing dili gayud kalikayan nga mugawas hayan, mas maayo nga magsulob og face mask o guban pa nga mga masampong sanawong aron maminusan ang exposure sa asphalt. Nasaran nga ang asphalt giingon nga miabot sa dakbayan sa Toledo, Aluginsan, Pinamungahan o guban pa nga bahin sa Sugbo human sa pagbuto sa Canlaon sa May alas 7:36 gahapon sa buntag.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Andos balita. Balitang nasyonal. Andos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Vita. Nindot alang nitong himong bisyo ang pagpumuhi o kahiyupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magkatabang aron ay inong makahiyupan ang makaang kodobog at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang imong mga kahayupan na mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang animal bite, aron mas mapapaspa sila papagitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Hutsara lang nga animal bite, ang isagol silang tubig limnon o dilibaka silang pagkaon. Kinagmayang kantira, dapat siguradong ginansiyado ka animal bite. Mapalit dire sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers sa Ayungon Cackers Agrabet o Grumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos. Ang dos balita.
0: Sa Laika Lopez, niabot na sa Senado alang sa Administrative Coordination taliwala sa impeachment trial ni BP sa Red Duterte. Alang sa kompletong detalye, ato na watong report ni Handos 38 Buyax Labio Carinal. Ikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyax o Handos Buyax, alas sige Handos o Labio sa mga balitang nasyonal.
1: Handos Balita.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lawrence Defensor na si Lopez, usa sa ilang i-representar na testigo sa sunod simana. Ang iyang testimonya may kalabutan sa Article 4 sa Articles of Impeachment na nag-akusar kang Vice President Sara Duterte sa culpable violation of the Constitution, high crimes of betrayal of public trust, o kabahin sa mga reklamo ang giingong pagplano sa pagpasipala o pagpatay bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o sa pabila kang membro sa iyang pamilya pinagi sa giingong grave threats o inciting to sedition. Ang presentasyon ng Lopez isip testigo misunod usab sa argumento sa depensa ng iyang pagdetainin sa kamara o ang pagbalhin kaniya nga to sa Correctional Institution for Women niya itong 2024 may usa sa mga hinungdan nga gipasangil nga nakapahinungdan sa mga kontrobersyal nga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Gilauman ng matistigo si Zulayga Lopez sa Martes, Hulyo 14, isip kabahin sa nagpadayong impeachment trial sa Vice Presidente sa Senado. Nanukad gigan sa Bogo Farms Schools, Tom Radio. Alang sa sibiyanan kung may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkarunog niya. Kira si Hembus, 38. Buyaks, love you, ganina. Reporting.
2: Balita. Live. Report. Live.
3: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, Labio, Cardinal, Simo, Balitang, Nasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
2: Handos Balita, Handos Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal, Handos Balita, Handos Balita, Balita.
3: Nagsugyot ang Development Budget Coordination Committee kon DBCC o 7.2 trilyones ka pesos nga national budget para sa tuig 2027 ubos sa Administrasyong Marcos. Sumala sa DBCC, ang isugyot nga budget equivalent sa 21.7% sa gross domestic product kon GDP sa nasod basis sa ilang pagrepaso sa medium-term microeconomic assumptions gikan sa 2026 hangtod sa 2030. Ang 7.2 trilyones ka pesos nga budget selling mas taas og 6% kumpara sa 6.793 trilyones ka pesos nga national budget karong tuiga 2026. Ang DBCC usa ka inter-agency body nga nagtakda sa microeconomic targets sa gobyerno, revenue projections level sa pangutang og spending ceilings. Kini nga gipanguluhan sa Department of Budget and Management og apelo sab niini ang Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development o Office of the President samtang nag-align ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policies.
2: Balitang Nasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
3: Magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay wala magpagawas ang Korte Suprema o temporary restraining order kon TRO aron ihunong ang mga proseso. Sumala ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang hangyo alang sa TRO, gilakip sa usaka very urgent manifestation with motion. Nagisangat sa usaka grupo sa mga abogado sa pagsugod sa husay bato kang Duterte sa Senado niya itong Lunes. Sa dihang nga gipangutan ako, nakapikto ba ang petisyon sa mga proseso? Ang pangulo sa Senado mitubag nga wala. Usa sa mga petisyoners mao si abogado Israelito Turion, kinsa nilhan nga kaalyado sa Vice Presidente. Apan ang iyang abogado nga si Michael Pua nag-ingon nga wala siya masayod sa plano sa grupo nga dadon ang maong isyu ngadto sa Korte Suprema. Sa ilang petisyon, ilabi nang gi-question sa mga abogado ang pagkapili kang Senador Francis Escudero isip presiding officer sa impeachment court nga nagpunting nga ang presidente sa Senado lamang ang mahimo nga mangulo sa uban nga mga impeachment trial gawas lang sa kaso sa presidente sa Pilipinas.
2: Balitang Nasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
3: Ang grupo sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte naningkamot sa pagbungkag sa testimonya sa unang saksi sa prosecution sa iyang impeachment trial nga nangatarunganan nga ang akusasyon nga nagikan sa mga hulga nga iyang gihimo niya itong 2024 bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang asawa nga si Lisa Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez are not other high crime.

0: Sagubangon sa batanong sugbuan ng boksidor nga si Chemuel Aranas ang labing malisud niya nga tahas sa iyang pagpakigbatok ni kanhi world champion South African Pumilila Kafu sa usa ka 10 round bout kang karon nga Agosto 1, 2026 sa Johannesburg, South Africa. Si Aranas, 21 anos, kinsa lumad nga taga Karkar City, Cebu, nagtinguha sa iyang ikatulong sunod-sunod nga kadaugan. Sa niagi niya nga duha ka mga dula, gilupig ni Aranas sila si Renuel Pael o Jerick Noynay. Sa iyang kadaugan ni Noynay, nga gibigay niya itong Mayo Noybe sa Cebu Coliseum nang kuni Aranas ang World Boxing Foundation kon WBF Silver Flyweight title. Sa kinatibuk, ang si Aranas kinsa sakop sa Cebu based Chaushi Boxing Stable. Ito na ay siyam kadaog, tulo kapil di ug usa ka tabla. Ingon man, lima kakios nga record. Sa iyang bahin, si Kafu na himong world champion niya itong Oktobre 2024 pinagi sa split decision nga kadaogan bato kang Japanese Kushi Tanaka. Apan sa primero niyang depensa sa World Boxing Organizations ko WBO Super Flyweight title na sugamak si Kafu sa 10th round TKO nga kapildihan batok ni American GC Bam Rodriguez. Si Kafu nagunit sa napulo kun 11 kadaog usa kapil di og tulo ka tabla. Diin aduna siya ay 8 ka kios nga record.
1: Andos balita. Balitang Sports. Andos Balita.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Nimita Gandalaw na ay Kidneystone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Unsa man ang ga-form sa blood clot. Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP naa jud tsansa nga magbarani.
4: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak rana.
5: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
4: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
4: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Correct.
5: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3Bio.
4: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mupundo. Hipuson jud ni siya ni D3Bio. Padaghanon ni D3Bio ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
4: Correct.
5: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
4: Oo.
5: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
4: Correct.
5: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
4: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
5: Yes.
4: Kung saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
5: Mm.
4: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
5: Mm. Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
4: Correct.
5: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na nga gallic o lauric acid.
4: Mm.
5: Si gallic acid bu endorse ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
4: Oh.
5: Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mao'y gapugong sa imong katigulangon.
4: Mm.
5: Uy, sa ato pa dili kadali matigulang.
4: Ay, kanin...
5: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Ah,
5: layo, layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o guban pang mga sakit sa brain.
4: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
5: Mo na rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
4: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio, overplaying D3. Wa na pod tay igong oras, Doc, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Kramiloy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kinamusunod nga Balitang Showbiz. Yandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pambagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pambagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna Bukido Oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o nutrients nga maoy mo paputi o mupahamis sa mong kotis naturally. Dili sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato o pwede sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod naimutang diha sa Main National Highway Barangay Mambaid, Himalalod dol sa crossing Balaas. Ngayon pa nag-iyaw ginamala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. O ban silang anak ka si Duy-Duy sa pares ni Ninga Sibing. Samtang ang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, yamaw sila si Janjan, Jebel, Will, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

ஓகே மா கண்டஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மாயு புத்தா பெபுத்தா பெபுத்தா பெபுத்தா பெபுத்தா பெபுத்தா பெபுத்தா வெல்கம் சதோ செக்மெண்ட் அங் பலேதாங் சியோபஸ் கமுஸ்தா மன் கரோ மகண்டஸ் துங்க மார்னிங் சிகுராது கியோ தமங்க மிஸ்ஸஸ் ஓ மிஸ் தி ஹவல மகபா மிஸ் மிஸ் தங்கோப் ஜாய் அங் மி பிஸ் பிஸ் எலங்க மங்கதனமன் மௌமன் சி இன்டை பாபி Ato ra gi usa ngalan Inday ug Babe. Mo na gitaw kog Inday Babe. Tungod kay kanang Babe nga ngalan, pwede nang gitawag ba mga bay maghandos nga kumon ba ngalan, pwede o ngalan sa babay, pwede ngalan sa lalaki. Ngano man, doon naman po'y tuni nga babay, doon na po'y tuni nga lalaki. Wala lay Ronnie nga babay kay nay Ronnie babay kita ug sexy Rona. Oh, manay bisexual nga ngalan, Babi ug Tony, pwedeng babay pwedeng lalaki. Mao nang kita ug natong Inday Babi. Okay. Magamputa nga hingpit na gyud malusaw ang bagyo nga Babi mga bay o Inday tungod kay sa mga lugar nga napiktuhan sa bagyo, gipangbahaan taon sila mga bay ug mga kandos. Muna to nga mga higala diya ha nga naminaw karon alalimpyuhan ang mga kasapaan diya ay labay basura kay kun mubara na maglunop yun basta kay inuwa nga labayan o mga basura. Yung sab agato nga mga kabukiran manikamot ang matamnan o ganang mga kakahuyan. Okay. Gili kay murabag ulo kanun na gialutan. Okay. Mayo man mayo man atong buhok kay galutan mutubo raman. Okay. Dapat ka na ito ang mga bungto dihag sige na og puril ang mga kahoy awad yung mutubo dihag. Okay. Sa may motobo mga bay maghandos kay pananalitan mga kahoy pambutlon unya kay paghamag pambutol ana imbis diwa na di magalisulisod dito manubo sa pagtubo ana nga agi panglawigan mga bakag kandeng di apon makatubo. Libog bitaw buta mga bay maghandos ha nga kanunay halos tanan nga mga organisasyon sige nga triplanting. Kada tuig sige triplanting paru may kahoy mitubo. Lagi ang bato nga, sige triplanting. Saon, iguram sa pagtanom, wa man sa pag-alima. Lagi hapon. Pagtanom, nalimta na itong gitanom. Sige, arita sa ito ang balitang showbiz mga bay o mga kandos. Gipatawag sa Movie and Television Review and Classification Board on MTRCB ang production team sa hit primetime series nga si Gabo sa EBS-CBN isip kabahin sa ilang responsabling paggabay initiative human nakadawat og reklamo kabahin sa giingong sobrang nga bayolente nga mga eksena sa mga serye nga gibidahan ni Cuco Martin. Sumala pa sa MTRCB nipigayon sila og compliance seminar sa niaging adlaw kauban sa mga producer og representante sa series ilang buhatan sa Quezon City. Tumong sa mga kalihukan ang pagpalig-on sa dialogo tali sa ahensya o sa production team aron masabtan ang mga sumbanan sa its appropriate content. Sumala pa ni MTRCB chairperson o CEO Lala Soto, importante nga masuportaan ang industriya sa television sa paghimo o kalidad ng mga programa ganun na ipagtagad sa bituline sa mga tumatan o ilaminan sa mga bata. Inawat usab sa positibo ang paagi sa CCM Film Production producer si Gabo ang inisiyatiba sa MTRCB. Nagpasalamat ang kumpanya sa gayon nga mas masabtan ang mga giya sa ahensya

Mas limpio, mas limsok, mas ligo na itong lungsok sa payasan.

dalawa, Hulyo 11 Mahotonga, Municipal Clean Up Drive. Dahil yung Hulyo 18, Municipal Mango Planting sa Barangay Palasan, Ugtamaw. Hulyo 22, Gatos 23, Rice Olympics. Hulyo 24, Lechon's Nutrition o Kalikupan o Notre Quisbe. Ang mga participatire, mga beneficiary supporters, ikan sa mga matauta o matuhaw, kawan pang mga inahan. Mapasunod sa primary care facility. Dahil sa Hulyo 29, Recipe of Lion sa Populasyon, kawan ang taga Department of Agriculture Kunti. Dahil Hulyo 31, mauna ang culmination program. Sa culmination, ito sa Lajing Contest Lido, LGO, National Cluster Presentation and Zumba Dance Contest. Akin naman sa Brasil Makandos, ipsigahan kini sa Tayasan Primary Care Facility o sa LGU Payasan. Nakatutok kanunay ang buhatan ni MDRRMO Ramel Guardario.

0: Ronnie Librado. Dos Balita. Dos Balita. Public Service. Public Service.
1: Okay, atong lang tayo mga bay, basig doon yung mga pagtimbaya sa itong maka-exuran karon. Ang anaminaw sa itong katulamanon, oy Nadia, naglantaw atong silingan nga sexy beauty si Ma'am Christy Taub del Monte. Mahado ba ito ni Ma'am Christy Taub del Monte? Good morning, Sir Ronnie. Good morning, ganito mo, Ma'am Christy. Atong silingan diya sa Maraming Matog. Oh, good morning sa diya sa itong Martikong Kapitan niya sa Matog. Si Kapitan Nel Del Hierro, kamarang Matoy, kamarang Ma'am Daday. Sundik at Matikon nga, barang sekretary sa mga dapit, barang makonsyal diya sa mga konsyal Del Roy. Agabate, konsyal Nui Habagat, konsyal Alvin Kalumba, and best point ni Kapitan Nel Del Hierro. Okay, po sa barangay kabutan. Good morning, sir. Kapitan, kapitan, kapitan, ayan, tirano, mga kaigalaan. Yes, sir. Tarang, tarang, tarang, tarang, kapitan. Habi nagawahan ni Liga ng mga barangay, President Kapitan Arthur Dagli, o tarang mga sekretary, kapitan, habi nagawahan sa President si Marley Binchula. Yes, sir. Tarang lang yung mga residente, harungay mahay mga babakandos. Habi nagawahan ni Atilani, Mayor Roberto, Vice Mayor Roberto, tarang mga East members, habi nagawahan ni Stiglem, Gabatong Silingan. Ang sir, tarang, tarang, mga piyado sa presidio, habi nagawahan ni Atilani, it's RMO2 Office Manager, President Gabriz, Gabriz, Municipal Executive, Private Secretary, ayan, Villarin, at kapatid kong election presidente, Lungson, ni Mouse, election officer, Mark Concepcion, Mark Concepcion is asintista. Good morning, sir, dinapita. Dulot ko niya, akin ay mga bayang makandos. Dulot ko pangutanan si Ma'am Junelita Mapio. Mato pa niya, morning brad, musta brad, ulay pang yung brad. Okay, kanulay brad, pabinadyo balita brad. Arun di ka maulay brad, pabinadyo ko, kanulay sa sarili yung tayasan brad. Sige, tanang-tanang lang, binakarang ha, makandos ang morning. Morning, ito mga eksuran nga, naminaw sa tumatumanon. Ang kandos balita, ay mo kalimutan pabinadyo ang tumatumanon eh ha. Ay mo kalimutan pabinadyo ang tumatumanon. Karong nga gabi eh, sa mga lamas sa kagahapon. Alas 8 katos alas 10 atak na sa kagabihon. Okay, sa tumatabi, kamay lang ha. Mula tayo kamay. At lang tapos mula yung mga pagtimbaya wala lang mga pagdibay, ha? Ay, wala lang mga pagdibay, ha? Ay, wala lang mga pagdibay, ha? Okay, katulad ng problema mga bay, umakando silang mga mata, katulad ng mga katarata. Hala, apalis na po rito sa La Libertad Primary Care Facility, ha? Para nga mapil mo, kay mapanalo mo, kanalabog, kanabulag na pulo, kanabulan, arang papirahan, ni Congressman NMEY. Katong nga daan nga nakapalis na ipapalakha, kay apil na po sa pilihan niya. Hulit na po sa tawag, kung kanalabog sa pedala ni Congressman NMEY para mapirahan ninyo nga katarata. Okay, good morning po rin ni Pusti Buhino at Matikon nga payasan ni Airco Director ni Congressman NMEY. Para sa Pilipinas, alas 8:45. Mga kandos, mga kato ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Payasan, pinagluhan sa Matikon nga station manager nga mausibus ayan, Ariel Hato, o ban sa Tegnisyan nga usap-usap kanichi nga si Barry Sueño. Nagkang salamat sa inyong pagkuminaw, o may punta pag-usap kinatuntanan. At ang ito musunod na ang kalahon, ito kami oy nga kasayuran sa may paglabas. O kumanyana, karong alas 9:30, musunod si Madam Ria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Balita, handos, balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita. Balita.

0: 12 sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na.

0: talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Zagamahim sugon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome mga higala ning ato ang bago na usab nga edisyon ning atong tulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganunay Dog Hands Lima nalo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Nakamaitisi na ang alkaline base nga vitamin C, mga higala. O pugong si edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado ta og alkaline base nga vitamin C. Magmaitisi kada adlaw. Ay, nakakapin na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakapin na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to, kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag, pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili takakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano ka nga hunungon ni mong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga-nervous ka, ga-palpitate ka, at the same time ga-acidic imong tiyan. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihi na og kape nga alkaline. Kape nga dili acidic. Pulihi na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. O DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Oh, kana pag DTX Premium Coffee ka daan daw. Naha sa pinakadool mga higala. At doon ayon, pagitaas sa inyong mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Dibig ka manon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar, epitibo, contrast diabetes, ITC, ang alkaline yung vitamin C para sa himsog na immune system. D3 Bio, ang D3 gadunay physio, ang physio gadunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryo Coffee, Clinica, Jaya Fresh, para sa puti o kumot niya inok. Extend food supplement for men. Laman, pamatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Sa mga gusto mo join ng atong tulumanon, hindi ko kumsen higala. Asa man nabot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ng atong tulumanon, pinagis pagpadalas mga mensahe pagkutan na. Kamay kalabutan sa kahimso kong babaskog sa atong panglawas. Of course, kauban ka doon ay ang DTX 500. Ang atong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO, anak ko na, nga vitamin D3 supplements karon nga na sa butika. Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? Irritable Bowel Syndrome. Dagan siguro ang na ay IBS. Irritable, no? Ang imuhang kuan,

0: bowel movement, apektado imong diyan, digestive system. Malunaw, digestion apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang nag-experience o IBS. Kasagaran nila, babay. Kasagaran mga minor. Lamang mga sintomas ang pwede nga ma-feel na to. Mga sintomas, mauni mga higala ang dili, ang dili mumubo mga higala sa tulo, kabulan, at least tulo kaadlaw, kada bulan. Nag-increase mga higala, kaming IBS good. Pwede good ni siya nga mo-increase ang grease na to sa pagbatulog intestinal cancer. So, dili kayo, magka-IBS na. Kanang imuntian bitaw nga, karoon na'y magsapot. O, oh, irritable imuntian. Masabdan na kundiyan ay tao. Usahay, kasakit, usahay, wala. Usahay, murag na ay, na ako'y ma-feel na mag... magdaguog ka nun ay, o, oh, ha? Hindi ka na-affected na bangin mo ang bowel movement, ani. O, oh, usahay, ganahan ka mo, kuhan, mo imak, no? O, oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po ka ganahan mo bawas. Isang taan ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Ng CR, comfort room. Pero pag abot mo sa CR, hindi ka ma-comfort. Kaya irritable man, o, oh, irritable mong tiyan, imong bowel movement, no? Usahay, bugay ka, ay, sinabis ko makain na. Bugay ka kaibak, no? Bugay ka kakabawas, constipated ka. O either pag humanin mo makahigala, gusto ka mabalik sa CR. Kaya marubula ka na satisfy. Okay? Ang mga sintomas ni abdominal cramps, bloating makahigala, kunya, something uban. Maglain pagit ang tiyan, no, di ba? Laay hangin, anong na ni panuhot? Constipated na kuman mag-diarrhea pag yun makahigala. Sumali sa gitawag ng irritable bowel syndrome. Makarelate ba tani? Makarelate o idagdag kayo ang IBS ron? Tingala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa mga isma mo eh. Anong na yung kayo irritable? Mas inaasya yung irritable bowel syndrome. Ligana na lang ta. Sa manika kong asawa. Kasi gano'ng babae ba yan yun? Affected according sa survey. Sa manika kong asawa, yung misis. Ano na yung irritable? Mas inaasya yung irritable bowel syndrome. May connected actually. May cause, may close connection. Ang atuang bowel movement. Ang atuang tiyan. Sa atuang brain. Ika nga mga ikala. Ang atuang intestine. Ang atuang gamay tinahi. May tawag na siya o your second brain. Connected na. Ikaduha na itong brain. Isang atuang gut intestine. Atong gamay tinahi. Kung na ay problema ng atuang gamay tinahi, mapiktuhan ang atuang brain. Atong una-una. Irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one, ang cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive kayo. Isang tasa. Nagkaon ng kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Di ba? Very sensitive kayo siya. Possible nga na ay mga previous na mga bacterial infection. Siguro na kinakaon ng mga pagkaon nga tagadong bacteria, o pwede na. It can be pwede usap na hinay ang atuang spastic movement sa atong colon. Gani na ay cramps na kaysa po hinay mo lihok. Ang atuang colon. Ayan, abnormal ang serotonin level sa colon nga maka-apekto mga higala sa gitawag ng motility o bowel movement na to. Ayan, nasa mild celiac disease. Or, possible nga, gubaon niya ang atong intestine. O, sumunan ko, ganina, atong i-premise, ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na magkabaton ng intestinal cancer. Delikado kayo. Sa colon cancer, adyo kayo na. Diba? So, kinahanan, i-correct na ni mga higala. So, i-correct na to ni nga to ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naka-experience mo, nag-aidig patagad. Masay ba yung buhat ko? Actually, may mga home remedies na gisuggest sa mga expert ko para sa may mga IBS. Mga home remedies, manibindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best na exercise para sa tuwang colon, sa tuntian. Gawas na mong gamay ang tuntian. No? Kulang-kulangan na nga tuwang visceral fats sa tubuyon. Yan, gilbil na ito, magkulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuwang intestine. Yan, sa tuwang colon, small and large intestine. Yan, ilita, ang kunaka IBS, di ang ayam kan, ukaw ng agad. Kaya musamot mo na. Musamot mga higala. Yeah. I-minimize na itong stress. Ang stress, muna ko, ang atong brain, o ang atong intestine, atong gut, o gamay ng tinahi, connected sa atong colon, is the second brain na ito. So kung ma-stress ang atong utok, atong brain mismo, affected mga higala ng atong intestine. I-minimize na itong stress. Hindi kaya na pagkaon sa mga prito, mga matikaon, mga pagkaon, ano mga home remedies? Hindi kaya, kung sumayong sabaw-sabaw, ganahan kong kaon ng lugaw. Bila ka itong lapot ka, ibitaw? Oh, ah, ibitin na may as lugaw. For either oatmeal or oat bran, sabi na ganitong wet na oats, ah, paggalami cereals, na mga, ay lang itong cereals na tamis, no? Ito lang mga oats, at itong lamig kayo, mailog sa tatuag, intestine, dito sa tuntian ang mga higala, kasi sa magsinikaon ng prito mga matikaon, nakayan po na ang halang spicy food, no? Samot mga higala na magkosog, problema ang tuhang tiyan. Yeah, take probiotics. Probiotics number one. Clinicas probiotics. Atuloy natin is probiotics. Pero what is tax, no? Anyways, ang D3 Bio, you know what? Usa sa mga pansanda kayo nga effect, benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio ka na daw. D3 Bio sa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadani mo, IBS, is D3 Bio ka na daw. Wala pa kay kaon, inom na ka D3 Bio. Sa ispuntag ko na ipag-abdos, ang imuhang tiyan, no? Inom na ka D3 Bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 Bio, inom na ka DTX Coffee Mix. Kaya ka na nga itong DTX Coffee Mix dito, bayabong kayo sa stiyan. O, ka na DTX Coffee na to. O, ka na D3 Bio. Patsanda, pwede isabay na to na magigala. Mas more nga, Juan, mas more nga nindot ang atuang kape. DTX Coffee or DTX Premium Coffee kung sabayan na to o D3 Bio.
1: Isang tasa na grabe.
0: Nindot kayo ng combination na naka DTX Coffee then naka D3 Bio isabay niyong inom. Wow, ang colon na to ang atong intestine magigala. Nindot kayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Taas ang itong probiotics.

pagkaas, dagan. Layo ta magahigala sa mga problema sa kolon o sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Mula yung usas mga home remedies. Inom ta. O D3 bio, then inom ta o DTX coffee. Taas o fiber ba yan ng itong DTX coffee? At the same time, itong DTX premium coffee. Taas na o ka ng fiber. Kung taas o fiber na, mutat mo actually ang fiber, classified din siya magahigala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkaon na siya, o ginagamit na siya sa probiotics, araw mo naghan sila. Ang fiber na naasa DTX coffee, sana kainan. The same with D3 bio. Ang D3 bio mismo, kapadaghan sa probiotics mo na nga,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa maning the power trio kaning kulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements DTX 500 D3 Bio ug Mighty C kada adlaw. Kung kainom kag DTX 500 parisa nimo og Mighty C. Yan. Kung kainom kag D3 Bio parisan man din mong Mighty C or parisan man din mong DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom o DTX 500, gainom o D3 Bio, gainom o Mighty C. Dili yun na nila kalimtan kanunay. Di ba, dili na to kalimtan kanunay ang DTX Coffee Mix. Number one na Number one na nga ginainom na to. Dili pa nakainom mong DTX 500, dili pa nakainom mong D3 Bio, nakainom na tag DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag, timpla da yung DTX Coffee. Muna may mga pinata, di ba? Usbo na ako, ang ato ang Clinica Products, kining tanan nga itong isgutan ron mga higala. Kung naamoy may problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, may diarrhea man na, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, o manggawas ng hangin, mga higala, ala pag gagamit mo DTX 500, pag gamit mo D3 Bio, pag ino mo DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, pagmamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAP value. Effective sa pagpapabama ng blood sugar level. DTX 500! Problema sa final liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito kapag awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves ni Sugar Sugar Cane Extra.

0: chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
4: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagpayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Kipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Pag Mighty C para aron mo abdika.
9: Mag Mighty C na kadaan lao. Ay, ayaw hulata mga higalaha. Nga mo hinay ang atong resistensya. Mo hinay ang atong lawas. Minagyan magkaedad ta. Mag Mighty C na ta. O kadaan lao mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
4: Ang alkaline, no vitamin.
9: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Di ba? Medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, anak, naisulbad. Sulbad na, dali kaayo. Mag-Mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kay nga naman, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study. Nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Dito na mga celebrities, magamit yun, anak. Nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kayong pamanit, no? Bata kayong pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take a afford na, inom lang ta. Pinaka simple way ana mga inom og Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinaka uso nga vitamin D3 karon nga naa sa butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naan mo yung mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang D3B, actually ako mga higala mo, ubo na ganina akong bata, si Uno na ganina. D3B, yuray katapat, anak, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3B. Mantaguan na lang yun, kaya kundi ni mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school, mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti ka maayo. Pang kontra sa Alzheimer's ug dementia. D3 Bio kadanna. Ang atong D3 X Beauty Soap na as mga butika katol-katol Spanish, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong D3 X Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung luya man tao na si Manoy, oy? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og extend herbal capsule. Gamit og extend herbal capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala katong oras limited kaayo. Ha? Sige, ang buhato na to at tutas butika, pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
9: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka-dragon fruit. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan, Dok, no? 5 ka minuto okay. Sa programa. Yes, Dok?
10: Yes, welcome. Welcome sa kong mga suking tigpaminaw. And of course, welcome sa ka-dragon meal. Welcome usab sa mga soke nato nga kanunay nagasunod sa ato programa ka Dragon Mail sa pagpakabana sa may palawas sa nakadaya nilang mga soking sibihanan. Maing adlaw Bisaya sa Oga Mindanao. Oga, ani ano sab ang inyo hanga ubos o higala. Iksoon sa kanginan mga soke to gikan kinis sa St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading. Nagpamatawad mga soke tigpaminaw sa mga produkto nga napaka-epektibo. Sumala nining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold mga soke tigpaminaw. Nga ako kay katabang sa nagareng sakit og balatian para usab sa pagpa-improve sa ato ang panglawas nga mo active mga sokin tigpaminaw mapirbensyonan ang nagareng sakit og balatian nga way mutakboy nga mga virus o bacterial and of course mga higala ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede niya na sa i-take matag adlaw buntag og hapon ipagsabay ninyo ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Mao na siya ang mga sokin tigwa na pinakarindot o dali o paspas kaayo alang sa pagpalikon sa ato ang immune system. Ay mong kalimot usap mga sokin tigwa na ato usap mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usap mga kape nga walang palpitation, mga iksoon na to nga gusto magpa-slim, gusto nga mo-bright ilahang memory. Para dili maliptanon mga sokin tigpaminaw, kani ang kape nga nindot kayo para usap sa memory. Power of memory, di ba? Dako ikatabang sa pagpa-slim. O nindot ang inyo hosab nga pag-dispose, ha? Walang palpitasyon na, makalimot ana. Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Mga naigala ang pinag-nindot kayo. Doon na po tayo, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ano na ito, Locasense, nga inyong mapagpilian nini, like lavender sa pagita o ilang-ilang. Ang kahumot ani mga sokin, tigpamino, mga naukanaw, nindot kayo ang epekto, ang kainit o ang kahalang, nindot po kayo ang resulta. Inyong ipang i-massage matagabi eh gala kaya gidisin nyo ani mga sokin tigpaminaw para usap pang masahi nanay tatay mo na igala pinagrindot kayo gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot usap mga sokin tigpaminaw ang ato usap nga Herdmax Stream Coffee for Men, ha? Dako kay katabang sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. ha? Kinisya nindot kayo, ha? Ang ato usap nga Herdmax Stream Coffee for Men, hard ang simula, max ang sarap. Ani usap mga higala ang pinagrindot. Eh, di ka kapuyon pag ikaw muinom sa Herdmax Stream Coffee for Me, na, di ba? Ani usab, ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Ang atong Dr. Punji Soap, mga sokin tigpaminaw, katong magkaigsunan na to, na problema usab sa ilahang pamanit, na problema kung saan pagsulban, kini na ang Dr. Punji Soap, katapat na sa mga minor skin disease, doon naman kay up-up bun-e, bahok ang ilok, bahok ang tiil, kani siya ang makatabang higala. Ang ato usab nga kaabag, nga mausab ang case can low power whitening soap, ha? Kini siya kung gusto nga mo hamis inyong pamanit, hamis inyong aping, like cutis artista ang resulta. kanina gyud higala ang sabon para kanatong tanan. Nindot kayo ha, ay mo kalimot mga mapalit ninyo sa nagana butika ug pharmacy tanan nato mga produkto Bisaya soga Mindanao. Ay mo kalimot aside ana mga Sokin Tikpaminaw. Ay mo kalimot sa ato sa mga panglawas ang ayang mga Sokin Tikpaminaw ang pinakamaayo. Matod pa sa mga eksperto mga nga pagtuon nga pinakamaayong bagay kung ingon ni ani ang maong benepisyo og sa kahimsog mga Sokin Tikpaminaw sa ato ang panglawas, no? So antioxidant and vitamins nagkahiusa higala sila kini mo fight higala sa mga inflammation, no, di ba? Mo protect against mga Sokin Tikpaminaw gikan sa kahadlukan nga mga sakit like cancer, ha? Ay mo kalimot tigala, take good mo ana nga kapsula kay napaka-epektibo basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa naginabutika o pormasya, sigurado ang imong lawas baguhon.
9: Yes mga Suking Tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
11: Nga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat!
13: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa kotsyobar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga-Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, saan kapag inyom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistindon na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
18: Estrella, Tamparong, Miao, Limanget, 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
19: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
14: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Kay may buntag sa tanan atong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa tay pailato nga pangalan no.
21: Ako di ay si Rodolfo Balsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Copies kay sa Pilmero sa wala akong nagamit sakit akong tuhod maglakad ko magkiyang-kiyang ko hantod akong lawas luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
20: Okay, salamat kayo nang...
22: Na ang kape na makaayos sa lawas.
23: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
24: Yes.
23: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
24: Salamat kayo.
23: Tinuod jud na.
22: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
26: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: testimonial ang kasulay o nagagamit ang asusan herbal capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa kapalong Davao del Norte, na ako ibagi sa mong lawas, na ako sakit sa bato. Testing ko ang malaylang tambal para maulihan ko, pero wala alibyo. Matutado mo ko sa radyo ni asasan, wala ko nagduwa-duwa kasulay. Kulay ipos sa ginoo, mga isa kabulan akong ininom ang asasan. Naulihan ko, iniihin ako, wala di sakit o paminaw na ako sa mong lawas. At ikaw yung mitili ko dahil naluya, busa ka mong may mga sakit palihan ako. Sulayin ninyo ang asasan, kaya naaji alibyo pa ang sa asasan. Huwag tangang malatihan.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ano na ang sulban sa iyong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede niyong mapalit ang inyong mga pangilangan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school, and office supply, construction supply, private supply, water refilling, and many more.

0: t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kumpan pa. Kaniyana, ang Tunnel Brand. Ang Tunnel Brand, likon o komportable na isuot. Ang Tunnel Brand, mapalit sa ENC Mart na nakalimutan sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayumon, Negros Oriental. Ipanagiyaw yung mala, Michona Agustino o Erwin Agustino. Tunnel Brand.
1: Ang panahon karon, lahing na kung itandi kanina to. Ilabi na sa siguridad sa atong paglawas. Daghana ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong pag-inilagon, mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaga. Andi anang ang Aquatouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibiyo, luwas ang tubig na imong imo. Tugod rin, Aquatouch RV Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aquatouch RV Drinking Water. Nanamutang sa National Highway. Barangay Tamaw, taga San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Mesinista sa Lutan, nagpuyot sa si Anthony Birri. Ang magiging ang puto ng programa niya si Arlene about sa lunch product. Sige naging magpamino sa lunch niya si Arlene na tagumiya ng about sa kanang lunch kapsulong. Yung input supplement, kaya kung gasing ba na kadiabetic man, kadadjad, ipalit siya niya na mga ginamintin twice a day. Kung kanang lunch coffee sa lunch, kaya siya yung mga kaya kumana sa inong sa lana ugun.

0: funeral homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, mag-contact sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ang paglaw ng testimonya sa Pilipino sa Quito. Ang pangalan ng kumpitong adres.
3: Dabay, Vitron,
2: nagamit ka sa Vitron tablet?
3: Oo, Vitron. Dito pa tayo,

broadcasting system.

0: Kali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga buti. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
3: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
1: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na.
1: Dragon Fruit Plus.
7: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na ka mo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand. Sa ipagpasalamat, gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
10: Analisa Tolentino. Talap-tap tayo sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
9: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa iya ang gibating paghangap?
10: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na kong Wonder is Calling. Mato na. Kung good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
11: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Napay special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa EMS Flower Shop.
13: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold!

0: na Dragon Fruit Go.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
8: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, bibili na ako akong mga anak sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Niya, gikuha na ako, palitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
7: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
10: Matuong.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo.
9: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kunos siya kasuwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, tuan. Sa mga yung tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nang hubag
10: tanang. Kaming yung inyong huwa, abot tiri. Huwa sa abot tiri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko pe siya ni incho asulay yan na to dito na mo ni nakakuan niya do hantod karon
9: ya karon okay na yung
10: bata okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
9: pa di dadad to
10: kuan 79
9: so sa mga naminaw karon ba unsay ka istorya ni mo okay
10: mo gamit sila ini kang kambala kay mo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
9: amigos ko pe ra gino
11: sadaka salamat mga idol.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
13: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Star Radio.
17: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka-dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na isgutan, Dok, no? 5 ka minuto okay sa programa. Yes, Dok?
7: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, welcome usab ka-dragon mail. Welcome usab sa mga soke nato nga kanunay nagasunod sa ato programa ka Dragon Mail sa pagpakabana sa mga palawas sa nakadaya nilang mga soking sibihanan. Maing adlaw Bisaya sa Oga Mindanao. Oga, ani ano sab ang inyo hanga ubos o higala. Iksoon sa kanginan mga soke to gikan kinis sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatawad mga soke tigpaminaw sa mga produkto nga napaka-epektibo. Sumala nining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold mga soke tigpaminaw. Nga ako kay katabang sa nagaray sakit og balatian para usab sa pagpa-improve sa ato ang panglawas nga mo active mga sokin tigpaminaw mapirbensyonan ang nagaray sakit og balatian nga way mutakboy nga mga virus og bacterial and of course mga higala. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold mga sokin og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede niya na sa i-take matag adlaw buntag og hapon ipagsabay ninyo ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Mao na siya ang mga sokin tigwa na pinakarindot o dali o paspas kaayo alang sa pagpalikon sa ato ang immune system. Ay mong kalimot usap mga sokin tigwa na ato usap mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usap mga kape nga walang palpitation, mga isoon na to nga gusto magpa-slim, gusto nga mo-bright ilahang memory. Para dili malimtanon mga sokin tigpaminaw, kani ang kape nga nindot kayo para usab sa memory. Power of memory, di ba? Dako ikatabang sa pagpa-slim. O nindot ang inyong usab nga pag-dispose, ha? Walang palpitasyon na, makalimot, ana. Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Muna igala ang pinag-nindot kayo. Ano na po tayo, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ano na ito, Locasense, nga inyong mapagpilian nini, like lavender, sampagita, o ilang-ilang. Ang kahumot, ani, mga sokin, tigpamino, mga naukanaw, nindot kayo ang epekto, ang kainit, o ang kahalang, nindot po kayo ang resulta. Inyong ipang i-massage matagabi eh gala kaya gidisenyo ani mga sokin tigpaminaw para usab pangmasahi nanay tatay mo na igala pinagrindot kayo gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Dako kay katabang sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Kini siya nindot kayo, ha? Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, hard ang simula, max ang sarap. Ani usab mga higala ang pinagrindot. Ay gyud ka kapuyon pag ikaw mo inom sa Hard Max Stream Coffee for Me, na di ba? Ani usab ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Ang atong Dr. Punji Soap mga sokin tigpaminaw, kato magkaigsona na to na problema usab sa ilahang pamanit, na problema kung saan pagsulbad. Kini na ang Dr. Punji Soap ay katapat na sa mga minor skin disease. Ondo naman kay up bun-e, baho kag ilok, baho kag tiil, kani siya ang makatabang higala. Ang ato usab nga kaabag nga mausab ang Case Skin Low Power Whitening Soap, kini siya kung gusto nga hamis inyong pamanit, hamis inyong aping, like cutis artista ang resulta. Kanina gyud higala ang sabon para kanatong tanan. Nindot kayo ha, ay mo kalimot. Mga mapalit ninyo sa nagana butika ug pharmacy tanan na to mga produkto Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot aside ana mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato sa mga panglawas. Ang ayang mga sokin tigpaminaw ang pinakamaayo. Matod pa sa mga eksperto mga nga pagtuon nga pinakamaayong bagay kung ingon ni ani ang maong benepisyo og sa kahimsog mga sokin tigpaminaw sa ato ang panglawas, no? So antioxidant and vitamins nagkahiusa higala sila kini mo fight higala sa mga inflammation, no, di ba? Mo protect against mga sokin tigpaminaw gikan sa kahadlukan nga mga sakit like cancer, ha. Ay mo kalimo tigala, take mo ana nga kapsula kay napaka-epektibo. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang imong tumaron nga mapalit ninyo sa nagnabutika o pormasya, sigurado ang imong lawas baguhon.
6: Yes, mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika, Visayas uga Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
9: Basta nakastar, sikat!

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
2: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dahil sa DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yung murag ni muminaw ba o makatumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at tumar ani?
3: So wala pa na siya nainom anak. Unsa day ang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
3: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
0: D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3 Bayo o DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3 Bayo! Mabibili sa mga butika.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadam.

0: kumot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yun na ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasan siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagyud ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
5: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kami na undang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
8: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga, na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti ka sila atong atay nga, kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak.
7: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay na kaayo sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, muna yung naayo sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Wala na akong gisigig inom. Kay ingon man si doktor dyan nga mo, inom ko nga, wala pa'y kaon, nandans o UAID. Munang gisigil akong inom ko nga, hantod ka ron, mahintog lang akong dawas. Wala na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
10: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo, nay?
11: Meron na bro mo.
10: Pila edad na ay kusga na ay?
11: 60.
10: Dugay na ka nagamit to Amigos Coffee na ay?
11: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan-ani.
10: Pagsugod yun?
11: Sugod, oo.
10: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
11: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
10: Ah, okay. Sa una dahil na ay?
11: 180, 200.
10: Muna'y blood pressure ni mo.
11: Oo, bisaga inong pa ko para sa high blood.
10: Karon wala na kayo laigin?
11: Wala, Jun.
10: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
11: Wala pa'y tuig. Kay Jutera man ang among kuan.
10: Jutera, oo. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
11: Matuog.
10: Barangay ya.
11: Barangay, oo.
10: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
11: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
10: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntaan. Salamat mga idol.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala.
3: Sakit ko paminaw na ako sa akong lawas, at ikaw gamitin ko dahil maluyak mo sa akong mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan, pinaadyo alibyo pa sa Astasan, huwag tangang balitan.
4: Kagwapo!
3: Alam ko, anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil pinabong itsura ko. E ayos sabon, ang gwapo is na pero.
4: Ang ayos sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang may power na bigay ni ayos sabon. Ang ayos sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo! Mabay ang ayos sabon visitor sa Ike's Pharmacy of Payasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale. Ito na ang pinakabago. Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Ang bago sa stress, umatubag, makatabag sa pagkontrol sa blood sugar.

Mayo madlaw. Ako si Lisa Makaliota ka barangay Bago Tayasan ni Cruz Oriental. Doon ako ibati nga dili makatulog gitawag na og anxiety. Pagkadumog nako aning amigos coffee akong gisulayan. Og tuod man sa pila nako kadlaw nga pagtik ni balik na ang ako maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa amigos coffee. Katungo la pa makasulay-sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.

Valley once more. The Battle

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
7: yes,
6: nga produkto. Mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
7: Okay.
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa patabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpay ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
6: kaya wala
7: gito. Na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Morning, yes. I-mention ni Doc Alan. Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: Ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
7: Yes.
6: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
7: Yes.
6: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Uy, Jai, ano sa man ang imong gisulod sa sako?
10: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
9: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
10: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
9: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
10: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
11: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
12: Kining maong pahinungdom gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ala, kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Happy birthday diha kanimo mahal ko. Diabot tagid ang tuig sa kasumaran ni ining adlaw mong natawa. Doon ako iregalo diha kanimo. Mahal ko ang pagmahal o ang pagpangga ko diha kanimo. Huwag katapusan. Kaya akong iregalo ni mo, nining adlaw mong natawahan. Pagkaanindot mong sudungon, akong pinalanga. Sama ikaw sa rusas na gusto ko untang panibaan. Pagsawa ko palandunga, naunahan ako sa laing nilang o hingpit mo na akong italikdan. Kaya nagpakasal ka sa laing binuhat na mo'y nakakutlo sa mahumot mong rusas. Sariyang akong naibawaan, tunong pagyod sa adlaw mong natawhan. Nga ikaw magpakasal sa laing nilalang daw, nahugno ang limpayaw sa akong kalibutan. Kung sa wanay bili kining kinabuhi, nawa ka naman babaeng akong pinili, nganong nabuhat mo man kinikana. Unsa may akong pagkuhang diha kanimong gibuhat ko man ang tanan, hindi ikaw maangkon sa laing mga dughan. Tigbayo na lang sa nangaging kalipay sa kagahapon ang aniya sa akong panumduman. Sa gantong kitang duha pa ang nagkauban. Inako karong pag-inusara taliwala sa mahamis katananaon sa mga ba sa daplin sa baybay. Daw mo anino ang bayhon sa babaeng mabudhion. Ang mapait kong kaagi, suwat ko na lang kinis sa mga ba sa daplin sa baybay.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa pinaka the best nga Juanda Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Juanda Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, kabalo ka na, pareha rin na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Juanda Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha rin ba siya o dili. Oo. Ito na promise. Juanda Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw Juanda Herbal Oil magmahay gyud. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Juanda Herbal Oil.
2: Minya Olimba, maranding porok nangka. Nakoy hubag bas akuntian. Akong mga anak, gusto nila nga ipa-check up. Kay kuno lagi na sa tiyan ang hubag na kabuto. O adili ako ang sulayan aning hapla sa Wonder. Ya akong gisulayan ma'am. Usag yun ka, garapa kapin. Gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puso napit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigid siya ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
1: Nana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, biktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Ito nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si Ed, si Maribel Orok, kaga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sulti imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Nindot din kaayo ang Animal Vita. Kasi din kaayo siya mo kuwan ng tubo. Nindot ang tubo ang baboy. Ngayon, gani na siya nakasiat ang iyahang lawas. Nindupad siya dayon. Nindot din kaayo siya gamitin sa mga kuwan. Igamit mo naman sa mong manok.
3: Samot na sa manok?
4: Oo, samot na sa manok. Ang isang gamit. Nindot din kaayo.
3: Kanya, kumusta ka ron ang inyong paggamit, anak?
4: Mayo di gayo siya gamitin. Ganahan di gayo ni mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gamit ko sa akong anak o siya ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
1: Gamitin ko Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kuan mangaling eh, pagpanihi ba itong unang wapakit, ani? Lisod kong panihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig panihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapanihi, ana.
6: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
5: Daghan na.
6: Di na ka mabilar?
5: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mubangon, ma'am.
6: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
5: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
6: So, ma'am, unsa imong ikasultis atong mga naminaw karon?
5: Tanang nga naminaw karon, so, gamit man ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
6: Okay.
5: Patanang-tanang naminaw din sa barangay Bonbonon Seattle ni Cruz Oriental. Gamit mo, anak.
1: Ikaw na, anak, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kaya cards, huwag itig paminawaan din sa Buanggita ni Cruz Oriental, Alejandro Capini, kuya. Doon ay RSB din sa mga agoy bislig kay gusto mo palit og Wonder Banaba Plus. Wala patay ko andiya kanang RSB. Puhon-puhon. Pag-aray ko sa Dominga, Glorigas Family, Montano Family. Mutios family, labi na sa akong asawa nga si Arlene Mutios diya sa La Fortuna. Pag-aray si J.R. Lurigas din sa Uslob, Cebu. Dagang salamat kuya sa imong pagbasa. Kuya, naminaw minimo diri sa Oroquita City. So, itig paminaw sa imong mga balak si Maritis Rockery. Great Restago, Surigao del Sur sa mga Plaza family. Muntana, unta ko, kasama palit ang Mimo Smart Capsule kay Limtanon, magugusor. Samot, nagdaghang quiz sa eskwilahan, malimtan ako. Masyag butika na po, na. Muntuya family, Lumanta family, Maribaw family. Salamat, kuya, nagpag-aray gikan sa Tambuling. Emo kalim.

0: at aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hinga tulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
1: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davorin Norte.
2: Ah, sige, Salty Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
1: Epektibo gyud kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, so niya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala pa siya kapikog Vitron Drops, ginabunalan gyud na ko siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, yung masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya katik, kanang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa ra mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Nindot yung kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na gyud sila. Ah. Eh, nindot yung kay Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, hindi daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
2: O sa imong na, so ayan, Vitron.
3: Hello, hello. Ay, akong ako, i-Vitron syrup na ko.
2: Vitron syrup,
3: O niya, okay man sila. May sa primero. Duya ka nang magdulan ni magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila og Vitron syrup. Dalay sa kinaw, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magdulan. Di na ako magtabi sa ila, makatulog na lang.
2: Sa una di ay?
3: Ay, magbinunanay sa aming kuya ay. Matulog ko ni hindi man matulog.
2: Di matulog. Unya karon nakagamit og Vitron syrup.
3: Di Vitron syrup na ako sila. Kalay sa kinaw, ibutan ako sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na, dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang sa awang kinanta kay yung naging matulog.
2: Pilay edad sa imong mga apo?
3: Kuan, ang isa, mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
2: Lima ka tuig o upat ka tuig?
3: Oo.
2: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa itong pangalan?
3: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Aminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
2: Kinsa gani pangalan na ito, ma'am?
4: Pero si Stable Aslag, taga-tumpagon, TDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
4: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Onya, kumustang resulta?
4: Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Ay
4: sa una naman ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3. Di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
4: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kong tarong.
4: Oo, makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat po ko sa inyo siya kay nakakuan po mo ang tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha na ako nga dili kayo makatulog nga mapalikid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
0: O na, ingon ana, ganindot ang Vitron tablet. Naitlang ko tanang taga Damila Roy Bex. Naray ko akong self nga naminaw ninyo karon sa lanog-lanog yun mo dali sa Mulabi pa on air. Sa akong number, kuya, salamat. Nakita ko akong family sa Laminga, San Luis nga Gilunupan. Kung bugoy nga si Araro Gridin, og akong bugay nga si Alteya. Kung wife nga si Maymay. It is coming from Janjan Rayon dali sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Nilang Rigel Gikandri sa Leong. Shout out ni si Ronald Castro from Dumanhog, Cebu. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Si Arsenio Ugok ni Kuya Cards di sa Kapalasanan, Lasi Secure, Kuya. Wala man ko FB. Saon man ako nga mo-enter unta ko sa akong bala, Kuya Cards. Di ay pwede i-text sa akong bala, Kuya. Salamat. Dili. Oy, taas man. Imo ginang ipadala sa LBC o wa kay FB. Ha? Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapin. Ang mga panahon nga ano, nga Kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong 100 herbal coffee wa man koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choke ra gyud wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot man ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pud langtoh unya dili pud man imong herbal gyud ba lami gyud sa lakton ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuna na nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong ato mga kaigsunan, kung gusto mo kuan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang atong Huwander Cardio Care. Makatabang na hadlok magunding kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? Oh, high blood pressure. Kana high blood. Mamo nang lakton pagkastorya. High blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na. Kanang kunay pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Munang musaka siya. Mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure, kaya ang imong heart na ning kamot o imuhang ugat gabok mabuto. Muna, kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So muna, kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban naay problema sa si tawag ani. Kanini ang colon problem, no. Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid. Kato bitaw mga naminaw na to karon nga mga kana bitaw si tawag ana breadwinner. Kana bang ikaw mo igabuhi istibok pamilya? Imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniyodog, panihapon, ano ba? Kabrid winner yun ka. Abi nimo, dili biya ka pwede magsakit. Ginahanglan, perminti ka, himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luo, imong pamilya, magkautang-utang mo no, every time magsakit kayo, ano may kanang source of income. Namo ko yung mga trabaho nga, dili 15-30, kanang daily, yun ba? Pagkatan, kanang trabaho sa, kanang vulcanizing, no? Kana, di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income nang adlaw, no? Oh, gawas nang katrabaho kag kumpanya dib kay hilantan ka, basta mo justify lang sulduan man ka, no? 15-30 man ang sweldo. Okay na man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave, o sa RSB na, sa uban kay tag kuno man na 5 days man na, o sa dole mo nag 5 days man siguro, no? Oh, ay na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon niya, para na mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imo pag-drive, babalhabal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon karon, mugasto kag palit og Huwander C+. Nga, mugasto mo kana. Mainom kag Huwander C+ kay vitamin C man na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani, unya possible na imong adlaw magsakit ka, unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mong tag vitamins god. Kana Huwander C+ na capsule ana. O para sa mga adults na puy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit ni mong anak kanang eskwela dali magbalatian. Kanang Huwander C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Huwander C+. Inyo nang gamiton ang atong Huwander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Pag-aray ko kang Vindo Jamiro Diding Dene sa Centennial Compostela Davao de Oro. Pag-aray ko kong mama na minaw sa ron sa mga anak ko Purok Uno New Nazareth, Basilisa, Dinagat Island. Ya Karstig, paminawan dyan ko sa imong tulumanon. Ganahan ko sa mga balak. John Koto, John Kota Bisayas, Kalapi, Bohol. Salamat kayo. Nangutana ko kuya, nakadungog ko sa... Oy, para sa ugat. Ha man, parmasyag butikan. Kapalit, tagatalakag ko si Adelaida Patagok na Kuya Cars. Magpa-shoutout lang ko sa kumbana. Si Albert Patagok, Lower Lodjong, Tambulig, Sambuanga del Sur. Kuya Cars, ang Juandro Animal Vita na inaanad rin sa Kapatagan, Lano del Norte. Nakapalit ko, gimintin na nako ang Juandro Animal Vita. Rony na ini Juandro Animal Vita user. Rasa imong hayo pa, dili ikaw ang uino mo na Rony ha. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinada ni Andrew Oribawan. Taga Bintangan, Carmen Cotabato. Ang title siyang balak, naguluhan kay Sayo sa Kabuntagon. Ako ning hatagag ginabuhi. Sa akong pag-inusara kanunay, magpasunding sa akong kaisipan ang masakit o mapait niya kasinatian sa akong kagahapon. Bisan pa man kung gilumutan na kini sa daghang mga katuigan, dili og dili gayud kini mupapas sa akong panumduman ang tanan. Sa akong pagkatulog, sa pagmata pa nako, wala na akong mahal nga asawa. Mauna lang ako nakita ang gamay na mong anak. Nagpangidaron pag 5 kabulan, kina akong asawa nakiguban sa laing lalaki. Ingon sa nahugno ang langit, alang ka nako niya dung tunguras mataghilak sa gamay nga bata. Ang kinanaas akong mga luha. Sagdan ko na lang kay mausab kini ang makatambal sa nagusbat tong nasamdan kong kasing-kasing. Nagpadayon ako gihapon sa pagpaningkamot. Arumahatagan ko sa maayong kaugmaon ang akong anak, bisa naman sa mangitngit o madulom ang akong pagalakta. Pamasin nga maabot ko ang kahayag sa unahan na makadanag sa mangitngit kong kalibutan. Inangga sa imong pagtaliwa, nakita kong kawili nga daw nangambrot king dughan. Buot kong tayo kang hawiran, sakit nga mahanaw ka sa akong kiliran. Ang kahawang sa mga adlaw nga di ko ikaw makita, mahimong ang-ang sa mga kamingaw, di ka naugan sa akong mga luha. Samtang ako naginuktok sa Dublin sa baybayon, ang kinanaas na akong balod mo ay bugtong saksi sa mga

sa dakong gintang, giulang kita sa dihang muanam naghahanap ang pahiyom sa kahapon. Mios-os nang tabil sa limbahong langit. Di madugay, muhabol na usabang tumang kamingaw. Sakay sa huyuhoy, pasakay kung paglaom, aron di mo taliwan, kanimo nga di malalim. Hain man di ay si mama pa. O anak, ayaw kusok na sa ingon ni ana. Katulog na, sugata si mama mo diha sa sayo sa kabuntag. Hibiyaan, hibiyaan din eh, no? Entry ni Andrew Oribawan, Bintangan, Carmen Cotar.

0: Plinio Talán. Pero más de la co, no me coge unas. Poyacardo Villarón Timo Ingonang, Dios atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupauga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sagmaing adlong biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 10, 2026. Likes what tapo na usap ang atong paghatag at pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan ug Vilma. Buenos stand by Vilma alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay ug magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing ug makaayo sa circulation sa dugo ug maka-fight og infection. Lami imong tulog ug ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani adto hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Standby, Vilma, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensually, Ate Arlene.

alaman ko sa pangalang Vilma. 20 sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Davao Oriental. Sugdan ko kining akong sugilanon atin itong bata pa ko. Mahanduraw ko pa. Nagdako ko nga malipayon uban sa akong maginikanan. Bugtong lamang kong anak ate sa akong mama o papa. Si papa o saka government employee samtang si mama. May nagatiman ka na ko. Hangtod sa kay gayon ni Ana, nakita na ko si mama nga naglingkod sa among balkon. Ibangutan ako siya nga nung wala pa matulog. Tugno na kaayo ang kagabion. Apan matod niya, iya ko nung gihulat si papa. Kay wala pa kuno nakapauli gikan sa trabaho. Matod ni mama, sa gunso na kuno kaayo nga gabiin na si papa mapauli. Ug kung iyang pangutan-on, mutubag nga nag-overtime kini. Wala reklamo si mama. Ingon ana siya ka, masinabdunon sa kong amahan. Pero usa kay gayon ni ana, wa ko magdahom sa pag-uli ko gikan sa eskwelahan. Nakita ko si mama nga naghilak. Ug matod pa niya nga, doon na kuno'y laing babae ang akong amahan. Sa laktod ate, nakita ko no sa kong auntie. Igsuon ni mama nga doon ay laing babae si papa nga kauban og loving kuno kaayo nga nangaon sa restaurant. Winong din ate nga sa pag-abot ni papa. Nakigsulti dayon si mama nga to kaniya. Sabi mo ako magdahom nga magkadagko ang ilang tingog. Unang higayon na nakita ko nga mihagulhol si mama sa paghilak. Di ay giangko ni papa nga doon na siya ay babae. Naluoy ko ni mama ate. Timing, graduating na ko sa high school na to'y kayo na. Nagdesisyon ko nga dili na lang ko mupadayon sa pag-eskwela sa college. Sa laktod nangita kong trabaho para matabangan si mama kay dili naman permi. Mutunol si papa sa iyang sweldo nga to kang mama. Kay lagi, gastuho niya kini nga to sa iyang babae. Sa laktod, nakasulod ko og trabaho sa usa ka department store. Mutuo kag sa dili ate, gidala ni papa ang iyang babae sa among balay. Og didto na niya ginapapuyo ate. Abi mo, why nahimo ang ako inahan kung dili? Igora sa paghilak. Nakaingon ko, grabe ka unfair si papa. Way kabutangan sa kong kaluoy sa kong inahan ate. Ako sige pangutan akon, nga may sugot siya nga maibuhaton nga to kaniya. Apan matod ni mama, mahal ko niya si papa. Apan dili na ko tuyuon. Nasilag ko sa kong amahan. Apan wa pa ko'y igong kusog ate. Nga makigbato kaniya. Bahala na lang unta o nakiguban siya laing babae dili lang sa among balay. Hangtod sa kadlaw ni ana, pag-uli ko gikan sa trabaho, nakita ko ang babae ni papa. Nagpabulhot pag sigarilyo. Ipangutan ako siya. Ngano iyan ang gibuhat? Nasakitan kaya akong mama. Apan matuniya si papa kuno ang namugos. Nga dire siya papuyon sa amo. Kay gasto kuno kaayo sa gawas. Ate, dito tungura. Naglagot ko. Bagka kay naong ang babae. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kalami iba ipatay tao. Apan, kanunay nagpabilin sa kong kasing-kasing si mama. Unsao na lang kung makahimo kong dautan. Mas labaw makaluluoy si mama. Kung dili pa lang sala, tingali, nakahimo na kong krimen, ate. Gusto ko siyang tabangan, apan, huwag ko'y mahimo. Misulay ko sa pagpakigsulti sa akong amahan. Apan matod niya, sabdon ko na ako siya. Ati R, milong tadgyod og duha katuig ang babae nga nagpuyo sa among panimalay. Duha pod katuig nga nag-antos si mama. Duha katuig nga makita na ko siyang masalubon. Apan sa pagpanglabay sa panahon, napansin na ko nga dakog kausaban si mama ate. Hinihini na ko nakita nga
Wala na ang kasakit sa iya mga mata. Lahi na kay siya. Dilinosab na ko siya makita nga maghilak. Maaliwalas na iyang panagway ugwa na'y bakas sa kaguol. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga basin na imyon na ang ako inahan. Ugwa na siya magmukmuk pas balay. Galakaw na siya uban sa iyang mga higala. Gapangarti na si mama. Ang mas napansin nako, kanunay kini nakababad sa iyang phone. Naa siya kanunay nga kaistorya og lahi ang spark sa iyang mga mata. Sa dinood lang nalipay ko nga after 2 years na dawat na ni mama. Og inay nga mapukan siya, nagmaligon siya ate. Dili na siya gakaapektuhan sa relasyon ni papa og sa iyang babae. Akip si papa natingala. Kaya ang tanaw niya kang mama huyang. Gani atong una, halos muluhod pa si mama sa pagpakiluoy kang papa. Apan karon, wa na siya bilis ako inahan ate. Sa kung nauna nakaingon ko nga, naka-move on na si mama. Wa ko magtuo nga likod sa iyang pag-move on. Nakakita siya. Ug laing binuhat nga naghatag ganyag bag-ong kalipay. Ang iyang ex ug itawag ni mama nga the one who got away sa iyang kinabuhi. Ati R.

siya si Tito Chito. Usa ka adlaw ni Anan ay giang ko na ako inahan, matod niya. Siguro kuno walay daotan kong makipagrelasyon siya. Ate. Atong una naglibog ko. Later, nasairan ako. Sadyang iyanag yung istorya. Ang tanan. Huwag ko makasabot ang iba ko malipay or malain. Gihimo na gani ni Papa. Gihimo na po ni Mama. Apan sa matag mag-istorya mi, gakabuka usab ang akong pagsabot sa iyahang sitwasyon. First love ni Mama, si Tito Chito. Nagkabulag lang sila tungod kay milarga si Tito sa abroad. Pagkasayod niya nga gikasal na si Mama kang Papa, nasakitan siya pag-ayo. Na broken hearted siya. Wa na siya nahigugma pag-usab. Nag-focus na lang sa iyang trabaho. Hangtod nga nagka-reunite sila sa GC sa ilang batchmates, ate. Nagka-chance nga magka-reconnect. Dari na ako nasabdan ang tanan. Kung nga nung lahi ang spark sa mga mata sa kuinahan. Matag na siya ka-istorya sa iyang cellphone si Tito Chito di ay. Ang rason. Busa di ay. Inspired siya. Kada adlaw. Ate. Lahi na kaayo. Ang dating ni Mama. Gani, kanuna na siyang mabantayan sa akong amahan. Ang asawa nga dating nangayo gugmagikan sa yambana na anay laing naghatag kaniya. Apan kung ganus ay misurrender na si Mama kang Papa, kung ganus ang nagpaubaya na siya sa babae ni Papa. Si Papa nausab ang nausab. O sa kadlaw iya kong istorya nga gusto na niyang bulagan ang iyahang babae o iyan ang palayason. Gusto ko nun niyang mabuo pagbalik ang among pamilya. Napanggig na ako siya nga unsaon man na. Nabuntis naman ang babae. Isa pa, dili siya basta-basta biyaan sa among babae. Ate, magsige na silag away. Napansin sa babae ni Papa. Nga bugnaw na kaya siya mutagad ni ini. Og kang Mama na siya magselos. Abi niya nga makontrol pa niya si Mama apan nasayop siya ate. Pila na lang kabulan maabot na si Tito Chito. Kuhaon na niya si Mama. Na nasilay plano nga mag-uban sa gawas. Mag-file si Mama og annulment para maging legal ang ilahang pagpanagbulag. Ilabi na nga adun na legal basis ang tanan. Buntis na og gidala pagid sa balay. Ati R, ako makasabot sa kong kaugalingon. Gusto sa kong Papa nga mag-uban mi pagbalik. Ibalik ang dati. Apan decided na si Mamang mauban kan Tito Chito. Malipayan ko na siya kung si Chito ang iyang kauban. May naghatag kanyang inspirasyon. Abi mo ate, ginapadadaan pa niya kwarta si Mama, mao makapalit kina sa mga gusto. Hatagan ko na lang pagkagawasan si Mama. Umprangkahan na lang si Papa nga. Dili na gid sila para sa usag-usa. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Zelma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayo maka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro.
3: Usa sa mga kalagahan sa babae, malalayo sa PCOS o polycystic cysts. Pag sa tinuod, grabe ang gyud akong ka-worry sa una. Kalisod kayo, mabuntis kung maduna kay ang iyang kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog hadlok o pagduha kung mabuntis pa ba.

0: tungod sa Middleman Gold Coffee. Makapangapita na, abdi ka pa, bayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Jordan Sisa, kaniyadto, talira kayo kapuyon. Sa una, mabupagani ang biyahe, panagong mata, kaduka na. Pero karon, sauce na inangyod, suka di inom ko Middleman Gold Coffee. Nausab ang dagang sa akong kinabuhi, taling kapiya, murag turbo charge sa akong gawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na katusog. Ang pinakadabes, isa na yung biyahe, hindi ko rin sa gabi, full tank niya ako ng kusog. Si Mrs. Pertin ang mitaya, kaya yung diver, hindi na dali malubat. Sa Middleman Gold Coffee, ang imang performance, ang long distance na. Makala, utay, bagyo kami. Si Jordan Sisa, 22 anos, taga Tagaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produkto nuts, sa tanang butika sa inyong mga mom. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Daghang salamat kini mo, Vilma. Sa imo kapadangan, timos matang pag-iato, pilumanong sa sensory at early. Unsay ang ibuhatong gratis at no, 2 years pa ka, doon ay lahing binuhat. Sa kiliran, nabiyak ka si Kapo, galip ka. Kapilo. Unsay ang ibuhatong ni Vilma. Iyalaw na lang ba niya ng uban, naging mamakanchito ng kami na sa pagkwa sa inahan? Or, ang hangyo siya papa na magbuo na sila pagbalik ko'y karun pa. Sa isang super sa inyuman. Kapiliman, kapiliman, kapiliman. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Vilma, Reginos, kaya mabang palakpo ni mama or ang hangyot na lang sa imuhang amahan at imuhang pagbigyan? Of course, akong palakpo na kong mama. May isa na lang dito kong papa. May isa yun. Ah, no, ay makasiya. Maging nga, gusto na ito kong

0: lagi sih.
1: Boleh dapat apa? Nyerok.
0: Selain itu kan.
1: Ini apa sih mama mau payon mau isi pesan anak sama kita mama mau payon. Imagine ha, habis emang kriminal. Kayak kong, wala mau nahuna aku. Iya, pati ni bayhana ni. Kasi yang mama mau anak ni bayhana pai. Diba? So, ayan na lang ah.
0: Sigto.
1: So, imagine yang patients mama yang diukut dia yang kalabo dia nang dipatahilo. Kasi kita nak anak kita yang gini kan tahan ngan ro. Kada para mama bastos yang papa. Sopan ka bastos ang yang papa.
0: Sigto. Sigto okay lang.
1: Tama. Ah, dapat sige. Kisa lang tarong laki na moingon nga ba sigta amin ako kailangan nila ni mo ang kabit. Sigto. Buang ang sigto. Lagi okay anak. Lagi okay. Sa kasa dapat imagine. Oh, kan pwede dito kan mark. Sa kanang story no kan makain ng vitamin C dari mga ganitong klase ng laki. Mukha bitong kumpiri para mukha pagtapi sa mama ni Bill mga blackout dito kay. Ayun ang papugong anak ko no hay. Na insecure lang na no, na insecure lang na yang bana kay nakita niya nga murag happy naman ni siya murag di man siya nga ni ka aniyag sa panahon nga kami pa.
2: Lisod pag mamo mamo sa baya kayo ala na ipangatag pa niya sa lain.
3: Sa una nga naa sa imo pe nasagdan dato kay mo attention naa sa lain no.
2: Nasipiat yun eh, nasipiat.
4: Duha ka tuig bubo ka sipiat ay.
3: Kuyawa ara nga sipiat toy. O gwa pa na ni gwapa ug nilusang pa lang na asa lingi o.
2: Ay lagi na pagpagwapa lagi mo para lingon mo.
3: Ang babae kap ang reflection sa sa kababai is based na siya sa bana. So kung nakita ni mo nang lusang ni mo ban ay mo asawa din ha. Sala na sa bana.
4: Mao na kay ni gwapa ang inahasa sa sender kay gipadalag allowance. Kung itagabay yang asawa ug allowance ni gwapa unta to wa siya nitag lain. Ana ra good.
3: Naghatag siya sumisyon si asawa, that's why na what na nakaatiman sa kaugalingon. Tanawa karon ang mama ni Wilma nga giatiman gipalangga yataga pagigugma dinig gwapa.
4: What kind of notice ni Genoves kung ang asawa puno sa allowance gwapa siya atimanon pa ang bana inigabuntag sayo tagaan pagkapi.
3: True.
4: Atimanon tapuhan pang
2: allowance ra day ang
4: allowance ra lang ka. Gusto sa mga asawa nga malipayo nila ang adlaw.
2: Oh. Sa to pa, why problema basta na allowance?
4: Oh.
2: Okay ra gyud ang tanan.
3: Pero laki pa nang pagpalangga, pagpalangga sa kwarta-kwarta lang.
4: Oh,

0: gipasakitan pag alawas dili pag ipasakitan kani kay wa pay alawas gipasakitan pag gidan-al pag babayi
1: grabe bitaw no kanang dito kasabot ani mga lalaki nga maka dare gid sila ganang dala sa
2: ilang kapit ba kasi nalumay ang papa ni kuan
0: nalumay good town
1: wow
2: di di na to atong tungkaron ang
1: sorry na lang oh baloso na lang
2: si Makoy bitaw na kay no magi si Makoy nga mayo gani kay nakagawas ko sa lumay basik panahon karon niya nakagawa sa lumay ng papa ni Pinoy.
0: Ah, maoba.
1: Dek yod.
2: Uy, dili ba yan yung mama?
1: Mo ni siya ginaingon, ma'am, nga ang kanyang mga lalaki yun, mahadlok yun na silang mabalusan. No? Masakitan silang mabalusan.
2: Sakitoy.
1: Di na sila kadawat silang garbong nga mabalusan sila sa babae. Mo na karo na tarantan na kunuhay gusto nga mabuo ang pamilya. Pero gabo niya gidalan nagkabit. Eh, ginok.
2: Maulian day ang lumay, no? Kung kanang magwapa ang partner mo kalit niya kuan.
0: Dapat.
2: Mao day nang makaulian sa lumay, bay.
0: Dapat mapagwapa ra gyud.
2: Nakamgo day kuan ni nga sulatan ko nga kung ang

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Labig yung mga suntikan po.
2: Oman, nabutang sa sulat niya nga nalumay yung papa.
3: Alang-alang kay si Phil, ma'am. Tugaan na papa nga nalumay. Pero kaliklaro kayo.
2: Mangita yung naglusot, ma'am. Kay Lucky Good. Malamang. Ita yung nagkikarason.
3: Phil, ma'am, nalumay ni imong papa.
2: Mauling nga. Nalumay sa biga.
3: Siguro, nakamukaw na imong papa. Naulian. Dapat maluoy ka, Phil, ma'am. Si imong papa, luoy ka.
2: Okay, siya ginaingon kap nga pikat.
3: Sabala ba kay Kuya Jimar, kining malumay nga tao ka nang wala na sa iyong pa-ibuot pa.
2: Sa ito pa katong gidala niya ang babae. Wala na to sa
3: iyong pa-ibuot. Nalumay
2: ito, nalumay. Ko may imagine nakasakit sa mama ni Vilma Mambanga. Makita ba ito niya diha nga yambanog ang kabit ga. Eh, you know, ba sweet-sweet?
3: Dapat tabangan na to ang imong papa. Tabangan na ito rin nga makalikawas sa lumay.
2: Before do na tayo mga true confession nga ma-receive. Kaya ba grabe ng kasakit sa mga asawa o niya. Habang nag-sex sila, anang buntag, gimura-mura siya, gikasabaan siya. Yung pagkagabi, hilabtan siya, magighilawas. Kaya ba maghilak na lang ang asawa? Nga nagkaganina, ay mo kong giigdagbugo. Kaganina, ay mo kong giigdan nga.
4: Tinood yun na, ma'am.
2: Diba? Yung pagkagabi, hilabtan ka, ang babae, igod na lang sa paghilak. Kay
4: tinood yun na.
2: Maaway naman pagkumbalibaran.
3: Agikundina na to na mga ingana. Pero kini mga kundin
2: naman. Doon ay mga kanahang grabe na nga torture.
4: Tinood
2: pero na, kung torture, bagala, mas grabe ang torture nga nahitabo sa mama ni Vilma.
4: True.
2: Every day makita niya, okay na lang nga makahiring siya ng babae sa gawas.
4: Oh, pero kala, gidalag yun.
2: Gidalag
4: yun. Harap-harapan.
3: Oh. Di makita mo na to nga, dili na kasagaran ba? Muni nga, akong tanaw ni, tabangan nato ni papa ni mo Vilma.
2: So luoy kay papa sa maayong pangisip anak lugar.
3: Kay luoy kay biktima ni mo papa Vilma.
2: So biktima sa
3: iyang ate basig na nalumay.
4: Biktima sa biga.
3: Ato ning
4: biktima sa kauwagan na
3: ato ning patabangan ng papa ni Vilma ato ning
4: kuanan. Sa rimoriman
3: para maulian. Siguro kay nahinin ni recover ba unya ko dili mo tabangan Vilma maguba ninyong pamilya. Ang
2: luoy. Ah, may gika nang lumaya na.
4: Kung ako bitaw anak, ma'am, no? Kanang, siguro, ay, amos ka kinaya si yahang papa nga. Sila nga mga anak, wapos sila inahimo ba nga? Gipapuyo si yahang papa sa balay. Kung ako'y anak, ginaw ko, kanusap ako musugot. Ako yung bunoon akong papa, bahala palagi.
2: Tinood, dili lalim na, no? Kanang sitwasyon ba, nga, karon nga naka-chance na nga, huy, wala na, dili na siya, dili na, na siya.
3: Kung gabasa pa ka sa mga karaang kasulatan, Vilma, na yung nakasulat dito, ha?
2: Asa? Ahanda pita?
3: Nga, klaro kayo na, nga, wala ko ni abot diri para sa mga tarong. Wala ko din ni para sa mga dautan.
2: Huli
3: nga, ikaw, mo, kay, ikaw, Vilma, mo'y Salvador sa imong papa, luwasa okay. Siya, kaya nalubay siguro ng imong papa.
4: Bako.
2: Dili na kayo magmalipayan.
3: Para mo, para.
4: True.
2: Dili magmalipayan ang ilang.
4: Maski pagkiyo. Siguro, let's say, ma'am, ang situation is, walay chito nga niabot sa kinabuhi niya. Dili gid angay dawato ng papa. Para na ko, unacceptable na kayo nga pasayloon pa ni mo. Kaya gidala man, good. Maski pag walay laing involved na laki.
3: Kupas tayong lumay mga 2 years, guy. Mga inganing nga sitwasyon.
4: Maskin pag may tao walay involved nga lain laki, pero di nag-deserve sa iyang papa nga pasayloon pa.
2: Huwag siya lain nga ikatubag. Lumay siya lang yung taman.
4: Madik-madik na lang.
3: Dili klaro ba kayo nga? Dili kasagaran manggod nga buhat sa usa ka lalaki ng gimo niyang gidala sa balay.
2: Sa ato pa na impluensya siya sa iyang lumay.
3: Na-impluensya kining laki. Okay. Dili na manggod normal.
4: Di mo ni realidad niya. Nagi mga laki nga. Nabigid ka bagag na akong kap. Nalabi nag-awas-awas.
3: Magay, nawala ka rin sa pahim. Nawala gani.
2: Dino ko na ilahan sa Cagayan de Oro before hanga. Duhagit iyang asawa sa isa kabalay.
4: Kuya Juan.
3: Or basic ito oro po sa nga okay ra.
4: Kasi okay ra. Na okay. Pero na lang sa mga night culture nga okay ra.
3: Dito tagay mo ni Ate Arling. Nasa na ibawan sa Cagayan nga duha sa
2: oh, pero
4: dili man okay sa mama ni Vilma.
2: Dili man okay sa mama ni Vilma.
4: Wala lang siya choice.
2: Maayon na lang siya sa mga, sa itong, yes. Doon ay may mga, doon ay may mga culture. Nga accepted sa ilaha ang
4: yes.
2: Duha ka asawa, tulog ka asawa, upat ka asawa, okay na.
4: Yes.
2: Pero sa ito, dili, gina siya pwede. Bisan gani magluib ka sa inyong kaminyon, dili na siya pwede.
3: Mau lagi nga ako, nagpabili na lang ko gabit-bit na ako ni Sinumar ako, Dan.
4: Nanap na yung Sinumar.
3: Dan, ang Sinumar ako, i-renew to, Dan, ha?
4: Unsa ka ng tuiga.
2: Dede, renew walang Sinumar.
3: Di, kaya ang uban mo ko, di mo to, ipakwanto, ipatatake to sa kuhan niya.
4: Unsa ka ng tuiga ka, Sinumar.
3: Ipa-certified true copy to, Dan, para mo to o ning uban.
4: Ay, nako.
3: Kaya kini nga sitwasyon, man, God, ako nga advice si Bu Vilma, ayaw itugot nga magubain yung pamilya. Ikaw ang kasangkapan, gilamdagan, para mabuo ulit yung pamilya. Kaya gusto ko dyan sa dili, ikaw na mugna ka,

0: pagsugod sa pagigugmaay sa usa ka lalaki o usa ka babae, which is maunay mong amahan o
1: mo lagi niya ya papa gibungawan nakalimot mas mga saad.
0: Kung dili ikaw ang musulbad ani kinsa paman
2: agoy
0: kung dili karon karon sa paman.
3: Ang term nino pag gimungaw imong papa
1: pag gimungaw
3: gilumay. Pero ang problema ang say proof nga gilumay. Ah be pangutana unsa ang buhato ni Vilma, go go go na ba yang mama o gababay na si em papa or magpakahero siya para sa ilang pamilya? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
7: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
9: So kadung nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
10: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Pwede baligtapan syempre ato sa timbayaon ang ato mga Facebook and the YouTube viewers. From Edgar Solis watching from Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kananay ko kung magsubaybay sa inyong mga bulawanong tamba. God bless you more.
1: From Annalyn Kimco, mayong hapon Ate Arlene, pa-shoutout sa kumbana nga si Ricky nga sige katawa samtang nag-drive. Idol kayo kaniya Kap John.
3: Good afternoon kaninyong tanan diha sa studio watching from Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Mapasalamaton ko sa inyong programa kay dako kaayo nigtabang sa mga sama nako nga nanginahanglan og kadasig sa kinabuhi from Concepcion, Bellona.
1: Bisag-bisig kayo sa trabahoon sa panimalay o panglaba, basta inyong programa na gani ang mo-play sa TV Matic, yun na taasan ang volume gikan kay Glenda Sumbilon watching from Ormoc City later.
3: Maying hapon shout out sa mga taga Barangay Threes or Tres San Francisco, Agusan del Sur. Solid fan, gid mini niya diri sa kadpa sa una from Rudy Recasio.
1: From Yoshi YQ8ZI, hi Ate Arlene watching from Negros Oriental.
3: Shout out to Vance Sahol from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
1: Shout out to Dante Aboga from Pelong, Aloran, Misamis Occidental.
3: Good afternoon Ate Arlene de Genova, Ucap June watching from Barangay Labangon, Cebu City.
1: Hi to Divine Grace Alvazado watching from Raka, North Cotabato.
3: Ate Arlene, mawala gyud ni, mawala gyud ang akong duka ani mga adlib ni Cap June. O say sa puton pugo pero basta ba ang katawa from Janice Villarosa.
1: from Rowena Magsayo. Hello, Ate Arlene watching from Dipolog City. Grabe kalingaw yung programa, labi na kung magkasumpaki mo og opinion ni Cap June, mas musamot og kabibo.
3: Mary Rose Escalante, hello po, watching here from Isulan, Sultan Kudarat. Walay sipyat kada adlaw, basta't moabot na ang alauna sa hapon.
1: Ay, shout out sa kuinahan nga si Tessie diri sa Barangay Talamban, Cebu City. Fan kaayo na ninyo, dili gyud na mapakyas sa pagtan-aw matag-udto from Teresa May Bontilao.
3: May hapon na, Terlin, pa-shout out ko sa akong inahan nga si Mama Elena diya sa Dapitan City. Ang iyong programa ragyod ang iyang ginahulatan kada adlaw. First time niya kita sa inyo sa YouTube from Jonathan Bation.
1: Hello, Ate Arlene, watching here from Malaybalay City, Bukidnonin. Kaayo ang story sa sender ang inyong mga tambag dingaw. Kaayo mo paminawon. Magkapamalandong yun sa tinood nga kinabuhi from Gina Albarando.
3: Shout out to Vinia Arkilos from Negros Oriental. Dari nata, kumusta ler pa bang lumay? Yes, did you know yung final nga advice para kay Vilma?
1: Vilma, isip po sa ka anak, no? Mm-hmm. Muraga, ang pinaka nindot magyud nato nga bation. Kana makita ato ang ginikanan. Ilabi na gyud ang atong inahan nga malipayon. Mm-hmm. So nakita nimo ang pag-suffer sa imong inahan, nakita nimo yung kasakit, yung paghila, yung kasuko nakita nimo. So karon nga nakita lahir bi ang diferensya sa mama nga malipayon nga karon na in love na po nyo, sige nagising-ising, gatanaw sa cellphone. Lami kisa atong pamati nga makita ato ang inahan nga malipayon. So support tayo imong mama nga mulakaw, no? Kaya iya po ng chance nga, muro ba siya og second chance at love?
3: Yeah.
1: Imagine iyahang the one that got away.
3: Correct.
1: Nagka-chance sila, no? Wow, grabe ka, kuan. Kanang nice kayo na nga experience.
3: Yes.
1: Talagsa ra kayo mga tagag higayon.
3: Yes.
1: Kanang mga totga na ito nga ma-reconnect pa sa ito ang kinabuhi.
3: Mm.
1: So kana nga siguro, mulang git siguro ni nataganang kanang journey sa kinabuhi si mong mama, bangagikan siyang kasakit, no? Mag-reconnect siya sa iyahang totga nga ginatawag. So, ayaw na pug ni. Pasagdain na imong mama nga magmalipayon kay deserve na niya nga kalipay reward sa tanan niya mga kasakit nga giagian sa imong papa. Wala ka na imong papa, no? Ang imong papa ang angay ni imong istoryahon nga dili na lang maghandom kay iya mo pong sala nga nabungkag.
3: Unungin na imong nabuntisan.
1: Unungin ang iyahang nabuntisan. O ka
0: kanang mabuntisan dahil ang babae, mawala ang lumay, no? Ay, sa mo.
3: Asa ko lagi ka ng lumay, oy.
1: No? Istoryahan na lang ginya yung papa ni, I mean, si Vilma, yan istorya niyang papa nga, paawa na dyan kay mahimo, mirisi na lang ni mo, pikat na lang yun kay. So, ang tama, siya may nagbinuang, siya may nagpakasala.
3: No? Ako tanaw ko kung ang cup dyan na nahitabo, yung siya na lumay ragin ko.
1: Oh, di ba?
3: Na lumay ragin ko.
1: Nga na ragin nga mga sus, ginuha ko
0: cup. Ni mo?
1: Na sila yung nakuha nga kung ang technique sa imo. Nga, kung inga na, day mo, yung rin natag na lumay.
0: Mga pana ko ni Gino ba? Oh. Nagtatuo ba kag lumay, wala?
1: Ako, di ko matuo kayo. Pumuka testing. Di lang po ko. Simba ko lang. Di po ko gusto.
0: Pero na gamay sa imong porsyon, sa imong panghuna-una, nga...
1: Basin. Basin.
0: Ikaw, ate.
3: Ayaw ko.
0: Di ba?
3: No comment.
0: Sa inyong mga reaksyon, na yung possibility sa inyong una-una, nga possibility nood po.
1: Ah.
0: No? So, sige pa dayon.
3: Okay.
1: Sige, ikaw na kang kemurag na. Nukan na ka ni mong lumay.
3: Okay, ikaw.
0: Dili man god, amo mong ginuktukan mong gunima yung problema ni.
3: Sa dili gid normal sa kalalaki.
0: Kaya sa tinood lang, dili man ikatanggap-tanggap. Gikundi naman po ni sa University of Retired Playboy. Ang gihimo mo sa papa ni Vilma.
3: Nagadalag babae sa ilang balay.
0: Nagadalag babae sa ilang. Dapat untawa ni mo gidala.
3: Muna nga nagtuo ka nga nalumay gid ni.
0: Kay kung tarong pa ka nga pagkalalaki. I-consider po nimo ang feeling sa imong asawa.
1: So bahalag nang abit, i-consider.
3: Bahalag nang binuang ka.
0: Mao ni nga sa among kaukos.
3: Concern
1: siya kay.
0: Sa among kaukos ate.
3: Kaukos. Okay.
0: Kaukos ta mo. Murag naka-decide gid mi nga kini, murag na igihimo gid ning babae. Nga dili kasagaran nganong ingani mang yod kadaotan ang gihimo sa papa ni Vilma. Ang akong punto Vilma is ikaw man nga yung advice. Karon ang imong mama kadang nananggit po ni mo, no? Ang akong tubag niya is, dili man kundi mo masulbad ang isa ka problema kung ang imong desisyon sayop.
1: Asa mo nga punta na sayop niya?
0: Sayop ang mo advice kasi imong mama, sige bulagi na si papa. Kay, ikasal ba na silang dua?
3: Kap! Kung nakita sa anak nga nakita sa anak nga murag mamatay na imo inahan sa kaguol, musugot na lang kang magbulag sila.
0: Dili nakita na mga inato.
1: Dili deserve po sa mga anak nga makita nga nagsakit ang ilahang inahan. Hoy, tungod sa ilang papa.
0: Ang kuna na napasakitan sa papa ni Vilma. Pero karon nga panahon nagbag-o naman.
1: Esa, storyahe. Ingon na naman.
0: Ingon na gani papa ni Vilma nga biyaan na nako ni ang kining.
3: Oy, na naman kay anak.
0: Nakamgo naman.
3: Nabuntis naman po. Nabuntis.
0: Na possibility mo gani nga kaning mabuntis na yung babae, mawala ang lumay. Girls ha, paminaw ha. Kailangan ang lumay di ay, mawala lang wabuntis mo.
3: So nagtuog yung kagilumay kay dili good normal sa lalaki nga magdalag mangu- babae.
0: Ako ati, sa kaukos na mo, mga kwan, mga mga scientist, akong kauban na din.
3: Lagi mga hokus-focus.
0: Lagi mga hokus-focus. Kaya dili mong kasagaran ang gimo si Papa ni Bilma. Atong salbaro rin mo Papa ni Bilma.
3: Muna ganda siya katarungan sa mga na ay,
1: huwag yun ibidin siya si Cam. Nagana kay ga-idolize ani kay maayo, jud kayo.
0: Did you know ba itong tabangan ng Papa ni Vilma mayo, na masalbar ani nga sitwasyon kay Luis
1: Ayo? Ano kay masalbar kay yan ang giguba dugay ra 2 years. Imagine 2 years. Di na katanggap-tanggap.
0: Actually, biktima ang Papa ni Vilma.
3: Ay, tuara. Biktima sa iyang ka-garal.
1: Biktima gani sa kauwagan. Mo gayon na mirisi, pika.
0: Sala ba din mo kung malumay ka? Wala naman kay saktong desisyon, anak.
1: Wow.
0: Yung karoon niya panahon, nangayon naman pa sa ilo imong papa. Kadang andam naman siya nga babuoin yung pamilya. Kunya ang imong mama gagad sa imo, what if?
3: What if?
0: Ikaw ang magiging kasangkapan para mabuoin yung pamilya.
1: Nako, ako'y anak, di ko masugot yun.
0: Imong istorya ni mo papa. Ako kang ilakad kang mama, pero sigurado na bigid ka, nakaamgo na ka, mata na bigas kamatoran nga.
3: Istorya. Kung gusto siya nga ma... balik lang pamilya, ayaw siya ang mangunay. Ang papa may paantusa.
0: Istorya ko dyan niya. Kaya siya man ang middleman ani ate. Handak man siya. Kung dili, siya kinsa man.
3: Kung dili, karoon ganun sa paman.
0: Dapat, Bilma, mo-action ni ka ani. Ayaw ihatag sa kinsa nga mga tao ang imong problema kay problema ang pamilya manguna. Kay problema ang pamilya, anak man ka, ikaw dapat magsitul sa inahan ni mong kamahan.
1: Kung dili man ang responsibilidad sa anak.
3: Mga anak yang, sige, mga anak si Bilma. Sige pa. Para nga okay na mo, papoy asa din o yabi mamagduha ka tuig.
1: Oh, okay,
3: manos.
1: Sige.
0: Sa yop, gari.
1: Guwapo na ang idea, mama.
0: Dili ni mo ba, wala may na. Wala man na lumay ni mama ni Bilma.
1: Yun, mahanlok yun mabalutan.
0: Ang papa ni Bilma, na yung posibilidad niya na lumay. Mauni nga, kining atong tabangan na makalingkawas yung papa Bilma kay Luoy kayo.
3: Dali agad makakita.
1: Grabe, gitsa
3: mama. Kung makasala, di siya yung nalumay, ramanggong ko.
1: Ana, Raday, nakasayon, no? Nalumay, Raday. O, timanin na ninyo, boys, ha?
3: Nalumay, gitwa, diba?
1: Basta makasala, mumingon, ragin mo, nalumay rako.
0: Boys, ha? Narotay pang, kwan, ha? Pang sana.
1: Grabe, yun.
0: Ay, ang akong ika-istorya ninyo karon boys, timan igid eh gid yata ang password sa inyong cellphone. Kay di gid matuohan nya lumay gid disgrasya gid tagtanan. Kung masapon sa messenger ing nagagihak ang messenger. Sa gihapon kini si Kuya Kapo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
11: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
12: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dang iyang pula-pula sa kong mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
13: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
14: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration time graduate sa Remind Capsule ang tanan makaya na kong hinumduman.
15: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
17: Ako si Edward Pasagdan. Nagahingoong City, Barangay 24, Porcona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay akong ibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butik, kaya naata na doon. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminaw ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya. Lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga. Ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
16: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
15: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: gani mo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you Vilma. Kay mo papadangat mo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Para nako sayop man kung maingon ta nga bulagon imo mamagpapa apan depende sa sitwasyon. Dili na katanggap-tanggap ang gihimo sa imong papa. Gidad ang nagbabay, duha ka tuig nimo nakita nga nag-antos imo mama. Panahon na pod. Dili na sila malipayon. And bisan pag mag-uli imo mama magpapa, dili ta sure kung magmalipayon pa imama. Tungod kay 2 years po siyang nag-antos. Para nako enough na. Duha ka tuig is duha ka tuig. Gisayang sa imo mama ang kasakit, ang iyang panahon, ang iyang kagool. Time na po niya nga matagaan niyang kaugalingon og tinuod nga kalipay. Kanang tinuod nga nagmahal kaniya. And para nako okay na lang ang magbulag sila kaysa mahimo pang komplikado ang iyong sitwasyon. Ilabi na, buntis na pod ang babae sa imong amahan. Ug mosugot kag sa dili, bisan pag moabot sa point nga mag-uban sila, kabahin gyapon ang bayhana sa inyong kinabuhi. Tungod kay doon na lang sila anak sa imong papa. Para matuldok ka ng tanan, ipa-focus imong papa sa iyang umaabot nga anak o bansa mong babay o imong mama ihatag nga to sa tinuod nga nagmahal niya. Sayop man nga magbulag sila apan kana ang paragyod sa kayuhan ninyo. Tungod kay lisod nga mag-uban sila nga kabaw na ta nga wa na'y kapainan ang ilahang relasyon as magtiayon. So much, Vilma. Sa iba pa padangat imo swatang pa niya itong tuluman noon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Mayroon na standby karoon taod-taod alang sa itong health education program at Doc Jan Paul de Asis. Musunod galing ng Balong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon. Mayroon na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Duoid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living NANS.

0: walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay huwag mo inom ko kape, marag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa 2 Health Education Program ng Adlang Bearness. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa tuang NANS Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa 0917-159-5812. At Tia Arlene, makaino mo service care ang 14 years old? Wala siya gidugo, mga 8 months na. Oy, gikan sa iyang pagkadalaga. Nining ni sa hinatuan.
1: Okay, mga kanans, no? Kumbaga sa iya, problema sa hormonal imbalance. Mm. Kanus aba pwede makainom ang mga kababaihan sa Cervicare brand herbal capsule? When the time nag-start na na mag-function ang iyahang reproductive organ, mga kanans. So kumbaga sa dali na to mahibawan, mga kanans, once na mag-start na siya sa pagdugo, and then after mga pila doon kabulan na wala-wala na iyang pagdugo, pwede na siya makainom sa Cervicare brand herbal capsule. Mm. Kay maumang yun eh, ang purpose sa ato ang Cervicare brand herbal capsule.
0: Yes.
1: Na maprevensyonan palang daan ang mga nagasugod na mga problema sa panglawas sa mga kababaihan. Kay dili na to gusto na sa ulahi na mahibawan pa, na teenager pa, na naana sila'y mga mayuma, na naana sila'y mga ovarian cyst, naana'y mga polycystic ovary. Ug dili nato ni ikadinay kay naanag yung ubay-ubay ng mga teenager na nakitaan during sa ilang pag-ultrasound na naana'y mga ovarian cyst, polycystic ovary. Mm. Kay tungod kini sa hormonal imbalance na na-ignore nila before. Kaling ingon bitaw na, ah, okay lang na siya, na malayagan siya, kay inaana namang yun siya. Dili na siya normal, mga kanans. Balikon ko, kanang ingon bitaw na gilayagan-layagan, dili ka na siya normal sa mga babae. Mm. Bisan ka ng ingno ninyo na monthly ang iyang pagdugo, pero ginadismenorrhea, dili kini siya normal, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Ang normal sa babae, regular ang iyang menstruation, limpyo ang iyang pagdugo, walay amoy ang iyang dugo kung simhoto niya, mga kanans. And then, kung dugon siya, yes, naamagin siya mabatsyagan na medyo sakit gamay sa iyang puson. Pero, tolerable siya, mga kanans. Dili na to siya matawag yun ba na dysmenorrhea.
0: Mm-hmm.
1: So, naa siya mabatsyagan na pain, pero makabalik pa siya, makatrabaho pa siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikaw, ana ay problema sa imuang hormones, irregular ang imong hormones, ginalayagan ka, na yung mga apulapul, na yung mga itom-itom, ang imuang pagdugo, I recommend ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Sa iya ha, medyo bata-bata pa si mga kanans, I recommend na imnon niya matagabi, pwede one capsule. Pero kung nag-edad na ka, din dako ang imuhang timbang. Okay ha? Kung dako ang imuhang timbang, din 15 years old ka, dako imong timbang, I recommend one capsule 3 times a day.
0: Okay.
1: Pero kung gamay ang imuhang timbang, andin nag-edad pa kag mga 11, 12, or 13, pwede matagabi once a day ang pag-inom.
0: Okay.
1: Then natin mga specific na mga pagkaon na kung pwede likayan usa. So, unsa ba kini na mga pagkaon? Usually, mga pagkaon kini na ay mga sagol na mga synthetic hormones, mga kanans, or ginatawag na ito na mga change hormones. For more information with regards sa na ay mga hormonal imbalance, kung unsa ba ang angay nilang kaunon, kaya na ay mga pagkaon na dili na ito, pwede yun na isulti diri sa radio.
0: Uh-huh.
1: Kaya na amoy po'y business ana siya, mga kanans, no? So, add to na lang kita sa ato ang mga wellness center or during ba sa ato ang mga medical mission, mga kanans. Kaya dato, at least dato ma-open yun na ito, tanan din
0: ang mga bawal.
1: Yes, ang mga bawal, matagsa-tagsag yun. Then, kanang inyo ang mga personal na mga pangutana. So, makahatag yun na to o insakto ang iyang mga tubag, mga kanan. So, ato ang wellness center diri sa Malaybalay, anaa siya sa Malaybalay, Sumpong, mga kanan. At bang sa Betel Hospital, anaa diya yung NANS Wellness Center.
0: Okay, at early ng Dok Jan, buntis ko unang kabulan na ako'y sis sa akong private part sa gawasan ng Diyos bata. Dako na murag Julin ka dako. 5 years na nakong idaladala. O sa may angay buhaton. Actually, ang pinaka-best mong buhaton, ato gikas doktor o bigay ni, ilan ang suyupan.
1: Okay, mga kanans.
0: Oh.
1: No? Possible, mga morning itawag na ito, mga Bartulens cyst yan, mga kanans.
0: Mm.
1: Pero sa imong manggod is naamanggod ka sa imong pagbuntis karon.
0: Yes.
1: So meaning to say, medyo limitado yung treatment na ihatag sa imong mga kanans. Pero kung after sa imong pagpanganak, so diya, makahatag na kita o mga full blast sa imuhang treatment. For the meantime, kay 6 months pa sa imuhang pagbuntis, mga kanans, pwede naman ka makainom sa NANS herbal capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times.
0: Ate Arlene, dyan. Na ako'y polyps. Actually, mo gini kasagarang problema sa mga babae. Ako personally, gudok, ako yung i-recommend ang Cervicare para sa kababayanan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayanan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihaan ni polyps, unya, doon na po'y mga C sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Dok.
1: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na ito ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance. Kumbaga, dili regular ang iyang menstruation, and then, na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps, manggod, mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organs sa mga babae, ang ovary sa babae, nana sa panahon na mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog, mga kanans, magpaburot na siya sa imuang ovary. Muna ginatawag na ito ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo, mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility, mga kanans, na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag na ito ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaga na siya, mo na siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month, mga kanan. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cysts or polycystic ovary. So unsa ba, Dok, ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae makaitlog siya every month? So Cervicare brand herbal capsule kay maoki ni ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kayang polycystic ovary or ovarian cyst, ano man siya, part man siya sa reproductive organ, mga kanan. So Cervicare, one capsule, 3 times a day, sulod sa 28 days. Ang treatment ani is 3 to 6 months gud siya, mga kanan. Kay hormonal man yung problem. And then mas nindot pod, nasabayan sa pag-inom sa NANS herbal capsule, one capsule, 3 times a day, good for 28. Dok, how about kami na mga ano, nagainom og pills? Diba yung pills, gina-educate man yun na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan. Yes, mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization o dili mabuntis ang babae. So, Dok, kung saan mong buhaton, Dok, kung dili siya mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cysts or polycystic ovary? Yes, there is a

0: possibility mga kanans na pwede siya ma-develop. So unsa bang amo ang angay buhaton dok na para ma-continue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time dili mataw-ataw pud ang panglawas sa mga kababaihan. So I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months, then pag-abot sa 3 months, pahulay usa. Gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naaman na siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreat sa nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang mattress. Kay para malikayan nato yung ano ba, yung mga ovarian cysts, polycystic ovary, or yung hugaw ang sulod sa ilang mattress. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning, and then take Cervicare. 1 capsule, 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya, gidugo na siya mga kanans, pwede na dayon mo balik na pud siya sa iyahang pills. Then after 2 months, Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili lang gid kaayo siya na straight yun siya mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance mga kanans.
1: Okay, daghan mo ta mga pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang og mapuhon samang taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again usbon nako Nans og UAID ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatawa sangkat pagina siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits atong panglawas. Sa ato ang Nance Corn Coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
0: Og walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
1: and kanans. Syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Attorney, ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Ang akong gibatig doon pa ng isahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun gusto nga mag-insin ko kay mga para sa edad nga gasalitong sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely si Aileen, dagan mag og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-client na herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang dimension o dagdan siya sa salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosan, ang kayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblatin, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ayay!

Igan na gunusdag, mayong pagpaminaw kanin joke na. Welcome na sa Abdiris program, Mang Balong the Great. Ayan, gusto mo? Magkuri mo? Agi, gibirahan mo mong inday. Ha? Naapil mo mong inday. Mag-inout na nga, okay ra ang tanan. Karong adlaw, adlaw karong Biyernes. July 10, 2026, mga kurimaw, ha? Og, atong tigmo di ay, 2,700 pesos. Wa siya'y pulos kung wala ako. Wala po ko'y pulos kung wala siya. Muna siya, mga kurimaw. Og, sana eh, pabuto di ay, ang atong gandam karong adlaw nga, nasa Jod Bank ka mo. Nasa Jod Bank. Atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw may gala 7. Pabutang duha para makumplito mga wak-wak may gala suwerte. Ha? Og naapil mong bag, Jody, ha? Amping. Ha? Katong daplin may gala suba. Daplin sa mga bukid. Amping-amping. Okay, ugway ba, ha? Nay landslide. Ugway landslide. Nay kahoy mga tumbang. Mga bato, mga ligid. Magsugod ata diri sa tuang pagpanaguban.

0: Okay, but I want to make a laundry to ang pagpatagubay.
1: Ayaw!
0: Plastic ka.
1: Ayaw!
0: Dito may gala sa mga tubag. Si Katuna Street, si Bo, tumoy raman ba? Tumoy rin na sulod.

Ang akong at tubaglong anang imuhang tigmo. Ang kamot og ba kayway pulos ang inasal. Ogwa na sila ni Rosa Cebu. Kusun niya. Kamot og ba. Ayan. O kaywa pulos ang inasal. Computer!

0: Tubibo o Tuya-Tuya. Ondo kaya po ng Tulido. Og lain patubag si Mutig mo kay Tubibo kaya po Ondo. Tubibo Tuya-Tuya. Ay tubag lang kay Truck o Kalsada. Ondo Tulido. Ayan. Ondo sa Tulido. Onya tubag imutig mo pangandoy. Gikan kang lito sa Balamban. Og di apayod. Tubag Inidoro. Lito gyapos Balamban computer. Wap agyapo. Ayan. Og tubag anak balong. Daw na buang wa na may pulos Tulido ni. Oh, og bay nga batan on pamapus lang man. Ila man ang liguan ba? Og no tubag tigmo kay manag uyab. Nga gikasal lito nang Balamban. Og tubag tigmo kay pustiso. Yo, tor. Lito gyapon may galas Balamban. Og tubag kay Antiohos. Oh, lito gyapon. Og tubag kay Osanisya. Ang tubag anak balong. Tuyan. Gikan kang 990. Yo, tor. Wa pagyud gyapon mga salingan. Ha, wa ay pa. Dayon ang tubag kay tao og sinina. Ondo sa Tulido. Ayan. Dayon tubag kay maestra og estudyante. Gikan daw ka. Ajon sa Sibulan. Tubag. Sili og suka. Antonia ng Tumandok. Alegria Cebu. Tumandok, Alegria, Cebu. Og tubag lang, buhok og sudlay. O sisil ng Mabinay. Lisod pag manudlay kag wa kay buhok. Ang tubag tigmo balong kay Bugas og Caldero. Vincent Cambarihan ng Mabinay. Negros Oriental. Og manong, akong tubag imong tigmo kay tao nga patay. Agisod sa lungon dayong ilubong gilubong sa Asimentrio Alfredo Cusi. Poblasyon Tabuilan, Cebu. Ayan. Tubag kulong bakol og kratsis. O duha way pulos Danny Boy ni. Yo tor. Okay, direto may gala sa itong unang pasiyaw. Gikan daw kang Bilin may gala si Kihor.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Tingala ko ba iba? Kita mga laki o di mag-briplain man. Magtabiyog-tabiyog man.
0: Oh.
1: Pero nga no, ang mga babae ba, wa may magtabiyog-tabiyog. Nga no, mag-underwear, maginya sila.
0: Aw ka na, balong, balaod gina siya.
1: O si balaod ba?
0: Kung ano si ba, Republic Act 2121.
1: O siya man na ba? Kinahanglan tanang buslot, mga bangag, imbornal, tabunan gina siya para way madisgrasya. O siya nga Republic ba? 2121.

na sanay yung tabunan. Basig mga bulasot ng mga kuan din ha. Og akong tubag balong anang imo tigmo. Ayan ang tubag ana longkay kanon og sudan gikan daw kang jan-jan sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol?

Purong na kuya sa ulo. Ili ng Pamplona. O, kumusta man niya, Ili? Sa may Pamplona, si Ima Piligreno ni Balong. Sa mga nisi, Basdio, Gindulman, Bohol. Ang tag na kay Sipar sa Carsonis. Or si Nina. Computer. Wap, agapon po, putong na kuya. O, purong talin eh. O, kanya, purong man. O, karon putong na po. Ima Piligreno ni Balong. Okay mo ni sa Gindulman, Bohol. Sipar sa Carsonis. Or si Nina. Long akong tubag sa imuhang tigmo. Ang tubag long kay Tanod og Sinulid. Tubag yuta og Tanom, Chimtim ng Cebu. Yutor! Wa, pag-iapon, Tim. Og akong tubag long. Tubag kay Orasan from Julita Suficiencia. O Cebu City, Philippines. Ayan. Dayon ang tubag. Asamin, Mildred from Cebu. Oho. Oga di abiyod. Akong tubag tigmo long kay walay tigmo, wala po'y tubag. Agikan ni Popoy sa Rejoice at Dumagiti. Nadi, Rejoice des Dumagiti niya. Musta mamo niya? Rejoice Dumagiti City. Lang tubag botones o guhales o tim-tim gapon sa Cebu. Ayan. Og balong. Ang tubag kay Parts of the Body. O gikan ni Marlene sa Hagna, Bohol. Computer. Wap agapon. Igmo, balong kay kwarta kay way pulos ang tao. Og way kwarta, og wala sad pulos ang kwarta, og way tao. Gikan daw kang lin, asa liluan. Og tubag, tigmo long, mga lakang sa tao. Nga naglakaw, lukring ni sa lutupan na Cebu City. Unsa na nga lakang sa lakang nas dagkong tao gagmay. Ang lakas gagmay tao kay

0: Oi, Mataga Bugo. Ah, kumusta man mo dyan? Espiritu na lang, Ronald from Bantayan Island. Piyoto! Musta dyan, Bantayan Island? Og, ang tubag adlaw gabi eh. Gikan daw kang puring San Remigio. Kompyuto! Akong tumaglong kay espiritu, kay ogwa espiritu. Wa ako'y pulos, wa asang pulos ang espiritu. Oh. Yeah, pagyod. Ang tubag, anino? Mil-mil ng karkar. Kompyuto! Wa pagyapon, masalingan na. Ah, wa ay pagyapon. Og tubag kay basketball court, og bula, or mananggiti og sanggot. Jun ng sibulan. Lisot po kay mananggiti kag wa kay sanggot. Kapur magigsaka. Og tubag daw. Anang imuhang tigmo. Pag pang-ustubo. O kinupsan la nay duga labay na. Piotr. Wa ay pagyapon mga kurima. Og long tubag anay mo tigmo kay puller long kay. Di siya magamit kung wa ang pikas og pikas. Judian Emilia from Nagbalay Negros Oriental. Yan. Og di abyod. Long tubag anay tigmo kay puller na long kay siya magamit kung wa ang pikas. Judian Emilia. Nagbalay Gapon. Nagbalay Negros.
1: This is Amapola.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Unya, kuan, unsay kuan? Ako na ang tanginyuan, pero mahadlog ko ba'y kay uwagan mga kaibaygo? Masing, maburusan og lain ba? Amo na yung ikadlog ka ni mo. Maburusag lain. Oh, ingaan na lang. Ugaan yung plano mo po yung mo. Unsa man, ay ha, ni mo siya minyuan, ipakapunda ang mga laki anang lugar. Siya, rog maburusan po na. Siaro. Dama itong bago pang minyo. Sayo naman ng uwagan ba? Im nila nagpirmig migamal. Ni mahong reclining permis ya.

kutsarag tinidor. Oh, gikan daw kag abimbe may galas buho. Kumusta mga taga-buho? Piyoto! Ikaduang nigaw-lingaw may gala. Uno. Number one. Og paabota ang usa para makompleto ko rin mo.

tig mo, unsa ni siya. Okay. Ang tubaglong sa imong tig mo. Maumang yapo. Adlaw og gabi. Piyota. Welding og welding rod. At totos mabinang. Wa ay pag-iapon mga kurimang. Long akong at tubag. Lucky og bache. Piyotor. Charger og cellphone. Oh, gikan daw kag Ajisi Megala sa Buhol. Gusta mga taga Buhol? Majong pagpuminaw ninyo. Og ang tubag ana longkay. Ang tubag ligid og interior. Mabel sa Buhol. Wap agyapon.

pughaco, sei pughaco. Sei pughaco. Long manok itari. Kay ogway kalaban, wapolo. Kanan di mataparan. Mataparan, pero last fight na ipahangad. Ngit-ngit na. Akong tubaglong duyan. Di magamit ang duyan. Kung walay, di rin mabugkos ang isig kapikas. Kinahanglan mabugkos ang duha para magamit siya. Log, tao nga nagsiso. Duhagid na, kinahanglan. Kay ogsira isa, di pwede. Ang akong tubag. Sa imong tigmo, chapstick. Kayo og isara, white pulos. Imo na yung tuslog sa mata. Imo na yung tuslog sa mata. Og tanod og sinulit, Piotr. Wa ay pagyapon, mga mau. Daro og kabalo. At this baka ita. Mulusot ko. Og ang tubaglong sakyanan og ligid. Di kini mo puslag og ligid. Og ligid na po doon sakyanan. Computer. Wa pagyapon, mga salingan. Ha, wa pagyapon. Akong tubaglong, anang tigmo nimo, sugangan. Kulag isa di gyud magamit. Piyoto. Imo nang itloglong, koy og walag isa, way po. Ano ako man imo di ay? Buang. Long bra. Ang kinahanglan daw duha gyud. Hindi naman kapag isa imong butang. Kasi magbuot. Og onya, masaligan. Padayon to din sa to ang pagpanaguban. Diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang titi. Si Kihor. Bayhin. Grabing bagyo karon ba? Inday ba? Grabe gid bay. Unsa may kalainan sa bagyo og ayuda bay? Siyempre, una ang bagyo ay ang ayuda. Napagilain bay? Unsa man? Ang bagyo bay, pag igo niya, wa na siya gipili og aha siya mo igo. Pero ang kuan, ang ayuda... Ang ayuda, inigpanghatag na piliyon man itong duos dugha. Itong duos luwag. Ay ka na, Ramandi ay. Para tagaangi ka, pag-antunin mo dito sa gym, pagdag luwag. Para inong duol kas luwag. Hindi ka taga na, hindi ka taga, ibuot na lang sa... Bunalig luwag. Bunalig luwag. Akong tubag. Long, akong tubag, ana. Imuhang tigmo. Akong tubag, ana.

baka o sagbot. Yoder. Lang lusong o alho. Kana Ginoo. Kana Ginoo. Okay, dirita may gala sa tuag na sayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Part of the body nga, part of the body without blood supply. O, party sa lawas, may gala nga wala blood supply. Matud pa, maoko na may gala ang cornea.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon, si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Maricel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahan gigibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko, kanunay gahuot akong dughan, mataas din akong creatinin. So, kadangin din ko, ugnan sa GUED, kadaho maragin nagpamauin nun. Taloy ang biyapod, 10 years na ko nagmintin, wala nagig ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basehan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man mutabang kaninyo, dunay katakus mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man ang hinagiban sa pagbarug sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo nagamit.

0: Ito sa ligam, dito ang pagpatagubad. Long ako at tubag anang imuhang tigmo. Ligid. Ang sakyanan o kuwag isa kaligid, huwag ipulo. Oh, katos balong may galang. Count 1 to 10. Gilaktawan mo niya ang 5 o 6. O, anong gilaktawan mo niya ang 5 o 6? Ah, Bombay, mana, ma'am. Tuan na manas Bombay, linding, magulang. Ayaw! Sila man ko'y nag-iaan ng 5 o 6. Ayaw! Kana po 1, 2, 3, at tupod nas mangilaray, mga 1, 2, 3. Aga balong ang akong tubag ligid og interior wa ay pagyapon mga kurima akong tubag anang imong tigmo long sani Linabhan og hay hajan. Hay hajan. Tagabuhol ni mga hajan. Katapos ang ibilis sa Kurimao Zero. Ah, zero. Wato oras, salamat kisa pagpuminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga estasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineament Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hardmax.
8: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag hard mama. Extreme na.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man ni?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
10: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sa na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Kung saan man mo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
10: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
10: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: May special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Ber- birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon rakayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kung paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom, bayo na kayo kung lawas, yan ang, din ako batiyog ka kapoy, kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo, gana kayo ba sa kuan, kaya mawag ka pa, minom ko Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsit.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
10: Relax! Unsa nang gibobo nimo sa sapadong? Ay, ayaw sa pa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanood ang taan ni Ugma.
11: Uy, dong, Buyax, wala ba ka kay Palong at dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
10: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na lang ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
12: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasa.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
5: Yes,
6: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay makaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
5: Yes,
6: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod, yes, available na, mm-hmm, sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Magmainyo na ta, bebe.
8: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magminyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
7: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
8: Dili, bebe. Mahumanyo ta, uskwila. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot yung ka.
9: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4. 4. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kagahapon ako ko magpangapit.
2: Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapali sa mga butika.
5: Kita balagosta.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit ihan murag ni mo minor ba makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niya ang itrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.

0: Nah, esa historia nak cuy sa Wonder Wheel. Og try na ko siya kayo. Kalihok na siya ang kamutin. Manawang sa alasan niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mauna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gud eh. Hindi siya makalakaw. Mahal sayang kamo. Ganyan baga niya. O kamo. Kalihok naman siya. Tibo gud ang haplas ng Wonder Wheel.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Kepo na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervicare of Yoed Kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, Mation og Kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
3: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon Tastic.

0: Emmy on air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Okay, basta naka-star, sikat na sikat gita. Have a good Friday afternoon. It's July 10, 2026. Matod pa nila, Ting de Aeron, Yummy M's, Ting Bayad. Pizza G's man. Especially dyan sa Ayungon. Kay mo ni siya yung schedule para Ting Bayad sa kuryente. Kuryente and then kapit na lang pong pangbayad sa tubig. Kaya dito raman sa nang area mag tapukay. Ay nako! Bitong natay tulumanon sa matagbulan. Pero it's okay lang as long as naarajud kay mabayad, no? Or ganyan problema. Anyway, have a good afternoon, everybody. Okay, rabang mo diyang dapita karon. Ala, sige. Comment sa ato ang mga kaigsuunan nga tuwa sa Legion Dapit kung kumusta na ang inyong lugar. Kumusta na ang inyong hanga? Unsa na yung sitwasyon? Unsa na yung dagan sa inyong panahon po diha? Okay, there is so far, there is a tayasan. Madag-umo na nga to ang kapanahonan. Apan pa dahil lagi apunta sa pag panikay-sikay sa matag-adlaw. Okay, muma po na itong task na work gita as always, no? Okay, isip magsisibya.
2: Sana all.
1: And sige, atong pagtimbaya sa ato ang Facebook Live viewers, hello to Sir Oter Meraflor. Good afternoon, Ma'am Guapa DTX Coffee Mix. Lami kayo maulanon kahapon. Hala. Lami kayo. Basta naka DTX Coffee Mix. Salamat kayo, kagawad Oter Meraflor, all the way from Tampokon Dos, Ayungon. And hi po day ko ni Ma'am Evelyn Chongko. Chingo, if I'm not mistaken. Shout out, Ma'am Ems. Hello to you. Good afternoon, Ma'am Evelyn. Kumusta niyo mong kahapon doon? Asa ka rin, Ma'am Evelyn? Pingapon niyo mo diya, Ma'am. God bless you. So, sige. And sa mga mupadangat silang pick-up lines sa Nugut Lines, pwede i-text lang ninyo, pwede po tawagan. Ano lang, double purpose to dreya niya ito ang numero. There is a Star Radio. 09-69-484-5454. 0956-664-7734 muna itong Smart or TM subscribers diya, no? And of course, kay Galive mapugo karon sa ako ang personal account, that is ML Loves. So pwede rin na ninyong i-search diha, guys. And comment lang itong na yung mga hugot lines and pickup lines. So again, until 6 in the evening ta, mag-uban-uban ani nga programa, ha? Stay tuned lang mo, ha? And have a good Friday afternoon sa tanan. For sure, manglupad na sa... manglupad nga ting ulan man. Sige. So stand by, sit back and relax. Okay, atong tagagpagtagad later on. So pang gustong mo padangat sa ilang mensahe via Facebook Live or di ba ka sa itong official text line. Stay tuned lang mo, dri lang sa Star Radio FM. Once again, mingapon sa tanan.
0: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: Oras na to karon sa Star Radio at 38 minutos man makalabing alas 4 na sa kapon. Ano, kini mong oras ginatod ka na to sa Astasan mga ka-star. Itong mga nagsakit sa ulo, sakit sa tuhod, ugkasukasuan, dili kaihi, adunay arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. And of course, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Walaon ang tanan basta Astasan ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ng Astasan Teen Organic Seaweed. Mas taas og santan purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod kay ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tayasan, of course. Mapalit kini diya sa Cure Pharmacy og X Pharmacy. Diya sa Ayungon usaba mapalit sa Butika Gale og Lorraine Drugstore. Sa pa'y mong ipabot diya, hala sige, mag-astasan ka na. And the stamp check also ginatag ka na to sa Epers Benzel Motorcycle. Kung ka mo nangitaw sa kanang motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji, ay gin mo pagduwa-duha sa pag-addo sa Epers Benzel Motorcycle kay available na kanila ng mga second-hand motorsiklo in a very affordable price. O makita po din nyo nga good quality lang po kaayo. So, di gin mo magmahal. And of course, kung naanapod mo yung motorsiklo, naapod sila yung mga motor spare parts, mapabrand nyo man na siya sa kanan ninyong ginapangitan. So, naana din mo tang sa may National Highway, Barangay Mambaidhi, Malalod. Wala yung kapanang ginagrumala, kundi si Boss Eper. And of course, to Madam Gina Garupil. O, gato pa ninyo panawad ka nabang oras sa D3 Bio. Ang D3 ang may visiyong may D3. Inubrinsab ka na sa DTX Coffee Mix with ang palalib siya season the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, nakadetox ka pa. O, pasalamatan nato siyempre, sa makanunayon ang CEO sa Clinica di Alternativo Products o ilain kundi si Doc Ramil Oy. This time check ginatod sa ginatod sa St. Jodel Funeral Home. Thank you so much to Mom Evelyn Aguirre and Sir Eugene Aguirre. Napunan na butang din sa may dakal kalag-kalag ayungon mga kastar. And hi day ko ni Ate Corazon Cortuna. Matod pa di shout out lang ko diha tanan listeners day. Keep safe tanan. Salamat. Salamat eh and God bless you. Amping diha. Abot diha sa kuan no? Abot diha sa Cebu. Ang kuan bitaw kaningan sa ni ang abo sa kanlaon mga kuan dito kaning sigon po na sa feedback there is ato ang usas ato ang viewer there is ato ang Facebook live karong hapon so limpyo-limpyo daw sila dito kay kuan daw ang abog grabe ka baga ay nako sige amping tanan ha. Sabot na karon nga napoy bagyo, bagyong Inday. Nya napagining kon pagdungan sa pag bitaw sa bulkan. Pagalis ngaw sa bulkan. So amping gyud ang tanan. Pero anyway, sige sa tong oras 41 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunon. Balik lang ta later right after this break so stay tuned lagi mo diri lang sa Star Radio.
0: Essential oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Map Mapalit ang Ayur Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Testimonya sa Who Wonder Banaba Plus.
8: Kaluon sa juice eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong push-in, di nasakit akong kilig, na ayawan din ko ani nga produkto.
7: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
9: Okay, pangani mo nai?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Matoong.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
9: no, kuan. No, sa mga yung tail.
10: Nang hubag siya maayo.
9: Nahubag tanang no,
10: ikan sa napanang pangit. Oo, abot diri. Oo, sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paha.
10: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
9: Ya, karon, okay na yung bata.
10: Okay na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
9: pa. Kailan na itadad to?
10: Kuan, 79.
9: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
10: Okay. Mugamit sila ini, kang kambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
9: Amigos ko, pe, Regino. Sadaka salamat, mga idol.
11: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa putin. Oo, kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Maminaw, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
12: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
9: Okay,
12: giatake so ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani-ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

oras sa Star Radio, 6 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunon. Kinimong oras, ginatod ka na to sa Rendis Tour. Kung sa itong ganun magka-extra income, mag ganun magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss Inatasha Oguban pa. Add to lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. Kung ikaw taga Himalalod, napuna sa Gargoyles Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet tapad sa ATM Machine La Libertad. And sa Gihulgan, second floor Mega Market, Gihulgan City, stall 204. And just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo kay muna itag-iagadumala sa Rendis Store. O diba ka-contact una mo sa iyang numero, 0919-412-2652 again, 0919-412-2652. Again, king salamat sa Rendis Store. Usab, ginatasog ka na to. Karimang oras na sa Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-star. Don't you forget to catch Boss Angel sa iyang block time, that is 6 to 6.30 in the evening. Right after niya sa kuwa nga programa mo, sunoday na siya. Dili lang kay unsay madungog ninyo unsay sagol sa mga produkto. Maghatag usab ka na og daghan nga pa-premium na si Boss Angel. Basta maminaw lang din mo permis sa Star Radio. Makasunod ragid mo. Thank you, Boss Angel, sa mga makanunay niya pagsuporta. Hi to Corazon Cortuna. Okay ra daw sila dito. Usahay mo hangin, usahay mo ulan. Ang importante, dili lang gid siya kay ingon nga kusog kaayo. Kay Corazon. Always pray lang gid. Labi na kay City na imong nahimutangan diha karon. Cebu City, salamat kayo sa pag-watch ni mo, Ma'am Corazon. And to Ma'am Rosa Pastor, all the way from Daro, Dumaguete City. Matod pa po niya, hello, Idol Emmy. Kapidol, amping, ah, lagi, oy, lami kayong higop o kapirong may narong waras. Higop kape, kay ulan kaayo. Hi po rin po ni Ma'am Renefe Emperado Yape. Oy, salamat kay Auntie Renefe. Love you. Matod pa niya, hello DGMs. Yes, mayong hapon ka ni mo diya, Auntie Renefe. Nauli na ba ang basiyo? si Kwan dyan to, si Yami gito'y pasangin lang na to, Auntie Renefe. Ay nako, so si, ganagan kayo salamat na all the way from Ayungon sa ni si Auntie Renefe. Nag-watch ka ron. Thank you kaayo. Bonggang-bongga. And hello data sa atuang Amiga karon nga si Mom Dance. Listening right now, Yummy Ams via radio. Salamat kaayo. Salamat Mom Dance. Love you. Okay, kaya itong oras. It is now 10 minutes down 5 in the afternoon. Nilusot na sad ni ato ang pangkabuhayan showcase. So sige, padayon lang mo sa inyong mga greetings di ha. And of course, if you have hugot lines and pick-up lines, ala sige. Kuan lang na, kanyang i-drop lang na dira. Automatically na to ng tagaan o pagtagad later on. But for now, mo play sa tagsong I Get Something Here by Six Cycle Mine. Dalhin mo ako sa iyong palasyo, matod pa. Okay, ang title sa song, Princesa. Stay tuned niya po, dali lang sa Star Radio.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalusang nagdubo na. Nag 9.29.
3: Wala ng pagpangati. Bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ang akong tulog subong ako.
4: Okay, gamere man akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ang gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Dutribayo o DTX 500.
5: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Dutribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.

0: Kodi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan na ko yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kaon ako ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ako imanubo, dali ako kay mangitlog ang hilagan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang pato nga. Magwala pa pala niya tigi sa kabulag ang hitupa. Ila namang pangtuhakon, kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo, ako di kayo kausapan din ang among mga ayupan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
5: Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
6: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
12: Dragon Fruit Gold!
13: Kipag kusgan!
12: Dragon Fruit Gold!
13: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian!
12: Dragon Fruit Gold!
13: Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
12: Dragon Fruit Gold!
14: Pure energy.
13: Dragon Fruit Plus!
15: William Anfone.
16: Okay.
15: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
16: Yes. Mm-hmm.
15: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
16: Yes.
15: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
13: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
18: E
17: and
2: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Adong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panabaklas.
3: Kan mo ngihi, ina ko gid ni stone kay lagi ko ang pio ped ko ko sa mga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ngihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
3: O karon, ina ko sa ngihi, hayaan ang akong pag-ihi.
2: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

57 minutos man makalabay ng alas 5 na sa kaponon. Huwag kini mong oras ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo na inigod sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maayon apan ka sa ligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar o gayaw gudulat ang imong lawas, mubigay pa na lipdig na kanunay. O Dragon Fruit Plus. Labagan o Parisi sa Alcasi Sodium Ascorbate, mga kastar. And don't you forget to subscribe sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Napasalamatan ta sa CEO sa Dragon Fruit Wellline Kundi, si Ma'am Catherine C. Dagan kayong salamat, Ma'am. And sub, sigur tayo 8 minutos naman makalabi alas 5, anak ko'y igong oras. Manamili ta po day ko sa kahanginan. So, huwag manapunta, same time, dali lang magyapon sa inyong pinakaborito istasyon. 98.3 FM, kaya basta ka star, sikat na sikat ganda. Huwag kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad, walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. Nagamping ta kanunay.

0: Yes, wala nang tanong. Pero asa na ni si Kuandol? Asa na ni si Abay Ray? Yes, maayong gabi ino. Sa ato mga ka-star, Abay Ray, ibta na na diha kay maglatos na taon. Yes, amigos, amigos, coffee lang yan. Kauban ng atong amigos capsule na nasa Abay Ray na ibot na gyod. Yes, maayong gabi mga ka-star. Kumusta, kumusta ang atong kagabion? Tara, haritaw garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Waman ko pa yun, nagkaragan sa kukabok, nag-isap pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat na ng Amigos Kopi, kay 1 year na kong gamit.
1: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, usa na katuig. Sa katuig kape, unya maurad yun na akong gamit. Wadyo ko, wala dyo ko'y tambal. Unya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Unya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, katong mga sakit ni mo. Usa ka itong mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, yeah, taro, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong bag-atong Sabado.
1: Sabado ato lang niaging katong niaging Sabado no pasugar ka katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oh. Ya, unsa man, unsa may experience mo bitag ay mig tagay mig bag-ong experience nimo sa Amigos Coffee bitay 1 year naman jud ka nag-inom.
2: Oh, kanang.
1: Madawi mga asa. Sagod kay ako sa istoryahan sa tinga. Madawi mga palangga si Nanay Vivian Labide ni ha taga-asa gani ka Nanay Vivian?
2: Hello, mga creepy.
1: Ilongos liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng tir, di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang, ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot, niya. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon na ko, ginoo ato, kay wa na, nag-surrender na ko, niya. Nagpasalamat yun ko sa Kanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana at to. Dayon, pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom at to. Last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nga. So, August ko nagsugod. Nga. Nagsige ko ginom. Nga, pagka October, muna to na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga kanang ang witir, gamay na. Nga, sauna ko ay magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello.
2: Sigil ko yun. Kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Ana ka UTI, abrapil.
2: Oo, kana bang sigid pangingi, sigid pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitong gagway nga, inigawat, magdugo, dayon niya. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo
2: na? Oo, naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: It's...

0: Yeah, ang imong pagluwa og dugo na nay bibiyan na apil pud na.
1: Oh, mo gyud pud akong nakatabang ako og amigos kay sukad jud ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na jud ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na jud ka nang sa katong pagbagyong tino diredi. Gihubak og ayo, amigos ra amigos ra may inom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala na may dugo.
0: Wala na, naulian na, naulian niya, nagpa-check up
1: na sa kanto. Wala na, naulian na din. At ito pong pagbagyong tino, ito ka rin ang sakit. Amigos rin may nakauli. Huwag man dito ko inyong ginaginom. Tambal na lain. Amigos rin dito. Dito ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O nami kwarta. Palit og duhang karton, tolong karton, ano ba?
0: So, pwede ra magpalit og sasusasing, no?
1: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod na kong ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag karon.
0: Is it straight ra yun?
1: Oo, oh, una lang din ay akong gisaligan, kaya wag kainom kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko galit ko ni. Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Sirnahed.
0: Mahed, oo.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung premyo. Paminaw sa radyo lagi. Niya, nakadaog ko. Nakita ko. Nakurat siya kay siyempre. Kuan na ba? Dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang... Ako naman lang galing makatrabaho. At least wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog. Galubog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 something, na normal na karoon.
1: Na normal na, ka nang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
0: Okay. Yeah, bago pa dyan tapuan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
1: Oo, nagpa-sugar po atong... Di man ko nagbago, kahit pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kaya madlok magkukuog ka ng...
0: So, kung nakaipalit
1: mo na...
0: Every three months,
1: magpa-sugar ko.
0: Okay, yeah, wala na, normal na yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Anya, ang imong...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana, karmal na sad.
1: Na, grabe!
0: Nga naman?
1: Kadagabiin ka man.
0: Sila sa idan di mo? Sila sa idan di mo?
1: 56 na, pero mura na, mura o kung kagakong lawat, panahon ni, mura na, 30 ka, 30, masakit naman, mura ko pa man.
0: Tinuod gina itong ingon ni Idol na hipagka-December nga, ingon siya, maamors na kuno kayo ka?
1: Isang huwag mo niya kahit na, puyag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya, okay. Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, nang, munang dilit yun, undangan, istak sa akong pares, kay, kaya nagigyaan ko pirme, kay mamasahiro.
0: Lige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?

0: Pagilan mo kita sa om. Pagka pinanatugtunga sa sakong buga sumay.
1: Hindi ko yung problema. Maunag din ay pinakanindog yan. Nagawat ng pulas kohan.
0: Pagka pinansa na itong kohan. Pagka pinansa na itong 2,000 pesos nga cash.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
1: Okay kayo. Oy, kanang ang Amigos. Maugay kanang mura pag ang panan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero gumagamit sa Amigos makuan mabalik gid tanan kanang mabaskog ka din mura bag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong sa una kanaluwat man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
0: Okay, nga nagagay. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa kunimo eh.
1: Ang kahilak ko mong gugay. Lalipay mong gugay kayo.
0: Lalipay dyan kayo. Oo,
1: lalipay kayo ko ba?
0: Sige, ingna niya. Si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Lagi kayo. Sige, bitaw ni. Panghita din eh. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butika na utdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin among yurot, isa ay lang utda tuloray niyo tuloray na palit
0: ang isa kayo ba'y pangalan mo, Bibian.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Labides
0: Bibian.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Unya sakop sa loob sa tayasan.
2: Yeah, barangay Tamao. Tayasan Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Og Pastor Isaias Ilinturio.
2: Ah, Pastor Isaias, mangutana lang tani mo unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee og before nga pagka nag-Amigos Coffee, unsa man diay gibati sa tumbo lawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang Amigo magud mi ni Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas. Oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Mm, sige sir, sige pastor. Naunsa man ka nganong mo testimony maka unsa man day naunsa man ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee o unsa experience nimo karon nga kainom na kag Amigos Coffee?
1: So una na gyud ko gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni ako ang guan. Manugab ko aslom unya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko dayong kanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni.
2: Kuan taas kag acid, acidic, hyper ka, hyper hala.
1: Hyper ho, hyper.
2: Mm.
1: Na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako bako ba magbako
2: lalom na to acid reflux na siguro to
1: mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kapigi gamit kini amigos mo gyoy nakapa na tangtang sa akong debate pero na po ko prostate.
2: Oy, naso bilang ba iya by the way pastor anay prostate bilang na edad na to.
1: Well, sir, akong edad ka ron na ako sa 69, nag-irog na ako.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Ito na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
1: Nakay prostate niya. Sige kung pangihi kada magkanang magabi, hindi normal ako pangihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog atong tarong.
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
2: O niya, sa pag lugay na sa doon mo, antos-antosan.
1: Oo, lugay na.
2: Pila na katotoring?
1: Na, umiyo siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ako itong sakita ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
2: so dila para sa una kasiyam kadagano so na normal na hapit naman normal
1: oo
2: mga tanang ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee
1: kini manggod tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na mangko diha alas 6. Niya kita na ko na may amigos diri. Na ko sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa discipline. So, pero nga ko adyon nga ko anto adito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigigpalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, bago pag-inoon eh, napag-iod ko sa mga tulog kabulan akong gamitan eh.
2: Ayun, at least no, tulog kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no.
1: Buol kay ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit?
2: Nakaroon
1: kay naguol man ko kaasa kung magkapalit din eh. Pag-abot na kong himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit og duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang po niya ang duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay

0: ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon ug sa tayasan. Nag-uol gyud mi ato karon. Ya to isa semana na dire ang ako ang mga igsuon dire gi kakabangkalan.
1: Ah taga Negros dai ka?
0: Kabangkalan Occidental akong ako ang mga igsuon dito.
1: Ah Occidental ka nya. Kamusta ba yung mga igsuon?
0: E karon nakatilaw sila. Ingon sila. Asa man ta kapalitan ni wa man ni dito sa kabangkalan.
1: Kaagi apo na sa pharmacy dito.
0: Ana dito.
1: Oh na Tintin Pharmacy. Oh. RG City Pharma. Nasa na dito.
0: Wala pa sila kadumdum na sir?
1: Sige, nasa Apple Pharmacy. Ah, halos mo na ang pharmacy dito na Apple.
0: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oo, oh, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
0: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
1: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
2: Okay ka.
0: Sir, lipay ko na sir, kay mura ko na kong speak ana baya nga maka hatag day ka karon ako ana
1: oh, maron Pasko maron ha pero dili sa dihadiha na ko mahatag kay lagyo man ta.
0: Okay oh
1: ako sa ning ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa naay mo agi diha nga tao na ko pahapitan tika ha.
0: Okay ra guys sir
1: or ibilin na ko ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi, naram nga ka diha, i-update lang sa ayan na, kaya ako na ipabilin. Okay, mga, kami nahutnan sa mixed stocks karon, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
0: So, sir, nga, diligin na mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginamintay na sa moderate.
1: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka max na kape, nga, pagkapinansa na itong 5 kilong buga sumay.
0: Wow, salamat yan na sir.
1: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo nga. Mo din sa kusilingan sir, dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
1: Okay, yun nga. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo ha.
0: Okay, sir. Salamat.
1: Pangalan, Pastor.
0: Sir Isaias Ilintorio.
1: Biasa kon nito asa tinyo ha.
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan
1: Negros Oriental.
0: Pero naamin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway ra.
1: Ah, sige. Ako na lang ibili ni Sir Ayan ay paka na maka-drop by ha.
0: Salamat kay sir.
1: Masama lang karon gi di kini mahuman to iga.
0: Salamat ko ditawag ka. Salamat kayo.
1: Ya, salamat kayo sir ha, Pastor.
0: Okay, salamat kayo. O ga panalangin sa imo ha, sir.
1: Okay, salamat. Okay.
3: Yeah, sige din salamat no Nanay Vivian and Sir Pastor Isaiah gikan sa Tayasan. Amigos, coffee mga lods. Wa na laing kape nga proven. Subok na sa kadaghanan. Ang kape nga healthy, ang kape nga dunay vitamin C. Gabina. Yes, karong orasa mga lods, padayon ta. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong amigos capsule. Balik ang lakas. Yes, labi na sa mga wapakatry sa atong Amigos Food Supplement Capsule. I-try nyo na mga idol. Kung ikaw, isa ka sa mga dili, mga pig. No, bisan pa manog herbal or healthy ang atong Amigos Coffee na agay mga tao abay way nga. Di good sila mga pe. So why not arika sa Amigos Food Supplement Capsule? Di po na basta-basta mix of herbs and fruit extract ang ating Amigos Food Supplement Capsule. 12-in-1 na yan. Tara lat sa atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
4: Hello sir! Hello kuya! Yeah sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir?
5: Si Ramer Baligwata kuya.
4: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
5: Yes, Kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa amigos capsule kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuang panglawas gani ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na permino sa amigos capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hugaw so gaan atong magaan din akong lawas kanang
4: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntan
5: eh. Maglisod ko kalibang usahay gabiin na usahay magbaan pero so, nagsige na ko sa capsule nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko to hapon
4: lawas. Buntag ko to hapon nindot ang lihok-lihok liskay.
5: Lagsik ni kay kuya no lahi jud kayo nga kanang dita kay no mo kanang amigos capsule mas nindot jud ang amigos capsule kay dali mo detox ang imong kanang samot pang natay acidic ako kon mo ko graphic acid ko kanang asa ko ang kon imaginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din ni siya kanang sa mga kanang na konsepto ano kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panukab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gyud siya imong pamati
4: so, mo na nindot far, kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang amigos capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na naman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutana daw si Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, amigos, capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa buka?
5: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Injil. So, nindot kayo, Kuya Injil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning amigos capsule no kanang mabuntag ilhan yun ni mo aduna gitse ka ng ipik no kay kanang mabuntag sayo pa kayo wala si junior barog na
4: sayo kayo pero sa una wala dugay
5: mo barog wala dugay mo barog karon
4: aroy
5: wala kuya ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy si Junior.
4: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang amigos capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila, makaalang sa... Makaprove yun just ang amigos capsule niya.
5: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga to ang year karon sa amigos capsule, ganin mga edadaran na o sama apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugno sa kama kuya minus yun siya gamiton kuya ang kanang amigos capsule pinin mo buntag sayo pa wala hantod na buntag o maghayag na kuya portigir so ako ako yung laing ika-advise ninyo no ang kanang mga pag na may problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahang nabuhi. So, kanyang, amigos capsule ta. Amigos capsule lang ta, mga pare.
4: Okay, pilay edad na to, kuya. Pilay edad na to.
5: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
4: 52, okay. Pero tagaasa din sa Japan, kuya. Tagaasa din ta, Kuya Rams.
5: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
4: Yes, nagang kayo. Salamat, Kuya Rams!
3: Yes, nagang kayo. Salamat, Kuya Rams. One of the igong oras, sana all mugahi.
2: Petulous.
3: Mugahi na, Sir Anneli Paps. Hi, nako. Ari na tawag, ari na ta sa Amigos Amigos Food Supplement Capsule. Inubanan sa atong Amigos Coffee, mga higala mapalitya. Sa mga butika, parma siya sa iniyong lugar. One at igong oras. Happy, happy Friday, mga KMRGBFM. And sa ating mga Kestar Radio nga nagpaminaw. Kamu nalay bahala na ko diha, mga lord. Daghang salamat. Ugmayong gabi sa tanan.

0: Roseline Mbulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butik.
2: Ang galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roseline Mbulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika.
3: Bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa May PC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Kaya akong pamina, wala nagalapad ang akong ulo. Salamat guys, May TC, epektibo jud kaayo.
1: May TC, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC, DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gid ayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Asta San Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking

0: masiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UAID o Milanese oil o Nasun coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang arthritis mongod ko ma'am, ganit ko ang nakay, sabihin ko yung programa nga. Para ka siya, makayo dito sa sweet. O, kung ba na po, na, ko, ano yung sasagis na tipo, ganit po si Ani kay, makayo man yan, hindi tinagod siya, anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, ana, sige rin mong Japan eh. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa yung product nga, naayo dito mong sa sweet.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasi mga loan sa abos lamang na interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
8: Ilan na kabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga, as mo sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Dragon Fruit Gold!
10: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete. Authenticity. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete.

0: na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lamay po ang katulog.
2: Karoon?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Katilaw? Katilaw
1: sila. Kanang kapsul o
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuhan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika, mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Retual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Ola,

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako diyong namatdan sa kape mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba,
3: yes.
2: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dos copies. Kaysa pelmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa amigos copy na akong gigamit kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos kopi kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa amigos kopi. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, orengog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
6: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
5: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko ka siya, di ko ka tabawa. Di ko pangi.
6: Sadya na ka inom ka Dragon Fruit capsule og kape, manindot lagi di mo paminaw.
5: Oh. Salamat di ko na ninyo mong produkto so dok.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ako dai si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
9: Nga ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga gaditi ex sa mga gaditri bayo. Osa ka mahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome. Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na kanunay ang DTX 500. Oh, nainom na mga higala ang klinika D3 Bayo. Di pagkalimtan mga higala ha? Di pagkalimtan. Ang ato ang mga epektibo ng mga produkto mga higala nga naakaroon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa kalimtan mga higala nga itong mga uban pa ng mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinig sa manon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Saan nalasubong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa...
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX

0: Peter Payo.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May Vizio. Ang Vizio. May D3.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio. Ang D3. May Vizio. Ang Vizio. May D3. D3 Bio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kalit si una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Galing kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod, sang isa ka bulan.
7: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
0: Tibo,
7: gid kaayo ang
0: Mighty C. Mighty C.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga botika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay, sa mga gusto mo joining atong programa, ning atong Dulumanon Higala, iyong kong send mga higala. O, sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala, sa 0981-654-8967. Buna ko 0981-654-8967. Anyway, isgutan na to ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitaw kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag na to o kurinti sa kinabuhi, mauning aton dugo. Mara importante ka ayong mga higala nga himsog, baskog ang aton dugo. Limpyo ang aton dugo na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Matulog dag sayo. Aron nga naay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin, no. Kay kana nga atong mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa dugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O makita, di na. Sa blood test, ang unsay na sa dugo, na yung mga impurities na. No? including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang protina, proteinuria, dasaka. Mga waste product kana mga higala nga gadapon o galaghan nila sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals mga higala.
12: Isang tasa ng kape para...
11: O nga ito ang ginainom. Labi na yun ko natin mga medication. Ang lugo mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells mga higala sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients. Gikan sa tuong digestive tract. Ngadto sa tibuok. Parte sa tuong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga-transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning atong lugo. Ga-protection, naani siya protection, mga higala. Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong lugo, ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng atong lugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na'y luha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong lugo? Para malimpyo ang atong lugo. Kabalo mo ang luha ka mga organo kagalimpyo sa atong lugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol, harmful metals, bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom, ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mugawas atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. O niya, ang aton lugo, mga higala, nag-detox man ang aton lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man ato makaangkuntang malimpyo. Malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one mga higala, no, sa atong mga kaliti exdera o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot siya sa kidney na to kay taas ni antioxidants nagaprevent kinesya sa cancer kidney cancer no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one ani broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels and sprout no? Manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one nga mga prutas paedas prutas nga taas og antioxidants nga gatabang sa ato ang atay og kidney nga mo limpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos no, ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan alcoholic fatty liver. Ang tubig no. Ang tubig usab usa sa pinaka the best nga katabang sa tong kidney aron limpyuhan ang atong dugo. Onya aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom mong daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo. Hinumduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kalite X, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidants sa lawas. Now, kaling pag-inom na ito sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one na ito nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya. No? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia. Combination sa Ambalaya mga higala o DSA. Grabe. Taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan ka taas yun. Nasa 1.3 million units of ORAC value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants. Muna nga, kita makasiguro yun na nga.
13: Sa DTX 500, nabili gantong sabayan nato na umay TC. O sabayan nato umay TC para sipag yung kayo. Mindot yung kayo pat sana kayo siya o ganang output, no? Isabay nato ang pag-inom sa Mighty CEO DTX 500. Kada inom nato mga higala sa DTX 500. Makasiguro tanga ang ato mga lawan, atong lawas, atong dugo, atong mga cells.

0: kalimpyuhan mga higatoon sa mga siguro sa ito mo kaya na ay taas na antioxidants na makuha nato sa pag-inom sa DTX extra bandit. Karoon na matabagan nato sa lawas mag DTX extra bandit karoon malimpyuhan nato at ang dugo mag-date mga higala sa power power do ang ato ang power do mga higala DTX 500 o Mighty C isabay ang isabay nato ay isang sagot buntag kung hapon sa mga nangutan na doon sa pag-inom na o buntag kung hapon naka DTX 500 ka naka Mighty C ka rin pagkahapon naka DTX 500 ka din naka Mighty C ka. Available ha sa tanan ng mga leading na mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga higala.
1: Sumaayong panglawas kasayuran. Sumaayong panglawas kasayuran. Sumaayong panglawas.
2: Gina Teres Molo 57 Punta Cruz Toboso.
3: Usa mo na ba sa kansawa naman din?
2: Kwan sayo ka lang. Napay high blood niya. Nagira ko tayong maipong. Hindi ko sa kwan ka lang. Nagkanday mga dipyota namin sa nakainom ako sa kape detex. Kapi may islam na kusumay na. Marinda na ko kisoy bayo.
3: Kaya saan ko ginawa ang kwan detex bayo?
2: Kausa ako. Sa handa ko sa niya ang kape na ko buntag.
3: Kanado yung ano? Ilan nakakaulan na gari mo?
2: Pinawin. Ang kape na ko prayers na ako sa pin. Ang detex bayo mga doon na ko eh. Matuman na.
3: So sa'yo mong na-sir parang katulang ka ginawa ka lang ginawa ka?
2: Alam niya sir, sa una sir. Mayabak ko makapunapong paglabaan. Wala ko kainom ang detex bayo. Magdindog ko sir. Kita ko na pamangkot. Subay sa'yo, subok. Kamakamang ko manay bro. Sa nating ako, detribayo. Manila ko na akong tutlaba. Wala kong latang mapa. Lagay ko paminaw.
3: So, wala mo ginatumaron?
2: Oo, detribayo. Kapisa ko ng tag. DTS, okay me. Mix lang.
3: Sige. Saan may kasalti sa mga nang lantaw lang? Manila ko.
2: Oo. Kami sila na ang DTS. O detribayo, kinamay kayo na. Dalawas.
4: Na, boss is dayo. Kada puro paglao. Ako may dad. Sa isip, sa isip. Na, ako katanan. Sa isip lang ako, Jerry. O nga, kapatsika ko. Patawag sa salon. Pati ni Benito. Ato, mga panahon. Sa isip, sa isip, sa sa mga isinagawa ng mga

ka vitamin C. Oy, magmaiti si ta. Baka to amaiti si mga igala na sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ito mga mahiligod na akong kape. Kinahan mo kape na walay asukal. No, no sugar na kape. Gamit mo mga igala. Kuan? DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sila ka na. Kanak mo yung kape mga igala. No? Bili mo magbahay kay lamit siya o humot na klase sa herbal na coffee. Ha? Humot o lamit siya na klase sa herbal na coffee mga igala. Wala nga try it mga igala pag gamit mo pag-inom. Anang ito ang DTX Coffee Mix or either anang itong DTX Premium na coffee. So, pilihan yun ang kape mga igala na musamag yun sa itong lawas. Wala nga kayo kayong mga igala na nakakapi ka na, naka-detox ka pa. No? So, naasa, pinakaduol ng mga butika mga igala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may padayon sa mga igala sa pagkatagong pantagal? Ang ato na yung usap, bisgutan mga igala kanalini. Ang ato ang D3 ba yun? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso ka ron na klase sa vitamin D. Kay ipakusog mga igala sa cold compress extra virgin coconut oil. Atong galison nila sa mga, alam mo na medyo, experience mo mga igala o kanang dili maayo nga coordination. Medyo mawala itong control mga higala sa itong lihok sa lawas. Ikaw man na ang buyod-buyod dira mga higala sa itong mata, problemas mata, mananaw. Gusto ba na ito nga maprotektahan na ito ni? No? Labi na yun yung mga selula no? Sa ito ang mga mata. Gusto na ito nga mapinga ni? No? Gusto ba ito nga makalikay taning hypertension, mga komplikasyon na dalaan yung itawag na high blood? Nakapagod niya ang pagkadaot sa mga ugat. No, sa ito ang lawas, tumunan yung itawag na hypertension. Kini mga higala, matabangan niya siya kung natin enough na antioxidants, vitamin E. Maximize na ito ang mga binipisyo manaan sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga igalaong D3 Bio. Ang D3 Bio, usaga suplemento na makatabang sa natural antimicrobial. Garanti man na siya. No? Ganaan na siya antibiotic naturally. Kunya ang antioxidants na naa sa D3 Bio, kining gitawag na gallic acid o kumaric acid. Vitamin E mga igala makatabang sa pag. Sa nakabugong. Na di ita mga igala dali na mutigong. Ang vitamin E mga igala, usaga niya siya kaklase sa vitamin na mataas ng antioxidants. Kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga igala makatabang na maprotektahan ito at mga selula. Ikan sa mga daot nga, dala sa mga free radicals na mo'y dinunggan sa itawag ng oxidative stress. Na mo'y usa sa mga rason mga higala na dali kaayo nga madaot o mutigo lang ato mga cell. Ato mga cellula. Kung magkosong mutation sa cell na magkosong cancer. Mag D3 bio na kanaan. Mag D3 bio ha?

0: sa iba. Yung pwede niya usapon, kechuable man siya. Pagsada kayo manahigala kung sakit ninyo ang tutunlan, o magkatuloy ninyo ang tutunlan, manahigala, buhatulin niyo inyora ng usapon. Huwag ka nang ditribayo. Maglain ng pamatyag, maramong kahilan tanon, no? Maramong isubawan. Dali lang na, no? Mag-ditribayo lang, sige. Kada 6 hours na, ditribayo. Then inong nadalagan ka tubing mahulay. At mga bata, para layo sa mga sipon nila na itong trangkaso, magamito na itong ditribayo. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdus, kapasuso, sa mga may edad na, kaedad na, pwede kayo nga tuhan. Ditribayo. Ngayon, itong oras limitado kayo mga higala. Maramong sa ibabay ko. Sunod nga ngayon, eh, susamang oras. Sibihan, mag-uban-uban ka. Magamang ka sa iyo, may mga master. Lokan sa lima, daloy na kauban sa ibabay. Ay kalimutan sa Buanga del Norte, di Pulo, no? Sa Buanga del Norte, na ani sa mga leading ng mga drugstore. Tapos mga butika at mga brands. Mga ka-DTX, mga ka-DTRI Mayo. Tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of relief.

0: The biggest music, the hottest music, wherever you are. This is Mahapula Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin na po din ninyo mga suking tigbay manaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga si Bianan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Doc Alan, para sa ato ang mga suking tigbay manaw, Doc. Yes, Doc?
4: And of course, welcome mga suking tigbay manaw. May adlaw, kadagod min may adlaw usab sa mga listeners na ito ang kanunay nagasunod sa ato ang programa. Maayong adlaw ninyo ang tanandiha. Hatagi ti pagtagad mga sokin tikpinaw, sundang ang programa ni Kadragon Mail. Alang usab sa ikayon at panglawas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga sokin tikpinaw, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikpinaw og insaktong pamaagi pag-atiman sa ato ang ikaayos lawas. Ay mo kalimot dapat makabaton ta maayong panglawas mga sokin tikpinaw. Mapakgang na to, nga dili ang ayang makaangkunta sa nagkadaiyang sakit. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tikpaminaw o ang Dragon Fruit Gold mga soki nga dako kini siya o ikatabang sa nagkadaiyang sakit o balatian nga natakboy sa ato ang panglawas. Sama pananglitan hinay ang ato ang circulation sa atong dugo, hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw o hinay usab ang ato usab nga performance, di ba? Kini na gyud ang pinakarindot kayo nga produkto, ha, barato, garantisado og epektibo og wala usay mga side effect mga sokin tikpaminaw. Habag usab ang ato usab nga herbal coffee mix, no, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix, dako kay tabang sa nagadayon sakit mga sokin tikpaminaw og kayang mahatabangan ang tag-as kayo liver sugar, di ba? Kanina gyud mga sokin tikpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala, na nga puro herbal sa dusi ka klase mga herbal mga sokin tikpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. O ato usab nga Heart Max Stream Coffee for Men mga higala, ha. Ipon mo kalimot ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaya ang performance mga sokin tikpaminaw kay Mr. One cup lamang mga higala. Mga busing nato diha nga gusto gyud mo inom nini. One cup lamang sa Heart Max Stream, max saya pag ikaw nakainom, max sarap ang resulta pag naka Heart Max mo. Kana ang pinakanindot kayo mga sokin tikpaminaw. Ha? Ang ato usab nga Dr. Pundi Sapahay mo kalimot usab nini. O ang ato usab nga Dragon Massage.

0: oil with chubaki. Kini siya dako na kainig papel mga higala sa mga pamaol, hago ka sa adlaw. Di ba? Kini siya ang nindot kayo para nitong doon ay mga barikos, rheumatism and arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pang masahe. Tulog sense ang mapagpilihan ninyo sa pagkita lang ilang-ilang og ang lavender nga nausab ni ini. Ay makalimot mga sok, kinti kung sa mga itong Dr. Pungisop, kaabag usab ang case king law. Power, waitinin so para usab sa atong pamanit. Na problema mo higala sa inyong panit. Ani anak yun ang Dr. Punji Soap o ang K-Skin Law Power Whitening Soap. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo, higala, ang ato produkto sa nagandang butika o pronosya, Visayas o Mindanao. Muna, higala, pinakanindot kayo. Aside, ana, nakulangan man ta sa mga benepisyo. Like sa ato usab nga produkto, nga na ang mga ingredients na kompleto, higala. Like sa mga napublima sa panglawas, di ba? Nakulangan ta. Kung sa may nakulang na to, higala. O di ba ka mga benefits nga ito ang makuha, no? Pinaagi lamang sa mga ingredients na ito. Like inflammatory, antioxidant, no? Mga naigal lang na ada. Blood sugar, mantas man yung blood sugar, di ba? O kayang matabangan sa itong produkto. Anti-ulcer, higala. Detoxification and constipation. O, magpa-improve usab sa ito ang digestion. Hinihinay man ang digestive system na ito, higala. Matabangan sa itong produkto nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal. Wala nga, basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon, onya protektado ang resulta na, mga higala. Wala higala, ang pinakanindot kayo, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, lawas nimo protektado.
1: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtikan unay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Nga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay.

0: gabi mga bay. Adlaw karong Biyernes. Pizza cheese ni mga bulan sa Hulyo tuig 2026. Ila sa paghugna sa ito ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, alang sino nga mga comment hala timbaya-timbaya ng mga bay. Kaya ito ang hatagan o pagtagad inong pagtibaya nining kagabihon. Pwede mo nga magka-comment diya sa ito nga comment section sa ito ang personal nga account ang Ronnie Librado. Samtang po mga bay, pwede mo nga maka-text or makatawag sa Smart 0969484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Inong mga pagtibaya diha at itong hatagan o pagtagad uban sa ito nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, lain nga sugila nun karon ito nga pagbasahon sa ito nga tulumanon. Kung kanil siya, kining sugila nun kini ni John Double Double. Pani mga bay ha, timan ihay. John Double Double. Okay, nagpatawag lang siya og si John Double Double. Tagasaing, unya na minyo ni dito sa Bakit Gihulngan mga bay. Manang atang yun ha, kay nindot kini sugila nun ni John Double Double. Sige mga bay, unya may nga pagpaminaw, may paglantaw diha. Ani ma Mylin Bakil, amabtikon nga personal sa DSWD Tayasan. Doon na pala yung mga pagtibaya at ang hatang pagtagad mga bay, uban sa ito ang tulumanon. Okay, agi ka ni Dijil Staniel. Matupato ni Dijil Staniel. Bayang gabi ibay, pasi-out out ko sa nag-birthday rong Adlawa na si Ninit Indonelia o Rosely Ampurado. God bless sa tanan. Okay, happy birthday diha sa mga nag-birthday karon. Kaning mo diya, Ma'am Ninit Indonelia, happy, happy, happy birthday. At Osbon, sa tanang nag-birthday, samtang naglanta po niya si Princess Elia Empirado. Iman sab si Ma'am Samu-Samu Sibiram. Mato pa niya, good evening. Uglay pa naglantaw at tumaptikon nga happy sa Kumilik Tayasan nga mao si election officer Mark Concepcion is a scientista. Matupato ni Sir Mark, maayong gabi and more power Sir Bay. God bless always. Okay, then easy-easy. Pass out out idol. Yan sab si JB Marsalis ito babtikon nga reporter nga mao si Handos 24 Abdul Karim Salis. Mato pa niya, maula no kagabion diri sa Santa Bayabas by Ronnie Bay. Nga grabe ka kusog sa ulan diri. Okay, amping mo di adol ha, dayon kanunay magamputa sa labaw makagahom nga mahilis or matunaw na kining bagyo. Niya pasalamat mi ha. Diri sa Tayasan nga diri napita sa kabulutan way ulan rong gabion na mga bay ug mga kahandos. Okay. Silbing sinugatan kanatong tanan ani kining maalindot nga musika alang kanin pa sa bak dunay mipapas og mensahe atong hatapag tagad kining mipapas og mensahe mga bay. Okay, gikan sa babtikon nga konsehal diya sa barangay Tanlad nga mao si konsehal Jexel Olveros. Bye Rudy bye musta diha. Okay ra ko dire konsehal maayong gabi din konsehal diya sa Tanlad. Samtang ni Bay Dinis Demos, maayong gabi idol, watching awaan ayong ngon. Okay, sa awaan ayong ngon ha, maayong may gabi din tapita, mga bay o makahandos. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan, ay kinig manindot nga kanta, nga gikanta ni Christina Perry, A Thousand Years.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
5: Kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV more the Bio Nutrition Formula. On MV more the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga angan sa atong kalawasan.
9: Para abto, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon. Dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
10: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok Cinco. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo nagahong kasakit sa akong tiyan.
10: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: papalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pero ay baroro, sinta. Purok ba ni Canon, purong extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Alama sa kagahapon by Ronnie Bay.
4: At ang oras mga bay, 24 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga tagna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para maka goodbye panglawas, tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, bato-bato ni by DJ Leonard. Nag-comment na ko sa imo live by ako gishare. Salamat ya bay ha. Salamat sa pag-comment by sa maong live by kikikan ni DJ Leonard. Nasaan ni? Yan tinod nga lang rin. DJ Leonard Intimix. Okay, DJ Leonard Intimix. May gabi na ni mo bay. Tuglataw ni bay mga comment ni bay ha. Niningatak na nining kagabihon sa kuwa nga live. Okay, nag-comment na ko na siya. Okay. Tapat magmahal, maayong gabi ibay ron. Shout out Papa Nardo Pauner, nga naminaw diri Ate Jarlene Jogento Francisco, Adeji Maria, Ate Alma, Nanay Erlinda Alio, nga Tatay Sitoy, Chonsan, salamat kaayo bay ron, gikan ay tapat nga magmahal. Isab ni Wendy Landisa, maayong gabi na ni mo Ma'am Wendy Landisa, samta ni Jixel Olvero, sabapti kong konsyal diya sa Tanlad. Direbay, kusog hangin. Okay. Kusog bukurong hangin dito sa Tanlad, mga bay. Base sa update ni Kunsyal Jixel Olveros. Okay. Ani Dimos. Dimos Dinis. Mayong gabi, idol watching awaan ayungon. Okay. Ato nga pagkitao ng comment ni Tapat nga magmahal. Marag mato si Kuan DJ Leonard ang Tapat nga magmahal. Okay. Ito nga ha. Kay mo tambag ron si DJ Leonard sa sugilanon nga itong hatagar bagtagan. Nininga tak na nininga kagabhion. Unya, may gabi niya ni Ma'am Len Tugdang sa Mansihi Bindoy nga walay undang ang papaminaw. Diya po sa matuog ni Ma'am Alba Scarpe nga walay undang po ang papangapi. Isab ni Ate Christy Del Monte nga kanunay po 6C nga ate. O sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon maayo, maayong gabi. Igyon ka na itong tanan sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, di ta maglangay. Ato nang hatagan o pagtagad kining sugilanon o ba ni John Double Double.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: There
3: by Ronnie Bay.
4: Maayong gabi i Bay Ronnie Bay. Ako di ay si John Double Double. Kan hitagad diha sa Barangay Saing Tayasan. Apan karon, adi na nagpuyo sa bakit gihulngan. Uban sa ikaduha na kong asawa nga si Jenny. Uban sa duha namo ka mga anak nga babae o lalaki. Kini akong problema Bayron ni Bay. Dili tungod sa akong asawa. Ang akong suliran karon kabahin sa akong ugangan nga sukad nakatilaw sa akong nga paglalaki dahil ko nahinalam naman Hinuon. Ug kanunay ko niyang gi-blackmail nga kung dili ko mutuman sa iyang gusto, iyang itugan sa akong asawa ang nahitabo kanamo. Iyang hubog ko ni adtong panahuna, Byron Ibay. Byron Ibay, aron ni masabtan ang tanan sa akong sugilanon, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan. Byron Ibay, niyatong tuig 2009, nanimpalad ko sa Manila aron makakita og taro nga trabaho, aron makatigom ko sa akong pagkaulitaw. Bulahan, kung maminyon ako, aduna na ko'y tinigong. Paglabay sa usa ka tuig, mga dosmelges, nang ako ang nakaila ang usa ka babae nga si Shaina. Usa ka Muslim, bisan managlahi ang among pagtuo, kabahin sa labaw nga makagahom. Apan wala kini makababag sa mga paghigugma sa usag-usa. Tulin nga nang labay ang mga bulan ug nahimo kining tuig. Mao ang tuig 2011. Nagminyo kami og nakabaton og usa ka anak. Nakadesisyon kami nga muli diri sa saying tayasan aron mag-focus sa pag-uma. Sama sa pagtanom sa mga lagutmon, sama sa kamuti, bisol, ubi, kalumpang, saging og labaw sa tanan, ang pagbuhi og mga hayupan. Ang pinakababorito nako mao ang pagtagad sa mga baboy. Mao nga nagbuhi ko og bigal nga anaas sa 5 kabuok. Tungod kay mao kini ang ako nga paboritong sud-an alang sa akong konsumo kada adlaw. Abi nimo Byron Ibay, dili ko mo sud-an og lain nga sud-an. Baboy lang gyud akong paborito. Gani kada bulan ko nga mag-iha og baboy, ang panit akong humbaon tanan. Samta mga unod ako kini nga kusahuson. Busa usa ka buk baboy, mabot gyud kini sa usa ka bulan. Apan ang akong pagkahilig sa karning baboy, dakong supak ang akong asawa. Tungod kay ang baboy, hingpit kining ginili o dili ipakaon kanila nga mga Muslim. Tungod lang sa baboy, wala gyud kami magasinabot sa akong asawa nga si Shaina. Inundan kami sangpot kini sa panagbulag. Dala ang mga anak, iya kong gibiyaan o mibalik siya sa Manila. O wala na kumasayon kung asa na siya. Tungod kay dili ko na siya makuntak pa, Byron Ibay. 2013, ano na natukod nga bagong radio station diri sa kabulutan? Kinimao nga Muse Radio kaniadto, nga karon usa na ka-Star Radio tayasan. Pinaagi ni maong radio, akong nakaila si Jenny, taga Bakid Giholan. Tungod kay listener man siya usab sa maong radio, o niining radio, Byron Ibay. Tungod sa mga panagbayluay sa mga greetings, nakasuod mi pag-ayo. Ilabi na kay mi-appeal man kami sa Facebook. Dito sa messenger, akong napadangat kaniya ang akong pagbati. Pila may sugilanon, nagkahigugmaay kami og nagminyo. Sa paglabay sa daghang katuigan, nakabaton kami ni Jenny og duha ka mga anak. Usa ang babay og usa ang lalaki. Abini mo Byron Ibay, bisan mahiligon ko sa ana-ana, apa nagkontrol mi. Nga dili mapunan pa ang among anak, pinaagi sa paggamit og kondom. Byron Ibay, labihan giyod kamamord kining akong asawa nga si Jenny. Gani malipay ko nga kanunay nga mula kang akong ugangan. Kay bisan mamintan na ang akong asawa sa among silingan apan nakapalubot gyud ko. Apan usa ka higayon ni ana, samtang gabi inako nga nauli og nag brown out sa among balay, tuod kay natumbahan og saging ang service drop padulong sa balay. Niadtong panahon ha, o kuni adtong panahon ha, nakainom ko uban sa among nga mga barkada. Sayop nga kwarto ang akong nasudlan. Ang kwarto man di ay sa akong ugangan. Sa dihang akong giroman sa akong ugangan, og nahandos na ko ang akuas ngadto sa iya. Iya kong gipamukbok og ingnan nga wala kay batasan, gipakaon ta ka, gibistihan ti ka, unya moni ang imo gibuhat kanako. Tungod sa akong kahadlok nga dili di ay ng akong asawa ang akong nabirahan, ginadayon ako ang akong ugangan nga on niya unsa man ima, ako na lang ibto. Mito ba ko sabsiya? Unsa may labot niya na? Ipadayon na. Human sa unang hugna, nalipay kaayo siya sa nahitabo bayar ni bay. Mugawas na unta ako sa kwarto niya. Apan mingon siya nga, sige gawas. Og dili ko nimo usban, isumbong tika sa imong asawa sa nahitabo ka nato. Human sa mong hitabo bayar ni bay, sige naman niya sugo ang ako kasawa nga paadtuon sa merkado. Aron mangumpra. Apan sa dihang nga muingon nga mukuyog ko, dili sa musugot. Kay lagi, aduna kuno siya isugo ka nako. Apan sa dihang wala nang akong asawa, magparemedyo raman diya siya nga nako. Ang mong hitabo bayro ni bay, gisundan pa kini sa daghan nga mga panahon. Apan ako, nakonsensya nako sa among gibuhat. Apan sa dihang muingon ko sa akong ugangan, nga amo nang undangon ang among gibuhat. Iya dayon kong hulgaon nga iyang isumbong sa akong asawa ang nahitabo kanamong duha. Bayro ni bay, unsa man, paundayunan ko na lang ang gihimong kalaki sa akong ugangan. Total, wala naman po ibana ni siya. Tungod kay sayo nga nabalo. Unya, bata raman po gaayo ning akong ugangan. Kay naminyo siya sa edad nga 15 anyos. O pagka 16 anyos, nanganak siya sa akong asawa. Ug akong asawa, naminyo sa edad nga 20 anyos, busa ang edad sa akong ugangan karon, anaa pa sa 36 anyos. Ako na lang bang patulan ang akong ugangan, bayro ni bay? Aron wala samok, o dili usab masayod ang akong asawa. Kay basin kung mahibalo ang akong asawa, mabian na sab ko sa akong ikaduhang asawa. O ako na lang sultihan sa pag-una ang akong ugangan. Kay mas maayo nga ako ang unang makasulti kay sa akong ugangan. Bayro ni bay, palihog tambagi ko. Kay naglibog na gyud ko sa akong kahimtang karon. Bayro ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan. Palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan. Pasaylua kun ugaling nasayop ako. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, John Double Double.
3: Mga lama sa

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangna buhol. Ang akong kasi magsian sa Nance Capsule, daghan kong limuhat sa malay. O gago ko, mawala rasab. O lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libat.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigo. Ignacio Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Labay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
13: sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: ko si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Kaning high blood, try to

natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkao, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon. Mga lamang sa kagahapon. Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagda, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan, apan ka saligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip da gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banbang nga mga balatian, kanantanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula. Pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ng mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Okay, mga bay, unsa bay gilangayan mga bay, hala, kuan na mo, kanang ino na mo, o nakatila na ba mo sa hambuat o glamian pagyud nga coffee? Ani ana, gipila ila pinakabitibo ng herbal coffee. Kung herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dila makatulog, tila with disinyo kini nga muayyo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa mga butika, dere sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige so, mga bay, adit na maglangay, anas tong linya si Bay Leonard Pauner. Bay Leonard, may gabi na, Bay Leonard.
2: Bay Leonard, bay, bay.
1: Sige bay, imo mga nadunggan yun bay, ato nga sugilanon karoon yung takang nagkagabihan bay sa?
2: Nadunggan yun ako bay.
1: Sige bay, adit na maglangay bay, unsa katambag ni mo bay sa mga sugilanon bay?
2: Kung ako kasulti mo, Mateo 5:27 dyan, naliman nga... Ang tao nga magpadayon sa pagtanaw sa kababay na magpatunog ka ibog sa iya ha nakapanapaw na sa iyong kasing-kasing. Huwag ang Levitico 18:4 nga to sa site na ilinin mo ang higdaan ang ha, ang higdaanan sa iyong ugangan. Kaya dako kining sala. Sa Old Testament o sa New Testament di kumpara na ni Jesus o mamahar ka hulugan. Ano ni bay? Ay muna ni bay dyan. Yung baton, mas may siguro nga ay mong isulti sa mga sawa ang tanan. Isulti ni mo ang tanan. O siguro masuko siya kay tumag na nanay may mga gibuhat pero kung imo nang gipasabot sa iya na klaro nga pagpasabot makasabot agad sa nang usa sa imong sitwasyon. Kunya mas may siguro nga maglain mo puyo.
1: Okay na.
2: O maglain mo puyo dayon kanang pagpang blackmail sa imong ugangan dayon wala man imong himo kung una dyo kang musulti sa mga asawa. Gayon, imong sultihan ng mga asawa nga importante na ko daya ang atong pamilya. Nang pasaylo ako kung mao man akong nahimo ni mama, pero pili po kumusugot dahil nga tungod lang na maguba ang atong pamilya. So yung nanaan na lang dyan, mulayo mo ng balaya, maglain mo. Gayon, pasagta lang kita ng mga asawa. Kaya makasabot rin na kung mananaan siyang pasabta ng kaayo. Siguro sa tumiro dila pa na siya makadawat kay makalitan o masakitan pero sa nga dungan to ampo lang. Okay, ipakita sa iyo ang inyong pagmahalo niya kwan, kontrol-kontrolin ang pag-inom sa limang makahubog kay managingan sa Biblia Proverbio 22 na ang mudang mo pa ng inyong makahubog dili malamon kay mahimo kang ulipon ni ini. O kanala ba dyan, o hinawat nga panalangin ng kasagasag. Salamat, Byron.
1: At sige, Bay Leonard, hatag at tagpanahon nga makatibaya nining atak na nining kagabion.
2: Shout out ko, Byron, sa akong family dere, Papanado, sa akong pamilya po nga naminaw. Dayan ni sa Jukinto family, dayan ni Ma'am Iba, Kyo, Orina, dayan sa mga family, Byron, ang things pagpauli, Byron. Salamat kayo, Byron. Namorequest ko, Byron.
1: O sabay, sabay.
2: Katong ako ang tunay na nagmamahal by Joy Brothers.
1: Ako kanimo nagmamahal.
2: Ako ang tunay na nagmamahal.
1: Ako ang tunay na nagmamahal. Sige ba, siya, pakitaon ba, ha?
2: Sige ba, sige ba.
1: Okay, salamat, Belinard, sa hatag, paghatag pa na huli ini nga kagabi on Belinard.
2: Sige ba, salamat.
1: Okay, mga bay, maugato si Belinard nga mihatag siya nga bulawanon o kanabang makahuluganon ang tambag nini nga kagabi on. O mahinautahan nga makahatag to o pagtulunan ni Chan Double Double. Sige mga bay, doon ay naglantaw ka na to. Naglantaw ka na to mga bay si Ronelias Vlogs. Mato ba niya, shout out Idol Ilaya Tayasan. Wala by Bagyo diha. Nakaloy sa ginudari sa Tayasan mga bay. Ganiha, doon ay ulan, ganihang buntag. Doon ay karoon nga, dahil na nakahapon, wala na ulan mga bay. Okay? Ada yun, napay naglantaw diha. Okay, kasapay lain si Wendy Landisa. Huwag man pa naglantaw diha. Maayong gabi mga bay o mga kahandos. Sige, niya pasalamat ito ha sa pagbisita ni Ma'am Iba Orinacio nga bibisita dire niya lempod nga personalidad dito sa Dakbayan sa Dugmagiti nagikan sa DYRL naglanta usab si Boss Roy Ortega usa ka reporter dito sa mga sibianan mga bay maghandos. Sige, wala lang nga pagtimbaya atong hatag pataga dinhi nga tagna dinhi nga kagabion mga bay. Unya, dire pod si Ma'am Alma Scarpe gani ha mi bisita usab dire sa sibianan nakigtagbo ni kiniga sa baka karon na nakigtagbo sa pod kang Ma'am Iba Q Orina. Okay, bato-bato ni Ma'am Alma Scarpe. Good evening bay, namina jud ko. Gani ha uban ni Ma'am Iba, salamat sa iyang gipanghatag. Nagkita na jud me og ni Ma'am Len, tugdan og ni Byron, og sa tanga kauban ni Ma'am Iba og ni DJ Mayong Yara. Ni Sir Ayan, Sir Leonard, salamat sa pagkit. Og sa tanang amiga, may pasukson. Bakit agi kani Alma Scarpe? Salamat sa pagbasa. Okay, dito lang ay. Sa tanga pagtapos ni makanta nila ni Ma'am Alma, kay Byron kadto ako ay tunay na nagmahal sa iyo. Dayon kan Ma'am Alma, bakit? Sa tanga pagtaon, dahil sa musika nga ipahinuton, ni nga tagal gani on, ikanta ni Crystal Girl, A Long and Lasting Love. Mga lama sa kagapon.
3: Not many people find it, but those who do, they'll have to put their heart and soul behind it. A long and lasting love.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes.
2: din ha, Doc.
3: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
2: Yes, Mang
3: adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon naga-suporta, naga-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa

0: 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loyang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luyang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa luyang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: At ang oras mga bay, 10 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tag naghihatod kanato sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalainlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 sa media. Ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy sa Bajian Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Johnson Pharmacy, Xenovate Pharmacy, sa Natilan Week Your Pharmacy, MPG Next Store, a Pharmacy, o Shelmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malbuyok, St. Jude Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dumanhog, Bituon Pharmacy, sa Ipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug, o Christer Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay pagtimaya dere atong hatagan o pagtagad gikan ni Ma'am Ninette Indonelia Tinebruso. Matupan niya, bye bye. Dahil dugang pa ni Ma'am Ninette Indonelia Tinebruso, shout out sa tanang pariente na kubay Indonelia pamili. Okay, gika na ni Ma'am Ninette niya. Happy birthday din mo Ma'am Ninette kay timbaya ka. O, gigreet ka ganiya. O, happy birthday ni Day Chili Istanyel. Okay, Ma'am Ninette.
2: Happy birthday!
0: Atong usbon, Ma'am Ninette.
2: Happy birthday!
0: Sige, unya. Mayo na paglanta da ni Bay Leonard Powner o salamat sa tambag, Bay Leonard. O, karon ni Bay Leonard ha? Pasensya Bay Leonard. Ngayon, pangayo ni mga kanta nga ako ang tunay na nagmahal sa'yo o ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Wala man Bay Leonard, akong ipangita dire sa playlist, wala dire. Kadungo ko ang kantahapan dire sa playlist, wala man malista pa, wala pa mabutang. Manatog islan sa Kung Sakali Ikaw Ay Lalayo. Nagikanta gyapon sa J Brothers. Karon, laing kanta nga pinangayo ni Ma'am Alma Escarpe, naguluhan kini og bakit nga gikanta ni Imelda Papin.
1: Mga lama

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil ay kawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peperita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva.
3: Shiva.
1: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay?
5: Sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba?
2: Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness.

0: Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More, the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas o ma-dili mo kapuyon kana lang.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa yung pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: Sa 28.
2: So, isa yung pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.
2: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
2: no, kuan. No, sa mga yung til?
3: Nang hubag siya maayo.
2: Nang hubag tanang
3: ikat. Kami yung inyo, hu, abot tiri. Hu, huwas sa abot tiri. Kuan?
2: Punuan sa paha.
3: Oo. Dapat tayo may saradyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. So, na yan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
2: pa. Ilan na idadad to?
3: Kuan, 79.
2: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
3: Okay. Magamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
2: Amigos ko, pe, ragi, no? Sadaka salamat, mga idol.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Ako po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, yung dalansa rin yan. Naayugid kami sa maunga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga tagna, gihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Pag-uwi sa kanatural ng tayo viral o tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapo o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalipsti acids and sugared sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga Lamang sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, doon ay mensahe. Si Bay Chilo Tenebroso. Bayang gabi, bay, shout out ko. Asa akong asawa nga si Ninette Indonelia Tenebroso nga nagsaulog sa ika 40 katuig nga adlaw natawhan. Greeting sa iha nga bana. Samtang matupat ni Ma'am Ninit Indonelia Tenebroso. Salamat bay o salamat sa ako ang iyan, Julie Estoniel. Okay, ato sabun ha. Happy birthday ni Ma'am Ninit Indonelia Tenebroso. Laing musika alang ka rin yung mahigala. Gikanta sa Europe ang Kerry.
0: Mga Lamang sa

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mong malipay.
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sa'yo na kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: O si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusong permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: mga lamang sa kagahapay Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga tagnag, hatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpumasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplos lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplos nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Slabio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Sara Store in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, arito sa pagtambag sa sugilano ni John Double Double, kundiin mga bay, wa siya magproblema sa iyang asawa. Nagproblema siya sa iyang ugangan tungod kay kinilaging resulta ni nga inom-inom. Unya burnout ng gayon na ang resulta na sudlan dili kwarto sa iyang asawa, dili kwarto nila, kwarto sa iyang ugangan mga bay. Gini pong ugangan kay bataon pa po niya ugangan kay 30 kapin pa po niya siya murag susama so, rin po ng edad ini murag manghuda po niyang asawa muna nga doon ay nahitabo nila mga bay niya sugat ito kanon na siya i-blackmail muna nga ugusay gusto sa ugangan di na siya kadili kay og di siya mutuman ignore mga itugan siyang asawa muna mga bay ato niya tambagan karon ni ini nga tak na ni nga kagabion
0: by Ronnie Bay Paliog, tambagi ko.
1: Okay, by John Double Double, ako katambag ka nimo. Sakto to, nga tambag ni by Leonard Pauner. Nga, ikay unang sulti, nga to sa imo nga asawa. Ayaw pabuta ha, nga ang imo nga ugangan, mo imo sulti, nga to sa imo nga asawa. Kay kung di ka mo sulti, ang ugangan imo makauna, diha na ang dakong gubot. Sa sinugdanan, asak doon yung pamahayag ni by Leonard Bonner nga natural, masuko dyan yung mga asawa. Bisag kinsa maron, masuko dyan. Apan, sa kanugayan, makasabot ra siya. Yung managa undang apod, kanang imuhang kanunay nga siging paghubog ha. Okay lang mo inom, ay radyo paghubog. Kaya init kahubog, muna ay daghan ang resulta ang may tabo mga bay. Diba sa mga balita, doon ay nakapatay, dapat yan tungod kay nahubog mga bay. Sama po din eh, nanitabo ni mo, kaya kung wa pa ka mahubog ito higayo na, o di ka may tabo o di ka magproblema. Amo na, saan mo na ito, God, nga, ang iyong mga ugangan, murabag nga, nakulangan siya nadala sa tentasyon po. Tungod kay, di ka mapoy nag-una. Niya ito nga kwan ha, atong tambag ni mo nga, sulti ay mong asawa bahin ini kay kwan jud dili jud maayo ang inong gibuhat tali sa ugangan hinom dumi nga kanang imong ugangan imo na nang inahan unya ni imong gibuhat nang una nga imo sang gitumanan ni siya pod ta maghunaw na pod ta mga ugangan nga ikaw anak na niya amo na nga kwan kaayo ba nga hunaon ba dakong sala sa mata sa tao og mata sa Ginoo amo na. Sugot magdili mo gangan nga sultian, ikay una sulti ay pahibalo sultian mo nga asawa, pasabta siya, asa natabo ninyo dayon, palayo diha ang dapita, paglain na mo, pagpuyo para nga magbalinawon na ang inyong pagpuyo. Okay, by John Double Double, muna kong tambag diha kanimo.
0: Mga lamang.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan bang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong maga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og, inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon atak kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos o kiragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kanginad. Nakakanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Sabado pit sa 11 bulan sa Hulyo tuig 2020 sa year. Mga ka-birthday rong adlawa, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Matay ka, panong abmat. O sa mag-birthday o mga adlaw, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Pariginday, pinaka-na-best sa itong birthday. Abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na yun kinangagasa gikan sa itong labaong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday! Makaingon yun ta.
2: Alami, mangyod na siya.
0: Alami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong maka panugab abot sa lubot. Okay, ito oras, 53 minuto sumban makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali na kayong adlaw, dali rambulan. Oh, happy tabuntang manungwa tunga as bulan sa Hulyo. After Hulyo, Agosto na pod. Agay! Unig yun, humot-humot ng ber. Basta bulan na gani sa ber, wak na. Nanay Christmas light ang... Nanay Christmas light ang balay. Unsa may meaning, ana, basta nanay Christmas light. Pasko na. Unay giyon nga Christmas is near. Okay, sa ganahan nga mo tawag or mo text karang buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede po ni tiksan kay andam gida nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo timplan pa mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot. Og manabi man gani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Okay, ito ras, 55 minutos, sumar makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. O medyo mabugnaon nga kabuntagon, masikat kay usay mo kalitag ulan. Aning uwan, gadagandagan, naglakat ka sa dalan, samtang mo kalitag ulan, ikaw ang imong ulo nga opaw, maulanan yun. So pagdalag payong, para dipinsa sa ulan, o ikaw iwas mahilantan. Kaning hilana trabagin masikat. Unay sakit nga di gid malipa, di gid malikayan. Bisikon sa ni maglikay-likay, mataptan yung ka. Kaning hilana. para malikayan yon. Maligo ka na adlaw. Pero sahay, bisan pag maligo ka ron sa da, basta ma. Konan ka aning kuana, wag yun. Inom dahil tambal. Inom dahil og astasan. Para ang imong hilanat mahuwasan. Kuana, aramang gina siya. Ay kaning hilanat, normal man ang sakit. Mag-degree na gani ka og degree, ano sa mat? 37, awa na, nanay-lanat. Nalaka init-init. Para mawagtang ang init, imniday ko, kanang tubig nga na ice. Siguradong ang init, matunga na siya, may mo na lang 37 tungon, may mo na lang 18. Nalaka 18, 18 degree. 18 degree Celsius.

Doon tao lagi ng alabad sa ulo kung mangutang, dako kay katawa. Inig panahon na sa pagbayad, maglikay-likay na. Wa na'y plano nga mabayad. Naging un anak nga tao. So magpautang mo, pilian na itong bumalayad. Para dili maglabad yung ulo. Dili magkatol yung buhok. O dili mukunot yung agtang pagpaningil.

0: Oke, tora 57 minuto sebelum perkembangan kelas 4 Saka Buntago. Dito sa Paybalo masikat. Ito na yung Paybalo runya. Ito na pwedeng uspo runya kay namay uban na itong kay Galaan ron nga. Labi na diris barangay Kabulotan nga. Nakapaminaw runya kay nayanay trabaho. So, di nakapaminaw. Atong uspo na itong Paybalo. Paybalo na atong kagapon kabahay ni Smithy nga na suspended. Paybalo, tanang presidente sa barangay Kabulotan. Ang kalahi isid sa Barangay Assembly nagikatakdaon ta kagapong adlaw hulyo jis sa alas na ibig sa buntag. Gibalhin karon gibalhin karong adlaw hulyo 11 tig 2026 sa Baddo. Alauna sa hapon dinilang sa Barangay Kabulotan evacuation or covered court evacuation center. Kini tungod sa typhoon Inday og sa suspension sa mga kalihukan nga gipaybalo sa atong gobernador Manuel Chaco L. Sagabaria alang sa kaluwasan sa tanan. Giyawag ang tanang residente, hilabi na ang four-phase members, walang gotom program. Senior citizens, Fisher Folk o sa tanang people's organizations nga mutambong sa maong asimbliya. Palihog ayaw kalimot sa pagdala sa inyong PILSIS or national ID. Salamat sa iyong pagpasabot or pagsabot o kooperasyon ang pingtakandunay. Magkanto sikat ang pabalo gikan sa atong inahan diri sa Barangay Kabulutan Wilayat Kapitan Ayan Tirano. Good morning.
1: Bangon.
0: Tanang residente sa Barangay Kabulutan. To all residents here in Barangay Kabulutan, don't forget to go assembly meeting later. This coming afternoon. Start 1 p.m. You need to go early. Before 1 o'clock. You need to go. Bring your national ID. Bring your cap. Masama ng cap ba? Cap ba? Katong kapihanan. Kaya masing na ilibring kape. May nang naaridi dahan. Nanay butangan ng kape. Okay, tara, alas 5 yung punto na yun sa kabuntagon. Di as barangay magtotayasan, may buntag noon di buhino. At yung higala ni nga pirming guwapo. Tungod sa kagwapo, ang yang baso, pirming puno, o gugma sa asawa. Ayon di buhino, good morning. No, kauban siya binanggaw botan ng asawa. Nang Mernay, no, good morning.
1: Bangon.
0: Og ninong liboy pa bay kaning magbagyo gani bay magandam jud kog duha ka dosina nga kape bay kay pagkakalasa magkape ning magbagyo gikag buntag abot gabi sige ra gimig pangapi nang Mernay ninoon nimo bay kay tungod sa katugnaw sa panahon ba para mainitan namo lawas mangapi gyud me. Sakto pud kay kanang kape ginon gamit kina labi nagbagyo bugnaw kay god nang lan inom jud kape. Nag-gapi sa umaga, kapi sa gabi. Okay, ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Ilang by Francis Dia, may Imad Mayra. Good morning.
1: Bangon.
0: Mangon at ang mga sikat kay Buntag na. Okay, sa City Laguna, may Buntag po ng Chimuina Binson nga sa'yo kayong nagmata. Ilang Titi Binson dia, ilang by Lickster, by Joey, ilang Saira, Harvey Ogakila, good morning.
1: Bangon.
0: Og dias barangay Lutay Tiyasan, may buntag po ni by Kukoy Guardario. Atong higala po ding perming guapo, og usuhon, kay ang iyang sikreto, Bid Biron. Bye, Koy. Good morning, bye. Pag-dibay ko, Koy Pabayre. Upgraded na dyan ko kay Koron, bye. From 4 pieces of bidbiron, I need to upgrade 8 pieces. 4 pieces in my waist. 4 pieces in my breast. So total 8 pieces bedbiron in my body. Upgrade na kuno kasi by Kokoy. Isulti siya na ako na. English ba yung isulti po? Oh, buti yung isulti na ako. Very good kinis by Kokoy. So kano mo na bay? Ngayon upgrade magkabay? I-upgrade ko bay kay si bay president. Mga ayaw magunog tagura kabok niya. Makulangan naman ko. Mashort naman ko. I-upgrade ko kupat kabok. Walang walo na kabuok. Wala ni si bay president. Mga ayaw na kagdua kabok. Napa ko'y unom. Igo-igo. Good kong maka... Anong abgiapot? May buntag ni Viper Sinet Garganira dia sityo. Dia sa sityo. Sityo Prinsa, Barangay Kabulutan. Viper Sinet Garganira, good morning, bye. Nalipay na judi ka, bye. Kaya gihataga na kang bye ko, kung doon ka buok. Bidbirod. Dako na kay katawa sa Viper Sinet. Ang katawa ni Viper Sinet, abot sa... Nakasop-sop naman siya, bidbirod. Ingon si Bay President, Bay Ray, kanikong arinula bay, ako na ning ibilin sa Dublin. Okay, nalipay na ko nga, gihataga na jug ko ni Bay Kukoy. So kanin arinula, di na kailangan ko ni gamit. So ako sa ning i... ako rin ko ning ikuan sa Makotras Bargas para naray mag... kuan ba, mag... kagulkol. Ayok ko, Tras Bargas na kuan bay, kanang arinula kay gamit yapo na siya. Gamit kinag magabi eh. Sa Loranan o sa man gripo. Okay, taras. Alas 5.4 na yun sa kabuntagod. Standby sa ta. Minaw na po kay tagbanga awit. Oh, I play a song entitled Saging o Kapayas ni Inday by Milyonaryo. Request ni Bay Kukoy Guardario o ni Bay Persinet. Iya ko nang ipainungod sa mga gadala-dala o kapayas nga dagko. Bennett! Bye, Koy! Muna ninyong request, bye. Saging o kapayas ni Inday.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ako experience ni Kolob, gamit ko tanang haplas, tanang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stop mao na yung gigamit. kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na baya ko niya mao gimintain ako nan daghan ta salamat sa nan ya mao nakapa kuswa sa mga ibang
8: kami nang dang testimonya sa kay epektibo sa Vitron syrup
9: kinsa ni ma'am
10: Francine Olores nakakuan man ko nga maayo ko nang Vitron.
9: Unya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
10: Nay siya nga lami ko noy. Lami gyud ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright di na no. Kay laan na siya nga palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintinan ana.
8: Vitron syrup mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.

0: Bethwel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad Pirate. Og na moy utang Pirate, og mo palit Pirate. Ana rin ka simple ang atong kinabuhi, og na ay kwarta mo palit, og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isiabot sa ali alingagngan. Basta lingag ka guys, gutan kanis manang ustay mo katawag gidayon pagkalaparag ba-bagod. Sabta lang gid ninyo si manang ustay. I need to understand manang ustay, because manang ustay is having a wide mouth. Okay, arinita sa itong kapalaran karambuntaga, paminaw pamati, kaya ito nang ihatag ura-urada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng 3 Abril ni Sinibi Aris. Usa ka na ang higala ang mukontak pag-usab ka ni mo. Swerte ni Mirong Color, 831 Ogre. Abril 20 ang 3 Mayo 20, taros ayaw pagdali sa paghukom. Swerte ni Mirong Color, 592 Ogre Silver. Mayo 21 ang todo nyo 20. Oh no, Jimmy Day. Dili tinood ang ubang gichika sa imong higala. Swerte ni Mirong Color, 746 og yellow. Julio 22 ang todo Julio. Or Junio 22 ang todo Julio 22. Cancer, dunay tao nga magpasalamat sa imong tabang. Swerte ni Mirong Color, 285 og 1. Julio 23 ang todo Agosto 22, Leo. Likay ang walay pulos nga lalis, swerte ni Mirong Color, 914 og orange. Agosto 23 ang todo September 23, Virgo. Mahibalik ang nabungkag nga panaghigalaay, swerte ni Mirong Color, 914 og orange. Og kadtong katunga sa tong kapalaran ng katunga, at ang atangi lang ninyo unyang taod-taod.

0: kadtong mong kapalaran gyaton kanato sa Astasan Herbal Capsule mo tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tong kaso-kaso, adili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic. Mas tasog santon prete, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang. Makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratola. Ang Astasan apalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, parang kay bago tiyasan, available sa Mato Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyax, Labiog Cardinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, sir? Bugnaw atong buntag, sir, or in it? This parang kay bago, bay. Murag bugnaw ko kaya ang kabuntagon, bay. Kaya kung itlog, bay, murag di ko post, goodbye. Tungos ka itong daw. Bugnaw ko na kayo ni Sir Boyax, bugnaw ko na kayo kabuntagon dito sa parang kay bago. Mga itlog ko ni Ok-Ok. Niyokok tungkol sa katugnaw. Yang init day, sir. Ang itlog, mugimaw. Modi ay. May rigani, matay ok-ok po. Ok-ok itlog. Okay, ito na, 37 minutos sa muna kalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadali aramon sa oras. Dali raking adlaw, dali ram bulan, dali ram tuig. Dali na kahit ang mag-birthday kada tuwig. Sa mga birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Kagapong adlaw, day, salamat kayo. Nanay, bisita kagapong adlaw, masikat, gikan sa Dubai. From Dubai to Negros Oriental. Thank you so much sa pagbisita niyo, Ma'am Iba. Ma'am Iba Orina. From Dubai. Gikan sa Dubai, dito sa Negros. Pagkabot sa Negros, usa siya mo going home sa iyahang Pinoy-anan dito sa Cagayan. Once again, thank you so much, Ma'am Iba Orina, sa imong pagbisita sa Star Radio. O sa imong mga ginagmay nga gipanghatag nga chocolate. Thank you so much. Mayang buntag po ni Maria Bugangira. Usa sa mga organizer, kagapong adlaw. Nagkita naging siya siyang best friend. Best friend nga si Ma'am Iba Orina. Ma'am Iba Orina, good morning, good morning. O sa mga kaubanan ni Ma'am Iba Orina nga taga DYRL Dumaguete. Mga DJs DYRL o mga listeners, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Wala lang nato makuha ilang alan kay... Wala man taga dalag bullpen gapon ko. Nalimot na paglista sa ngalan. Saan paglista wapun tayo bullpen? Sa mga diwa, DJs, DYRL, Dumaguete, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dagang salamat mga sir, mga ma'am, sa iyong pagbisita kagapong adlawa sa Star Radio. Basta na ka-star, sikat! Unaig yun, nga tune in na gano'n mo, permis sa Star Radio para pimos mo kada adlaw. Okay, standby, standby. Maminaw na kitang pangkabuhayan, syukin.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi te 500.
2: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka state og tumar ani.
2: So wala pa na siya ninom ana unsa dayang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabalisa mga butika. D3 Bio. mabibili sa mga butihan. Victory
5: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
6: Victory Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
7: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga akong sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako kumagpangabi, sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, bimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at mm-hmm. Sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pag sugod
3: gyud. Sugod
2: oo. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Okay, sa una dahil na
3: ikat 180, 200.
2: Muna'y blood pressure ni mo.
3: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
2: Karon wala na kay laigi.
3: Wala, Jun.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
3: Wala pa'y tuig kay Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
3: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Sadala salamat mga idol.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programa ang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon na yung igala sa kagidad. Tinilang siyang paboritong estasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat ta sikat gita. At ang oras 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog-lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ato mga dagko nga mga mata. Malag na kung mata ang importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa o kaputi sa paa sa inyong silingan.

0: Okay, tara, kita idos piloto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntago. Mapasinsya kayo nga na wag tangtag gadget. Taon nga, nag-search pa taog. Atong swertres. Limot mo tag-search god. Sa atong swertres, karong buntaga. Sa mga excited na diya, relax up mo. Kaya ito rin ang hihatag rong taon-taon. Kansa mo, pag-inom sa mong kape, arisi o koan ka ng sa man dukot sa biko ba biko lami kay na dukot sa biko e pare sa kape agay pagkalami makaingon yung kang
1: lamia oy
0: lamia oy okay rito sa itong swear 3 result karong buntaga sa mga nakataya tanawa tutukin na yung ticket kay Basin o Gusamos sa mga manah na o sa itong resulta gapong adlaw sa last 2 sa hapon 170 og sa last 5 sa hapon 840 og sa last 9 kagabi 864 Maugandong atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Gandong maong swertres gatod ganito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga nangitaw, gerbal nga barato epektibo na anin na sa itong masuking butika ang nabantog og maski pabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas may balatian ka man wala pwede gidgang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas mubigay panalipdi kanunay. Pag Dragon Fruit Plus, usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Papalit sa inyong masuking butikan all sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tuwa bukog tuhon manutarog ang pagbaton ng arthritis rayo magubad patungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay, tatay, pagtumbar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi di alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi putiktado kanas sa pamanit hamis pagin ka. Papalit sa inyong masuking butikan all sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano ba't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipa ilaila ang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang cholesterol, dili katulog, tilawin din sinyo kini nga maayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee. Available usab sa atong masuking butika o tindaan. Maayong buntag din Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras na gin para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita pa ninyo ang humba nga naas sa babaw sa lambisa. Oh, speaking of humba, pagkalami, ano ba galing humba? Galing humba, di ginako na ibaylo sa bihon. Di gini may bailo ba? Kay bihon o gumba, layo magigdiferensya. Pero glitson o gumba, asa may pili o nemo. Arin lang kung glitson ba? Kay murag na agi lasa. sa mga may ligon di ang mukha o baboy, muna ninyong panahon ron, kaon mo baboy maayo, kay medyo barato-barato ang baboy ron. Kay kung balik, pagmahal ang precious baboy, kana inyong 100 pesos, us kahiwa na lang na. So karon paimulos dayon mo. Blahan. Blahan, impas. Ang sama impas pa, impas, impas na lang utang ba? Okay, imo mang bayaran no magkaon imong baboy, imo mang bayaran imong utang di impas tanang utang. Legion, all your problem in debt is solved. Mau na siya. Okay, rin ito sa ato ang kapalaran ng puntaga. Ato na itiwas o gatag kay atong oras, gidagad. Sama sinyo ang pangandoy ba, gidagad. Pero gidagan na pirme, wag yun ang hondong.

0: Sagi panak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Do na kay madungog nga maayong balita, swerte ni mga color per 7 og pe. October 24 hangtod November 22 Scorpio, saligan ka og maayo sa uban, swerte ni mga color 159 og violet. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, maabot ang bag-ong oportunidad, swerte ni mga color 368 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, ayaw kadlok sa pagpakita sa imong tinuod nga pagbati, swerte ni mga color 841 og sky blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, mabaslan ra og maayo or ang maayo nimo nga binuhatan, swerte ni mga color 963 og maron. Og gadtong atong kapalaran karong buntag sa mawala kabalo na kabalo na gid mo sa mga nakabalo na anda kabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Stock up ato just learn. Ato rin siyang sampor. Lolian report. Okay, katong mo ang kapalaran giatod kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C mo tambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit. Sama sa high blood, diabetes, arthritis, adunay bukol-bukol. O guban pang mga sakit nga gambing sa inyong kalawasan, wala una tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Dala siya sa simbahan. Yes, South Cebu, available ato Amigos Coffee og Amigos Capsule, Dias Malbual, Malbual Pharmacy, SJ Ed Pharmacy, Dias Badjan Butikas, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dias Salagi, Trade Pharmacy, Eds and Reds Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dias Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy, og Dias Sabarili, Aranji Pharmacy. Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee di na dapita. Okay, na tayo tawag speakers din niya at ating pasundon para mawasan ni. Hello, hello, good morning. Hello, good morning.
1: Morning, bye.
0: Ah, atay, nindot igdiyog sa mga island ganaganag, oh. Ang island ganaganag, ganong nindot magkagtingog rumuntaga? Ah, kabalo ba akong konserasyon ganong nindot yung tingog rumuntaga? Ah, kabalo ka konserasyon? Kabalo ka, wala. Ah, kabalo ko, kay nakadawat magkagbagong radyo gapong adlawa. Unang nindot kay mong tingog rumuntaga.
1: Salamat
0: dahil
1: sa sponsor sa radio.
0: Ah, imong isi abot sa lingag nga gahapon yun. Now, atay, katawag rin sa mga usta. Okay, Mama Island, ganaganag. Kumusta ka itong kabuntagod?
1: Okay ra kayo ba? Bisag atiya ulan.
0: Okay ra kayo, bisag ulan. Wala mo na gawin ka mabasa sa ulan. Okay, Mama Island, padayon na sa itong greetings ng buntag.
1: Ona ni Mobile, good morning. Sa akong mga kids, D.I. Good morning, D.I. Akong bana, D.I. nga sa Dumaguete. Sa akong mama, D.I. nga si Mama Virgita. Sa akong mga isoon, nga si Marlene. Si Leonessa Irana. Sa akong mango, D.I. si Wilzy Ganaganal. Si Jerry.
2: Isu.
1: Happy birthday di ay sa akong papa.
0: Ay, happy birthday di sa papa ni mo. Isa may ngalan si mong papa.
1: Oh, ano ba? Nipas na siya.
0: Ah, ni ko na to na sa heaven. Bisag to na sa langit ng ato ang ginikanan. Ato na gapong i-greet di sa radyo. Happy birthday! Happy birthday in heaven ba? Ah, naram mo na siya, God. Sa pag-iwan, Mama Ilet.
1: sa among barangay captain dai nga si Kapitan Romel Mayagma, sa among barangay konsyal, konsyal Joyce Fernandez, Bichay, konsyal Jubilin Alcontin. Ug sa tanan na lang naminaw di bay ug sa tanan taga Magtuhaw.
0: Tanan taga Magtuhaw.
1: Salamat dai ni Ma'am Eva sa radio sa gamay.
0: Ay kalimtis Ma'am Eva kay
1: Ang DDG Maria di ay.
0: Ni Maria bukang irapon kay Otoy dalan, dalan pengon sa asa ko ipadulong.
1: Good morning, Daddy mo DJ.
0: Ni Maria ron tuwala. Yes, Maria nga. Good morning, Ford. Okay, Mama Elin, wala na limtan.
1: Wala na, bye, maurat ka.
0: Si Bay Jandril di ay kinaw, gatulo ang luha. Ano mo kung nag-iapil o great?
1: Byron ni Bay, di good morning.
0: Ana, Bay Jandril, wala juga gigreat Bay. Nas, Byron ni Bay, mo nag-i-greet noon, Bay. As Bay Jandril, aminaw na parang parangay banga tayasan.
1: Si
0: Jandril ba mong idol? Idol ay dool kay basig ikaw mapandol. Okay, thank you so much, Ma'am Island. Ganag-ganag siyong pagtawag rong buntaga. Basta na ka-star.
1: Sikat na sikat. Basta na ang star radio.
0: Maugyot. Okay, dagan salamat Ma'am Aileen, ginag-ginag siyong pagtawag ng buntaga from Barangay Magtuhaw Tayasan. Sa tanan natong makigilandas Barangay Magtuhaw Tayasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Labi na gini Kapitan niya, Kapitan Romel Mayagma, Kap. Good morning, Kap.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta itong kabuntagon niya, Kap? kanis Kapitan, okay naman ni Permi. Onegyon, Kap, Romel Mayagma is always okay every morning. Because always drink coffee. Okay, tara, sa alas 5 na gid sa kabuntagan. O, natin text greetings sila. Tunay nga tagag may pagtagan. Good morning, Byron. Nakita, nakita na dyan ko ni Mo's personal. Mamukaw ko una ni Mo nila Ma'am Byron. Ni Ma'am, Ma'am. Nila Ma'am ni Byron. Si Ma'am, si Roy na Mo ng Ma'am. ni Ma'am ni Byron, DJ Maria, Buangira, ni Ma'am Iba. O, salamat siyang pagbisita, siyang gipanghatag, siyang mga kauban og ni Sir Ayan Lahato og sa tanan na lang na minaw gikan ni Alma Iscarpe sa Matog. Salamat sa pagbasa. Mayang buntag din na Ma'am Iscarpe, Ma'am Alma Iscarpe. Nakita po na ako special gapon si Ma'am Alma Iscarpe din sa Star Radio. Guwapa kayo si Ma'am Alma Iscarpe. She is very beautiful. Ma'am Alma Iscarpe, good morning, good morning. Sa mga Iscarpe, pamilya niya sa Barangay Matuog, Tayasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay Buntag. Okay, from Mama Ilan Ganagana, good morning. Good morning, bye. Og ni Ma'am Iba Orina, salamat dahil sa imong radio og sa gamay nga chocolates, Ma'am. Happy John, akong mga kids. Ma'am, og ni DJ Maria, dahil salamat pa John og gamay nga mga pods nga gihatag og sa tanang na agapod. Good morning, og ni Byroni. Og ni Bay. Byroni, Bay, di ay, shout out ni mo, Bay. Maimpunta ko ni Byroni, Bay, gika ni Ma'am Aileen. Ganag-ganag niya sa Barangay Magtuhaw Tayasan. Loud and clear kayang Star Radio niya sa Barangay Magtuhaw. Samot na sa Barangay Banga. Loud and clear kayo. Mayang buntag ni Bay General Rudlib niya. Naabot niya na po sa Barangay Banga. Barangay Banga. Kaling Banga, kung ano yung sa position, na pag-pronounce ba, kanang humukuri, Banga. Pero kung mo'y gahe, Banga. Katong sudan lang tubig ba? Banga. Og ni Bay Ruben dia. Bay Ruben Gargulis. Bay Ruben, good morning, bye. Og dia sa Barangay Maglima. Yung buntag po ni Bay Kandia. Bay Tuandoy. Say Tuandoy, bye. Bay Landoy. Landoy, di ay Landoy. Dili Tuandoy. Kaya mga orang bukod Tuandoy og Landoy. Bailandoy, Kapunay. Kauban siyang kapikas sa kibre si Madam Millie. Madam or Kagawad Millie. Kapunay, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ay mo kalimot ha. Ay mo kalimot pagbangon. Kay makalimot mo na. Saon na lang. Okay, ito sa Osborne yung Paybalo, masikat. Paybalo. Paybalo ni, gikan ni Kapitan Ayan Tirano, ang atong Kapitan Dennis Barangay Kabulutan. Kap, good morning, good morning, Kap.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, Paybalo, sa nang residentes Barangay Kabulutan. Ang kalahi, SEDS. Barangay Assembly, nga gikatak na unta, kagapong adlaw, Hulyo Jis, alas 9 sa buntag. Gibalin, karong adlaw na gini, Hulyo 11. Tag Dismail 26, karong adlaw sa Bado. Magsugod, ala una sa hapon. Ana lang diya sa Barangay. Barangay Covered Court. Din sa Barangay Kabulutan. Okay, nitungod sa Typhoon Inday Ogsan. Pagsuspension sa mga kalihukan, sa mga gipa. Kalihukan nga gipaybalo sa atong Gobernador Manuel Chaco L. Sagabaria alang sa kalawasan sa tanan. Giawag ang tanang residente, ilabi na ang four-phase members, walang gotom program members, senior citizens, fisher folk o sa tanang people's organizations nga mutambong sa maong asimblea. Palihok ayaw kalimot, pagdala sa inyong PILSIS ID. Salamat sa inyong pagsabot sa kooperasyon Amping Tagkaduday. Magandong paybalo ni Kapitan Ayan Tirano. Dinis Barangay Kabulutan. Dunay assembly nga may tabo karong hapon, ala una sa hapon. Ayaw mo kalimot ha, pagtambong o ayaw kalimot pagdala o national ID. Thank you. Okay, taras, alas 6 na yun sa kabuntagan. Napupos na gina itong tulaman ng pakulat sa kabuntagan. Tanan-tanan na itong makigalaan ng naminaw sa Star Radio, mayong buntag ka ninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Once again, mayong buntag. Thank you so much si Madam Mab Iba Orina. Mas pagbisita ka kagapong adlaw sa Star Radio. Gikan pag sa Dubai, ni direct na gina sa diri sa Negros para mabisita sa mga radio. Para makita ko niya ang mga DJ ng mga guwapa o guwapo. Tawa pa mauso ang tawo. Ma'am Ida or Iba Orina, thank you so much. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: May buntag po ni Maria Bungangira Dias, Barangay Barangay Kambay. Once again, may buntag ni Maria Bungangira Dias, Barangay Kambay Tayasan.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga Jukinto, pamilya sa Barangay Kambay Tayasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon at ta kay buntag na. Okay, wala ba yung nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog mga bigal. Tingog mga kabayo. Tingog mga guwapahod.
2: Guwapaka.
0: Naningog na ginawa itong mga malalang mananap kay gipang gutom na kuno sila. Gutmon ang hayop, gutmon po ng tao. Basta na apay kinabuhi, makapil ginagutom, mangita ginagkaon. Nang kita, mukaon gintag pamahaw, mukaon nung paniunto, mukaon po nung panihapon. Kagwa tay kaon, luyang atong kaugmaon. Busa kita mukaon, para ang inyong kaugmaon, himsog nga mutulbong. Okay, lagi tayo kong oras. Ano ba ginalimtan? Tingog mga Darna.
3: Darna!
0: Tingog with this Darna. Nabiliban ako kay atong patingog ko niya mga malalang manap. Matingog yung tinuod. Mabutan mo ko ni sila. Okay, sakalan sa atong station manager Mr. Ayan Anilatog sa kabanan sa buwat Tandos 28 Bayro ni Bay Librado nga Mandos ug Madlaw. Mandos pod og magabi.
4: Lamia oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter Handos 38 Sir Boyax Labiog Karindal. Ako nalang mingon atong alagaran ang labawang makagagahom sa mas pagalagad kaniya dinni kanato. Og ma na pod pod Lonis Pohon. Magdungog-dungog lang gyapon tag balik sa inyong tag sa ka mga radio. Same time, same station. Only right here your favorite radio station Star Radio. Basta naka Star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody. Happy weekend sa tanan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Lasais, 14.
4: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
5: 5 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

Astasan users, kumusta ka mo? At kung wala pa magagamit sa produktong Astasan, mayong adlaw ka ninyo riha. O sa pamayang ipaabot ninyo. Gamit na, gamit na, gamit na. Armangko ninyo ang mayong panglawas, mga igsuoy. Ay, ang Astasan, mao'y pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Mapalit sa inyo mga suking butika o sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Ala, sa pamayong ipaabot ni ano? Ayaw na mo paglangan. Naroon nga mahatagan ka mo kalibyo sa inyo hang mayong sa inyo hang panglawas karon. O sa mayong gibati karon aron nga maayo na ka o makapanikay-sikay na ka. O niya ka tong uban usab no aron mamaligo ng inyo hang mga lawas diha. Okay, nagluya na lang ka.

sa manang mga nakasinati diha o ganang wala hili ka kay hilinse. Wala ka hilinse sa ilang gikaon. Kasinati nining indigestion mga igsoon, standby mo kay maratong isgutan karon. Okay, sa standby mo di ano? Kining mo untol manon jetan kanato sa Astasan. Ang pinakabagong pinakakusgan karon herbal sa Pilipinas.

0: What's up, God? Mohang yo raman. Di aw mo kana. Mohang yo gyud, mohang yo gyud. Nala sige oy. Standby mo katong isgutan karon ang indigestion o wala kay linse.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Balik ta, balik ta.

0: saya pa, wala kahilinsi sa gikaon. Naon sa may mga sintomas niini mga igsoon? Naon sa may mga sintomas nga ikaw wala kahilinsi? Una mga igsoon, bloating. Oh, bloating mga igsoon, kanabang magbutod ng imuhang tiyan. Murag puno na kayo.
1: This is Amapola Broadcasting System.

Siyempre, kabutod ko ni Montiel. Sige, yung pangutot, mga Ikson. Ah, problema ni mong tupan, mga Ikson. Hapit na lang ka sa pangang. Oh, muna niya. Now, arita sa mga hinungdan kon. Unsa mo ka hinungdan aning ito.

Ano man ang tao, mga igsoon, di man kahilinsan, di man kahilinsi o hilinsan. Una, kining gitawag na to og overeating. O, ganabang, daghan na kay muhang nakaon ba? O, murag wala na'y ugma. Dili maayo kini mga igsoon ang kanabang grabe or daghan na kaya itong nakaon.

aktor nga nakatampo nga makasinati tanining gitawag nga tog indigestion. Ikatulo nga hinungdan niini mao ang caffeine, alcohol or carbonated drinks. Awa ka ng kusog yung mga pili ang magigisoon. Awa ka ng kusog yung mainom, magilimnong makahubot. O kusog yung mainom, magsoft drinks.

pagkaon. O, muna di ano? Ika-upat. Ang hinungdan mga kaigsuunan sa indigestion kining smoking. O, undango na lang lagi nato, na? Uy, undango na nato, na? Kining smoking. Okay, pila na ka mga sakit diri ng mga atong hisgutan mga igsuunan kining mawala ning smoking? Manang kanang kusog, kaya niyang musuyo, mga igsuon. So, kaya yung manabako, di ha, maulagi na. Tingala kang gabuto, nung maayo na imong ting, kasi kagbagulbol. Nainungda niya na, mga igsuonan, kining smoking. Ikalima, kining stress or anxiety. O, kanabang kining stress yun, mga igsuon, no? Kanunay sa ting magbalik-balik. Kung kunin sa mga hinungdan, punog mga balatian ng stress o kining sitang nagkabalaka. Di sita kabalaka, murag dilita anak sa Dios. No, murag dita anak sa Ginoo, kay murag watay saling sa tong ugma. Saling na sa Ginoo na tong kaugmaon. Ay, si kabalaka niya. Okay, kana na bang si kabalaka, makakuhan, makaupa. Ika, uno mga kaigsuunan nga hinungdan ining indigestion, kining gastroesophageal reflux disease. Or kining gitawag na itong peptic ulcers. Peptic ulcers mga kaigsuunan.

na diha. Una nga importante gyud ha. Importante gyud nga mahibaw-an nato mga kaigsoonan kining mga hinungdan ining indigestion. Akong balikon ha. Overeating kanang kusog kay ta mo kaon nga murag wa nay laing okasyon. Nainay lang ta. Nainay lang ta kanang mukaon lang ta nga igo lang yung masulod sa tiyan dili kay nag nagbutirik na kay nay mo tiyan diha kaon Japan. Resulta wa kahilinse. Kanang mantikaon nga mga pagkaon, mga halang mga pagkaon. Caffeine, alcohol, carbonated drinks, kining smoking, stress or anxiety, gastroesophageal reflux disease or peptic ulcers, o kining infection mga kaigsoonan. So bantayan na to ni no?

0: lain kayong paminahon. Murag di taganahang maglihok-lihok mga igsoon. Murang karon taw-taw, standby mo kay atong isgutan mga kaigsoonan kung unsa may mga hitabo. Kung ang tao mga kaigsoonan na nakasinati nining itawag na to og indigestion. Human laman sa pahinumdo mga kaigsoonan nga gikan sa astasan mga kaigsoonan.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may

mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.

0: tuh si buyak. Sus gelagut cukup kumbana run buyak gelagut cukup.
1: Ay kaya ano man ay purigdat nga naglagot man kasi mga imong asawa naman bana di ay. Ano ang galagot man kasi mong bana ron ay purigdat?
0: Sus galagot yung kubuyaks.
1: Ano man lagi? Alangan, kami mga asawa halos memorize na mo ang mga gipangbutang na gamit sa balay. Pero ang akong bana, sus ginoo ko ultimong brief mangutana pag-asa. Unsa guna siya, uy, mura bang taga-asa ang planeta ha?
2: Ay, ay, ay.
1: Tungnan mo sa tahanan ay purigdat.
0: Outro po dahi ka.
1: Ay, ay, ay.

O sagot sa mga hinungdan, nga nung di po takatulong mga kaigsuunan, kay wala ta kahilinse. Problema ka nga, insomnia mo na kayo. So pag-insomnia ni mo mga kaigsuunan nga, ka-indigestion ka. Wala ka mahilinse si mong kipangkaon mo na nga di ka katulog. Ikaduha, potential nutritional deficiencies. O hinahinay na hinuuno kining mabang imong timbang. O niya, dili na maayong pagka-absorb ang mga nutrients sa imong ipangkaon mga kaigsuunan kay ma-interfere man ining gitawag og indigestion. O niya, ikatulo, makapa-increase

na to mga kaigsoonan. Ngayon kita, may tabo nga magkasigi o indigestion. Kaya ba sa unya, mo develop na into serious diseases mga kaigsoonan. Naon sa may buhato na to, anong malikaya na to ng indigestion? Una, ang imong buhaton is mukhaon na dyuka o gamay. Oh, kanabang likayan gini mo ng overeating mga kaigsoonan. Bisag busog na yung kakaayo, mukhaon ka halos di bukaldiro, yung mamangkanon. Na, di ko na maayo mga kaigsoon. Muna nga mukhaon ta, gamay lang atong kaonon. Ikaduha, eat slowly and chew thoroughly. Nahinay lang yung kaon, unya ayuhon gini mo usap. Mupagali, dili kay mupagali pagbutang sa imong baba, imo na yung gitulon. Hadlo ka mahutdan. Take your time. Take

astasan mga kaigsoonan adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan makatabang na siya sa mga tawo nakasinati og indigestion. Nganuman tungod kay ang mangustin mga kaigsoonan

stomach lining. Yes, bongbong sa tong tinay, mga kaigsoonan. Ang hubag na diha. Ayuhon sad na siya sa astasan, mga kaigsoonan, tungod sa sangkap ni ining ang mangustin. O niya, ang mangustin rich in fiber. No, rich in fiber nga matabang na siya. Matabang na siya nga mapagawas o dali ng imong

Mangosteen, antimicrobial activity, onya alkalizing effect. Alkalizing effect. Yun na lang, kakusgan mga kaigsuunan ang mangosteen nga magkatabang nato. Diha sa gitawag nato og gitawag nato og kining kana makatabang siya nga mahilis ang ato ang gipangkaon mga kaigsuunan. Now, unsaon mapagamit ang mangosteen aron sa indigestion? O kung makakuha ka og fresh fruit mga kaigsuunan, mas labing maayo. Pwede juice. O labaw sa tanan, pwede og supplements. So kining ato karon nga produkto nga asdasan mga kaigsuunan, gidesign ni siya. Supplement ni siya, supplement

Mangustin. Magalit ay mangustin pong tinanong. Ang mamupo na ba hinuon? Ang imong buhaton mo, dikta na lang kagpalit o kining astasan mga kaigsoonan. Sulbad na. Oh, muduol ra kas mga butika, di ba, sa mga radio station, kundi nagtingog ni mong programa. Muduol ra ka dito, mingon na ka nga na, mamoy astasan diha kay, sige kong gibutdan. No, sige na kong gibutdan mo na nga, papalit ako ninyo ang astasan. Why angay kadlukan ang astasan mga igsoon? Kaya ang astasan na FDA approved. No, FDA approved na siya mga igsoon og halal certified. Onya, kini mga produkto mga kaigsoonan, muna gitawag og perfect combination tungod aning gitawag nato og mangustin og astasan thin mga igsoon. So ayaw na kabalaka, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok nga kasi niya basagat ang tumara na ayaw. Walay overdose mga kaigsoonan basta gani mga food supplement.

siya. Muna nga, ako ninyo, ayala na mo pang ambisyong mamupo mo o manggustin. Ewa mga galit ay tanong mga manggustin, mga eksonis mong nataran. Ipalit na lang ta o magamit na lang ta diritso o astasan mga kaigsoonan. Barato lang. Barato kayong astasan mga eksoon. Mas mahal pa ng lungling o bear. Yeah. Premium-premium ha sa ninyong lawas mga eksoon. Kay, kanunay lamang pa ito halang na yung mong inom. Kaya, kung ano po na, ulig on po ta. So, muna, no? Muna nga to, inanang kakusga na nga to ang astasan mga kaigsoonan. If they approve, o niya ang pagtumar ni ini mga kaigsoon, usa, duha, or tulo ba sa kaadlaw, depende na sa imong budget. Pero kung nagkagibati, mas maayo tuluhon ni mo. Okay, wala kita'y oras mga kaigsoon. Kaya lang si Buyak, labyok, manamilit na lang sa pag-ingon. Lawas na ampingan kay mo na kini atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: Dios. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. take more. Live more.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
9: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. O dili lang Nanscoffee, apil pa ang Fevicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Fevicare o Nanscapsule. May na dyan akong panginaw. Magpasalamat
12: sa pilit
11: ko ni Ma'am
12: Arlene.
11: Salamat kayo,
12: ma. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh, yeah! Let's get it on.
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
12: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.
15: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
16: Ako si Larry Maria Kapagaipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko testing sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang parita ko. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa atin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
15: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
18: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, tagayungon sa dumagitin na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
19: Okay.
18: O de yun, lami po ang katulog.
19: Karon?
18: Katungo pagkatilaw
19: mo
18: sila. Kanang capsule o
17: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
20: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnel Bragg.
19: Ano ba yung special nga okasyon? Na makay tao nga gusto ni mo nga malipay.
21: Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
21: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
19: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
21: Sa'yo na kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuhan.
21: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Week. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Namun yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako ay ni Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 7, 2.
11: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chuco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
12: 1 plus 1.
13: 2.
12: 2 plus 2.
13: 4.
12: 4 plus 4.
13: 8.
12: 8 plus 8.
13: 16.
12: 5 plus 4.
13: 9.
12: 5 plus 5.

Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Nila sa kanang mga American assistant sa guban pa kay nag-open matag mga duha ka sa atulogan ito ka satellite office atong na-open na to last year no na usa sa gihun nga na usa sa ayungon og sa Bindoy so kana siya ato nang gituyo Mike para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe og layo para diri sa libertad pwede na sila mo adto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office na to.
4: Be updated, paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Lim Kaichong.
5: I to thank the first district no? Nga gitagaan ko ninyo kayon for almost two decades no? Nga makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
4: One Heart sa unang distrito.
3: Malipay na punta nga natay yung programa nga ani para at least mapaabot po natos katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kristana na minaw sa itong mga listeners. Na.
4: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Kaichong. One Heart sa unang distrito. Ug-anyana ang

0: Dakbayan sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental, usa ka maayong buntag kanatong tanan. Welcome, welcome ni nito programa, inyong programa matag Sabado, ang One Heart sa unang distrito. Sa galan sa tuang kongresista sa unang distrito, 1st District Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. Maayong buntag kanyang tanan. Sa galan usab sa tuang inahan sa unang distrito, kanhi kongresista Inday Josie Limkaichong. Maayong buntag kanatong tanan. Ilabi na sa mga dating paminaw karon sa Energy 93.7 FM. Kita na nuka diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Usa ka may buntag usab sa itong mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw. Kaya maabot ninyo itong pagsibya. Maayong buntag diha sa Canlaon City. Good morning, Canlaon. Ilabi na sa itong mga lamion sa Canlaon mo di ay. Okay, mayong buntag, may buntag, may buntag, may gala sa ito ang mga naminaw karon. Sa ito mga nagsunod, nining ato ang programa, mayong buntag kaninyong tanan ug salamat kayo sa inyohang pagsunod nining inyong programa. Of course, we are on simultaneous broadcast this morning. Diya sa ito mga higala, mga amigo, sa Star FM Tayasan. May buntag, Boss Ayan Hato. Boss Ayan, murag na nabaliktad naman imong ngalan karon, ha? Unsa bay tinubdan? Unsa bay rason nganong nabaliktad man ang pangalan ni Boss Ayan? But anyway, sige na. Nakabantay ko, Boss Ayan, kinangita ko ni mo ganin ang buntag. Di ko, asa naman to sa Boss Ayan? Nabaliktad man di ay, no? But anyway, good morning sa ato mga tigpaminaw diha sa may lungsod sa Tayasan. May buntag diha kaninyo. Salamat kayo sa inyohang padayon nga pagpaminaw sa Star Radio, no? Star Radio Tayasan, Star with a double R. Maayong buntag diya kaniyong tanan, ha? Ilabi na sa mga sityo, mga barangay sa Tayasan, no? Ilabi na, kining mulusot yun, no? Ang signal diya sa Star Radio, murag manuktok sa matag panimalay, ha? Kay maminaw sa mga programa sa Star Radio. And of course, karong adlawa, nagpaminaw sa programa sa atong kongresista, One Heart sa unang distrito. We are broadcasting a wider reach, no? Tungod sa paghiusa sa Energy FM diri sa Dakbayan sa Dumaguete o sa Star Radio Tayasan. Maunang lukop, alos maingon na to, lukop Negros Oriental ang maabot nining ato ang programa karon mga higala, no? So muna nga ang ato gyud daghan kayo tang gusto maabot, no? Ilabi na sa pagpahibalo sa mga programa, mga syempre, no, mga umalabot usab nga mga schedule sa atong kongresista, no? And of course, it is program mga gala sa One Heart, bisag unsa atong ginahisgotan rin ninyong nahinumduman kung kamo nagkapaminaw last Saturday, no? Very important kay to, kabahin to sa bullying, no? Gani, nagpasalamat usab kita usob, no, sa ato ang nahimong guest last Saturday kay ni biyahe pa gyud sa iyo kaayo ni biyahe gikas La Libertad just to be here, no, sa ato ang programa sa One Heart sa unang distrito. Munang dako kayo tag salamat, no, ni Miss Irene Laturnas Velasco, no, nga ato nakauban last weekend diri sa atong programa sa One Heart sa unang distrito. Okay, so again, no, sa mga lungsod sa unang distrito, maayong buntag kaninyong tanan. Of course, magsugod ta sa lungsod sa Manhuyod, maayong buntag Mayor Rafi Andaya, maayong buntag Mayor, maayong buntag usab sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa Bindoy, may buntag Ayungon usab, may buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Of course, Clarix kayo atong Tayasan, no, tungod kay natay Star Radio Tayasan din handapita. May buntag usab sa Himalalod. Good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag usab sa La Libertad, no, kumusta na mo diha, kumusta na ang ASF din handapita, no? May buntag usab diha sa may Valle Hermoso, no? Maayong buntag, may buntag, may buntag. Na ako'y na tanaw kagabi ing usaka video sa social media, sa Facebook. Ang iyang ginabuhat, nagahakuan siya, no? Nalimot ko sa tuyang ngalan. naghatag siya mga historical backgrounds of the places of Negros Island, no? Nindot sa to kayo ya. Kaya dito na ko nibawaan nga ang Canlaon City sa una sakop sa Valle Hermoso, no? Unya tungod kay nanaka na dito ang mga farmers og naglambo ni dako na ang maong lugar mo nang nakuha siya, nalahi na siya, no? Nahimo na siyang Canlaon, no? Og matud pa atong naghimo sa video mahigala ang saksi, no, sa paglambo sa Canlaon City ang Balete Tree. Oh, di ba? More than 1,300 kapi na to katuig daw. Ingon, no? Pwede dugayan na day kayo, no? Kana. Pwede lamia po kayo na diya na pita ha? Sa Balete Tree, no? Nakasuroy ta diya, nakabisita ko murag kaduha na guro to, no? It's always something that amazes me, no? Or amazes anyone. Nga muanha diya sa Balete Tree, no? Dinha sa diha sa may Canlaon City, no? Although mula gito giingon itong nagvideo, naghimo sa murabag real ba nga daw it looks like part siya sa Occidental, but it is technically, politically, sa tiyaingon, nga parte siya sa Negros Oriental. Gani, murag naingon to sila nga kanang Balete Tree, murag nanakuno na siya sa boundary, no? Sa kuan? Boundary sa Occidental, no? Muna nakabisita ko one time diyan, niya puguma na moto ilang ingon. Ang nakaningon pa to, gi-feature pa to sa video may gala nga ang Canlaon City, they speak in two languages. Dili languages. Kanang, kung sa'y tawag na? Kanang, muraog, basta, duha ka pinulungan in one sentence. No, mura nang ingon ba? Murabag sa usa ka sentence, ang mga taga-Canlaon, pwede lang ma-mix ang Binisaya o Hiligay nun. Oh, so madunggan man to na unya kay naman tay guest nga sa Canlaon, no? In a little while atong mahinabi, no, ang usa ka amigo nato diya sa Canlaon. Paminawa siya, di ba, kay ma-mix niya ang Binisaya og Canlaon. Canlaon og Hiligaynon. Oh, di ba? So mayo nga aga so atong mga kasimanwada sa mga Hiligaynon speaking areas, no? Ilabi na diya sa unang distrito. Kining Basay po diri sa south, actually, you know po na, nag na mix up na po na. Kining, di ba, Bayawan? Di ba namo yung pagka Ilonggo, di ba may mga ano, may mga terms na gani na mga Ilonggo, among mga kauban diri nga mga sa technical staff namo about gid mga Tikalon gid sila kay may ara gina sila mga ano, may party na sila na ano, na Ilonggo. May mga terms, di ba, mga term Binisaya, pero ang word or a term gamiton unsay tawag ana at Inilonggo or Hiligay nun. Kaya mga taga-Bacolod, magsiling na sila, hindi kami Ilonggo, ah. Hiligay nun kami. Abot usay diferensya, anak, pero ay, but anyway, muna ilahan. Mungin sila, Hiligay nun sila, dili sila Ilonggo. Kaya ang Ilonggo daw, Iloilo. Muna ilang kwan. So anyway, importante, magkaintindi ata. Hindi lang tayo gamit sa sabot kay ma, kwan, ma, wala in the... Anyway, Miguelo, welcome back, ha? Welcome back sa mga karon na nagkabalik og paminaw, no, sa ato ang programa. Nagpadayon gihapon kita. Mao kini ang programa mga igala sa mga dugay ng tigpaminaw. Mao kini atong programa sa unang Heart ni Inday Juicy, kung diin sa panahon, no, nga si kanhi kongresista Inday Juicy Lim Kechong ang naglingkod dinha sa distrito, no? Padayon kita naga-inform, no, sa ato mga suking tigpaminaw. And karon, no, nga ang ato ang kongresista nagpadayon sa mga programa sa ato ang kanhi kongresista, mao nang nagpadayon usab, no, ang ato ang programa now in a new name, which is One Heart sa unang distrito. Kaya naman, syempre, ang atong kanhi kongresista Inday Juicy Lim Kechong o ang atong batanong kongresista karon na Congressman Emmanuel MM Lim Kechong EY, One Heart ra sila pag-abot sa pagserbisyo sa katawhan sa unang distrito. Mauna nga kamo diha, ah, buhing saksi mo, kamo mga nasa unang distrito nga maingon nato nga walay nausob no sa inyohang mga klase sa serbisyo ni Inday Juicy sa unang panahon. Murabag walay maingon nato walay nawala no, ang nahitabo lang is na improve no ang pagserbisyo din ha no, but ang HEART klaro kaayo no nga gisunod o gipadayon sa ato ang kongresista karon Congressman Emmanuel MM Lim Kechong EY. And that is why no kay mo man toy kitong panahon sa eleksyon sa una sa campaign no, daghan kay ta madungog o maabot diri sa ato ang mga pangutana, ilabi na sa ato ang Facebook page nga mahadlok sila no kay base unyag mawala tong mga programa ni Kong Juicy, kumubiya na siya sa Kongreso no, mabisibiya na siya sa distrito, so mao tong gipasaligan ni karon no kongresista MM EY na ayaw ra mong kadlok no, magpadayon gani sa ato ang intro sa ato ang programa, giklaro gyud na no, madungog gyud nato ang ato ang kongresista nga matud pa niya magpadayon ang mga programa sa ato ang kanhi kongresista. So walay nausob, ang change lang is change for the better no, ang nausob lang gipa ayuhan pagyud og maayo no sa ato ang kongresista Kong MM EY, tungod kay nasayod usab no si Kong MM EY nga pag-usab sa panahon adun sa kinahanglan i-improve no sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Mao bitaw na nga inyo ma-experience paigala ang mga serbisyo no, ilabi na kang Kong MM EY nga bisan pag kanang naasay mga medical mission din ha, nga bisan pag taga second district, bisan pag taga third district no, maabot dito sa Libertad, maabot dito ilabi na sa Libertad nga mga diha pag buhaton kay dawat gyud no, kana bitaw nga pila man to mga cataract mission sa una nga na pa maganigi ka si Kihor, na maganigi ka Cebu no, nga maabot dito para mo avail no sa mga libreng mga serbisyo no, ilabi na sa mata, bisag itong mga cleft no, sa kuano pag opera sa bungi no, daghan kaayong mga gikas second district, gikan sa third district no, nga maabot dito. Inga na muna itong gingon nga pag-improve no sa serbisyo dinha sa distrito no, and we have a congressman that not only thinks of kanang muna mag-u- uban ana no, nga dili ra gyud ta mura gyud ne no, but dili ing ana no ato ang kongresista. Of course there are services nga dapat diha lang no sa La Libertad, diha lang sa Gihulngan, diha lang, but naay mga special usab no nga mga pagserbisyo sa katawhan nga giabri no sa atong kongresista ngadto sa uban no, kay ako pag yun nagipangutan atong kongresista na, I don't know if you heard that, I really asked him minko kong nganong ingana man imong style, ngano man nga imo mang abrihan no sa uban nga wala dili gani diha sa imong distrito, and isa sa mga mahinumduman gyud nako no, and it stick to me ha? ni pilit gyud siya sa akong nauna kay mingon gyud si Kong MM nga kung mutabang man lamang ta, ngano man ta mingon man kinira, di ba? So kung mutabang man lamang ta, tanan nga nagkinahanglan sa maong serbisyo atong apilon no, so muna gitawag mga gala og inclusive type of leadership. Yes, tinud na na may mga unsay tawagan na, na yung mga klase usab nga pagserbisyo, mga programa nga para ra gyud din ha no, so sayo ta, that is the regular thing no, mo na say regular thing ko ikaw kongresista sa unang distrito, syempre ang main gyud nimo focus is your district, syempre naman po yung mga kongresista sa second ay kongresista sa third, so that's normal no, mo guna sa ang usual nga mga gibuhat sa atong mga leaders. Sama lang po na sa atong mga mayor, no? Ang mga mayor, kutob na po sa ilang area of jurisdiction, kumbaga, no? But there are special mga special programs and you know, like medical mission, nga na, cataract, cleft, no? Nga na, dugay na na kayo nga programa, sukad pa na dito ni Kong Jose, no? But muna, nga ginaingon, nga servisyo malaman tas katawhan. So kito mga nanginanglan, even though wala na sulod din ha, sa distrito, sulod appeal. So muna mga igala, importante kayo makapaminaw mo sa atong programa tungod kay dili na to ginapagawas no ang mga upcoming nga mga activities sa atong kongresista aron na maingon makabalota no kung kini uy na ay para sa bisan og na sa segundo distrito di ba so nay mga ngana ba so munang it's always important no nga makapaminaw mo makahigayon mo paminaw matag Sabado dinhi sa of course sa mga taga second district we have Energy FM 93.7 and of course para sa mga taga unang distrito ang ilado kay ang istasyon diyan na dapita ang Star Radio Tayasan no nanukad sa dia sa Tayasan okay so na mention man ato mga igala ang yung ko nga ang kanlaon party sa Balyermoso oy may buntag diay sa Gihulngan ha bangon na mga taga Gihulngan basig ga ligid-ligid lami ra ba kay pud ligid-ligid tinuod lang no hapit na gani ko nga di kaare kay lami jud kay ligid pero mo na kinanglan mo gyud ta mo tindog alang sa mga programa so bahala og lami kay ligid bagayla bangon gyud ta no so mo na taga Gihulngan bangon gising na okay wake up na okay daghan kita mga buluhaton usab karon kumusta ang atong weather din ha no diri sa Dumaguete cloudy as of this moment although na natin makita nga patches of blue sky so I think we're looking at a very nicer day today karon hopefully magawas na si Haring Adlaw within the day but kamudya sa unang distrito kumusta mo ha anyway later magumusta ta diya sa Kanlaon sa dili pa ta mo adto sa Kanlaon mga igala kagahapon na nagtapok ang mukabat sa 1,000 kapin ata ning mga kuan, no? Mga ni Anhe diri sa Dakbayan sa Dumaguete alang sa distribution of land titles, no? And nangutan ako sa ang mga tumakauban sa media o sa kauban sa buhat, kung naabay mga taga-unang distrito, kumpirmado na yung mga taga-unang distrito gani ang ato ang mayor sa Kanlaon, Manhuyod ang miari usab, no? Sa Negros Oriental Convention Center alang sa pag-witness usab kining sa pagpanghatag no sa mga titles alang sa ato mga mag-uuma no sayod kita may gala nga ang mga mag-uuma no kung dugay na ka nga nag nag-till sa land kung dugay na ka nga nag trabaho ana nga land bisan tuod og dili na imuha kay daghan tayong mga farmers nga nag-cultivate sa land nga dili gani ilaha no ilara nang it's either ilarang girentahan or nagtrabaho lang sila pero tungod kay ang farmer mga higala dili nimo na mawala sa iyang kasing-kasing sa iyang kinabuhi actually gyud ang kinatibuk-an sa saka farmer ang land or ang soil no so mura na niyag mura na anak mura membros pamilya no muna ilang giingon nga bisan gani kuno ang mga tigulang nga mga farmers mga sila retired na pa retired.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Lolo

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga nag ugmad ka anang maong kuan land, maimuha na gina siya. And that is really something. Kita nga mga dili farmers, kita nga mga ilabi na kita na address syudad, no? Nas poblasyon nga wala kita nang uma-uma. Dili kay nato na ma-feel, no? Pero kung imong istoryahon ang mga farmers, kaya ilabi na kitong nag-till sa land, no? Maingon gina sila lahi gyud, no? Lahi ang kalipay, no? Nga finally after so many years nanigulang sila, mo na ilaingon nga ginaingon ba nga kanabitaw before man lang sila mawala niining kalibutan, makabalo sila nga ang kanang yuta nga ilang giugmad, kanang yuta nga ilang gitil, no? Finally nahimong ilaha, no? Okay, naagid sila ay dokumento. So muna nahitabo kagahapon, no? Kung diin nag-abot, no, ang mga farmers tibuok, no, tibuok probinsya sa Negros Oriental, no? Gipangunahan to sa, of course, sa Department of Agrarian Reform, and nang hatag, no, sa mga titulo, ilabi na pod kito mga certificate of condonation, no, with release of mortgage, kana pod, no, kana bitaw murag murag imuha na siya pero murag madili na, ha, kay wak nakakabayad sa mga tax, no. So na mga certificate of condonation ang gihatag kagahapon or kanang COCROMS, no. And of course ang para nakadawat ang mga agrarian reform beneficiaries or mga RBS, no. So may kabat sa 922 ka mga land titles ang gipanghatag kagahapon. Nakadawa 922 land titles unya kito mga certificate of condonation with release mortgage, 2630 ubay-ubay, ah, daghan ang nakapahimulos, no. And mukabat sa 4,242 ka mga agrarian reform beneficiaries ang naka-benefit, no, sa mga programa kagahapon sa Tibuok Province, no. So muna nga naka-secure na sila sa ilahang ownership of the land, no. And of course, no, ang kitong mga kana financial burdens ba, ngayon nga sige dili na lang ka mubayad, no. Oh, murag makinomdom ko mga igala sa kuan ini sa Biblia ba, no, nga ang atong kinabuhi gibayra na sa atong Ginoong Hesus Kristo, no, kana bitaw nga pag-adto niya sa cross. Mura na siya, mura po na siya ani nga ikaw dapat mubayad ka aning mga pila na ni ka libo nga imong bayranan, no, sa imong yuta kay wa nakakabayad sa tax. So dapat imo ni bayran or else kuhaon ni siya sa gobyerno, oh, di ba? Onya kay wa man kay kabayad kay kana laging pait kaayo. So naay tako kay threat nga makuha na siya sa gobyerno, no. So muna nga ningon ang gobyerno, sige, okay, tanan nimo mga bayron noon, di na nimo bayran, unya maimo pag yun ang yuta, no. So mangyana ba, no, pirti ninduta kay nga feeling mahigala na makinumdum ta sa gibuhat sa atong Hesus Kristo, no. So anyway, atong paminawon karon mahigala ang speech, no, sa atuang undersecretary, no, Rowena Ninia Taduran nga maoy nihatag sa message, no, in behalf of Secretary Conrado M. Estrella III sa Department of Agrarian Reform. This is I believe this is just a portion, no, of the speech given by Undersecretary Rowena Ninia Taduran. Ato paminawon kita. Okay, wala pa di ay. Ganin na kada. Okay. So gianda pa mangigala, no, ang maong speech, no. This is just I think a portion of such a speech, no, sa undersecretary giving the speech of the secretary. I think wala ka dayon, no, ang secretary. And gani ang una na kong nadungog ani mahigala, naunta ang presidente, no, munaog unta ang presidente, presidente Bongbong Marcos, sa maong pag-distribute sa maong land titles. I don't know, basin og na mga conflict of schedules, and I believe also maybe the bad weather, so wala na dayon, no, ang presidente sa iyahang kuan, no, sa iyahang speech. Okay na, okay. So atong paminawan mga igala sa undersecretary.

0: Rowena Niña Taduran sa iyang mensahe.
1: Nagsugod sa Negros Occidental 1, nagpadayon sa Negros Occidental 2, o karon dinhi sa Negros Oriental, atong ginasaulog ang mahimayaong kabuot sa maong paningkamot. Karon ang atong mga agrarian reform beneficiaries ang tinuod ng mga bida o mananaw.
0: Okay. Alright. Ato sang pangitaon, may gala, kay di mao to. Tagalog to. Tagalog ang kuan. Tagal lang, ha? Okay. Okay. Ato'y padungog. Ato'y padungog. Sure na, ha? Kay matay. Di tama, kuan na. Di tama Santos anang style, ha? So na kana. Ha? So na kana. Oh, kana. Sige. Ara?
2: Maraming salamat po sa inyong pagpapagod, sa inyong paghihirap para lamang po meron kaming makain sa hapag kainan. Salamat po. Maari na po kayong umupo. Ngayon nga po ay hindi lamang isang seremonya ng pamamahagi ng mga dokumento, ito po ay pagdiriwang ng pag-asa, pagkilala sa inyong sakripisyo at pagpapatunay na ang matagal ninyong ipinaglaban ay unti-unti nang nagiging ganap na katotohanan. Sa inyo pong mga kamay ay ilalagat ang Certificate of Land Ownership Award or CLOA, ang e-title at ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage or COPROM. Ang mga ito ay hindi lamang mga piraso ng papel. Ang mga ito ay simbolo ng dignidad, kalayaan at panibagong simula. Kagaya nga po ng madalas banggitin na ating mahal na Kalihim Secretary Conrado M. Esola III, matagal ninyong hinintay ang pagkakataong ito na mapasa inyong mga kamay ang titulo. Kaya inyo po itong pagyamanin at huwag na huwag nyo po itong ibibenta. Dahil pag ibinenta nyo po ito or isinangla, madidisqualify kayo. Babawiin po yan ni Ardiluk at ni Paro, para bawiin natin ulit. Kaya dapat nyo po itong pagyamanin. Marami po sa inyo ang nagbuhos ng pawis sa lupang hindi ninyo pag-aari noon. Marami ang nagtiis sa hirap, sa pangamba, at sa mabigat na pasanin ng pagkakautang. Ngunit sa araw na ito, masasabi natin may bagong umaga para sa mga magsasaka dito sa Negros Island Region. Sa pamamagitan po ng Republic Act No. 11953 o ang New Emancipation Act, ang matagal na pasanin na pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries ay pinawi. Isa pong makasaysayang batas na isinulong ni Secretary Conrado M. Esola III at nilagaan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang tuluyang palayain ang ating mga magsasaka mula po sa mga obligasyong matagal na nilang pinasan. Bigyan ko po kayo ng konting backgrounder.
0: Okay, so bakit tumigala, no? Si Undersecretary Secretary Taduran, no? Nga nihatag sa maong mensahe, no? Dinha sa kagahapon, no? Sa pagpanghatag. So, klaro kay mga kuan, ha? Mga kawan heart, ilabi na kitong mga beneficiaries, mga mag-uuma nato dinha, ha? Nga dili dapat ninyo ibaligya ang dawat ninyo. Madahan pod, di ba? Inyo nang gipangarap, no, nga ma-inyo unya paguman kay kuan kining unsay tawag ini Unsa tawag ini kining inyo ra pong iba inyo ra pong ibaligya, di ba? So ayaw pod, no? Ayaw pod. Anyway, ato ta sa kanlaon mga igala, atong mahinabi karon, no? Ang atong amigong kanhi konsyal padayong nagserbisyo sa katawan sa kanlaon. Mangumusta ta sa weather, mangumusta usab kita sa asphalt dito. Anaa sa linya karon si Konsyal Valentin Armonio. Konsyal, good morning.
3: Sir Mike, maayong buntag ug maayong buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw o kutob sa labyog ning ato ang pagpanibya ning sayos kabuntagon, Sir Mike.
0: Good morning. Muraman o gitugnaw pa, Konsyal, imong tingog?
3: Sir Mike, may kanabang dinis kanlaon karon, Sir Mike, na kasi nati mi og kusog na hangin o adunay pag kanabang ulan, usahay ulan, usahay pamuhunong, bugsong ulan din ni Sir Mike.
0: Kusyal, mangumusta lang niya, 2 days ago, moderate explosion ang Kanlaon Volcano. But unlike the other explosions before, nga dito speakas paingon. Kini, murag gidala ang mga asupre diri sa area sa Kanlaon. Mangumusta mi, Kusyal, unsay mga epekto? Ilabi na sa mga tao o sa mga pananom din, ha?
3: Sir Mike, sa karong pagbuto or minor eruption sa Mount Kanlaon, dako kaayo ang epekto sa itong mga farmers tungod sa nangadaot gayud ang mga pananom. No, in fact, usa ko sa nabiktima usab nga ako usab nga tanom na daot pod, no, sa usa ka asupri, kanabang iyang abo. And then kanang Sir Mike, kanabang gikan gyud, no, masulog, paubos ang maong pag adunay kanang ash falls nga nahitabo atong pagbuto tungod ba sa hangin nga habagat unya gatuyok diri, Sir Mike, sa amoa, no, gatuyok ang hangin tungod kay naa man gyud midiri gyud dool sa ining tiilan, no, sa bulkan. I think naa mi sa 5.8 kilometers, no, gikan sa inibang tiilan sa bulkan. So ang tanan gyud halos tan nga mga farmers karon, Sir Mike, nakasinati o sa pag daot, no, sa mga tanom, especially kadtong mga halarbiso na, Sir Mike. Luoy kay, Sir Mike, okay ra to ang bag-ong sabod kay dili kaayo napiktuhan ang bulsa. Napiktuhan man, pero dili jud kaayo susama ni adtong halarbiso na tungod kay gikan sa pagtanom abono na unya walay ma-harvest, Sir Mike. So luoy kay ang mga farmers at this moment, Sir Mike.
0: Konsyal, we'd like to know, no, unsang klase nga epekto or damage ang madala sa asupre din, ha, sa mga pananom? Mura ba siya basunog or mulaya ba? Unsang klase nga epekto sa asphalt?
3: Laya, Sir Mike. Laya siya. At the same time, mga dunot. Mga dunot ang kinibang tanom, no? Laya gyud. Especially katong mga litos. Awa, dayon pag matugpaan o abo, Sir Mike. Awa, gyud mapuslan ang litos, Sir Mike. Abisan broccoli, mausad. Okay ang repolyo. Kung repolyo ni mo halarbiso na, kay ang repolyo musirado man, so okay lang kung halarbiso na. Pero kung dili pa halarbiso, Sir Mike, na unya nakasirado na ka, nakatulo na ka, o kaupat na ka og pangabuno, na unya na natugpaan og abo, mga lata gyud, Sir Mike, and then mga sunog pod ang maong mga tanong.
0: Curious lang ko if naa kay siguro data sa unsay mga lugar o how extensive ang kuan ang damage
3: sa kuang pag suroy sa palibot, Sir Mike, paghuman sa pag Alboroto sa bulkan, and then sa kuang pod nga nakita, no, sa palibot, diha gyud sa part sa masulog, diha sa Mananawin, Alabasi, Matagbak, and then down to na ipipila usab diri sa Villa Aywa, no, diri pod sa Pantaw, lower upper Pantaw, and then diha ka portion, Sir Mike, upper Pula, no, ang part gani sa kining barangay Pula, sitio compound na pa area gani Sir Mike, wala ra gyud na tamaan sa abo, pero mostly sa ubo Sir Mike natamaan gyud sa maong abo.
0: Mm-hmm. Okay, now during the time pagbuto, there were also like reports nga nag-ulan, no? Dinha dapita, dili ba sa ma-wash out ang asupre dinha sa mga guan? Tanom?
3: Ato nga time Sir Mike wala iulan.
0: Katong
3: hangin adlaw lang ato nga time. Oh, ni ulan siya Sir Mike, ni hunong, unya ni hangin siya, then ni buto. Hmm. Pagbuto Sir Mike, ang hangin nagtuyok gikan siya sa ami habagat, ni amihan siya ni down, o ni down good na sa akong video Sir Mike kay naluto man, luto katong sudan Sir Mike ni buto kay akong dugan. Pagbuto Sir Mike, kana imong dughan bitaw na ang impact ba sa imong dughan ba, so ni gawas ko nakita nako nga ining ang abo o ang aso gapadulhog siya Sir Mike. Oto nga ang proper kanlaon, patubang na Cebu, abot ko dito ang kanabang abo tungod sa kakusog sa hangin. O, nalibot siya Sir Mike. And then, pagkataod-taod, mga hapon siguro Sir Mike, mauto ni ulan, sula na, nipilit na ang abo sa mga tanom.
0: Mm, so, dili siya ma-wash out kung ulan nun, once mo pilit siya sa mga tanom?
3: Wash out siya Sir Mike, pero wala na.
0: Nakadamage na.
3: Abo. O, damage na.
0: Oh, okay. For the information sa itong mga tigpamina, when pagbuto sa maong bulkan, naakas pula. Barangay pula ato, Konsyal.
3: Yes, Sir Mike.
0: Muna gingon ni mong about 5 kilometers from the danger zone.
3: Yes. Oh. Yes, yes.
0: Oh. Nakadawat big report, Konsyal, that the 4 kilometer danger zone, wala naging tao, wala yung nagpuyo.
3: Yes, Sir Mike, adugay na. Wala nag-uwi man ni Puyo diha. In fact, napag-iapon na pabilin sila sa evacuation center, especially ang Alabasi, part na sa Upper Minabuntod, na duol na gyud. So wala na sila diha. Nana sila ron sa evacuation center. Until now, ginasuportaan gihapon sila o kanang pagkaon sa itong gobyerno, especially sa toang pinagang mayor, Mayor Bacho Cardenas, na sigihapon sila pagkaon.
0: Mm-mm. We also heard that the city government na nag-distribute og face mask kay murag maoy panawagan karon, no, nga mugamit og face mask. Kumusta man ang pagsunod sa mga tao regarding that?
3: Yes, Sir Mike, pag nahitabo ang maong pag-alboroto sa bulkan, and then ang ato ang kagamahanan, especially pagmando ni Mayor Bacho Cardenas nga manghatagayod o libre nga face mask, especially sa bukid, ang ato ang mga volunteers, ang ato ang mga L-Dream o Rescue, maoy ni nagtag, ato mga PNP o BFP, nagtabang po sila, ang mga barangay officials, Sir Mike, ato ang mga tanods, mga BHW, they are also helping to distribute sa mga masks nga to sa mga area nga napiktuhan sa ato ang abo, mga kanabang ato ang mahaklop na to, Sir Mike.
0: Mm-hmm. So as of this morning, Kunzial, what's the situation of Canlaon City?
3: Normal ang panikaisikay sa mga tao, Sir Mike, luyo sa mga pag-ulan ug hangin nga nahitabo. Normal lang, Sir Mike. Wala ragyod na hitabo nga pag-alboroto sa bulkan. Padayon sa pagpanikaisikay ang mga katawhan. And then, ang ato ang mga farmers usab, padayon po sila, no, sa pagtikad sa ilang trutag sa mga baul. And then, makita na gani ron Sir Mike, raincoat lang na sila. Ilahang na po, ibungkal ang ilahang mga sabod nga nangadaot in town. And then atong makita na to nga ang mga mulo gayod, ang mga istorya gayod sa mga farmers, especially mag-istoryahanay kami, mingundayon sila nga suspaita, dako kay mong pildi karon, no? Then akong sabod tagas na, i-replant na. And then naagi ang maong trahedya, dili lamang bulkan, especially kining kusog nga hangin o ulan, makadaot man pud sa mga sabod. So wala na gyud Sir Mike. And then padayon ra gihapon, agogo ra gihapon bisa pa man sa makalamidad nga naabot.
0: Mm-hmm. And muna no kay di man pwedeng mo undang ang importante mo padayon and yes no kanang term sa mga mag-uumang failure bugat kay na kunsyal no nga kana nga mga may istoryahan gani nga kabahin na og failure sa ilahang mga supposedly gi expect no nga makuha gikan sa ilang mga uma.
3: Yes sir Mike, imbis ang expectation sa mga farmers paldo then in reality pildi. Sir Mike.
0: Correct. Correct. Oo. So anyway, Consul, I know nga naapo kay kinilaging imong pagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan bisan og dili na ka Consul, but I know you're still with the city government. Siguro mga pahinumdum nimo ilabi na sa ato mga grupo sa Lamion, diha sa Canlaon og sa mga tigpaminaw mismo diha sa Canlaon City.
3: Sa dili pa ko muhatag og lakpit saysay sa mga pagpahimanglo sa ang mga kaigsunan, Sir Mike, tuguti ko magpasalamat sa opisina sa atong congressman, Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway, dunuyugan usab ni Madam Josie Limkaychong sa mga tabang, especially medical nga tabang sa mga pasyente, no, especially Sir Mike nga kining atong ginaasikaso nato, medical kining medical assistance sa atong mga pasyente nga gidala nato sa Riverside Bacolod City, atong pasyente nga gidala nato ngadto sa Sanduk, San Carlos City og sa Dumaguete nga wa gyud nagproblema ang atong mga kaigsuonan nga naa sa kahimtang sa or need kaayo og tabang pinansyal, especially sa ato ang mga hospital bills og sa ato mga cash assistance. So akong ipaabot ang pagpasalamat gayud sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway, dinabaran usab ni Ma'am Josie Limkaychong kay usa ra nato katawag, usa ra nato ka chat na adayon Sir Mike, padayon gyapon gi extend og tabang sa atong mga kaigsuonan, and then I will extend also nagpasalamat po ko kang BM Rusty Sirion nga tabang po sa pasyente Sir Mike dinhi no nato apod matawagan nato especially sa mga patay oh. And then pipila ka mga pasyente ang nakagawas o nga to ang gidala nato sa mga lagkalain-lain ng mga hospital gamit ang ato ang personal nato ng sakyanan o personal nato akong sakyanan Sir Mike na himo na yung purlon na himo na po ding ambulance akong sakyanan pupadayo na gihapon ta Sir Mike maumunay ato ang gipanumpaan sa itong mga kaigsuunan. Ang pagpanerbisyo Sir Mike dili kinahanglan nga mahimo kang opisyal. Basta na ang pagpanerbisyo sa imong kasing-kasing, maopisyal ka man o dili, ang pagserbisyo pagtabang sa tumakabos ng mga kaigsuunan naa permanente. Lain kaayo hunahunaon Sir Mike nga nanumpa ka then sa panahon sa pangkampanya, imuhang ginaistorya pirmi nga moserbisyo ka bisan patay gani maminaw mapangon no tungod sa lami kaayo nga pulong imuhang gipang lakbit saysay sa katawan apan sa panahon nga ikaw mudaog na wa na ka no maingon na lang dayon ka nga wa pay budget. So lisod ka ayo Sir Mike sa pagkuot mo lang sa imong bulsa di ka kakuot hatag sa tawo nga nagkinahanglan. So mauna Sir Mike kakita padayon naghihapon ta og pagpanerbisyo og ako ang ibilin sa to ang mga kaigsuonan karon nga naa sa mga naa sa turutag sa ka mga sapa o nga kini sila gipabakwit na ni Mayor Bacho Cardenas o naa na ron sa evacuation center og ato usab nga mga kaigsuonan nga naepektuhan sa maong bagyo naa na pud pipila ni ini naa na pud sa evacuation center og padayon gihapon sa pagtabang ng atong pinanggang mayor Mayor Bacho Cardenas. So kung sa diin gipakita gayud niya ang 100% nga pagpaningkamot o panerbisyo sa katawan sa dakbayan sa Canlaon kay ingon man siya Sir Mike nga ang pagserbisyo dadon niya sa tugkaran sa mga katawan. Dili na ang katawan mangita pa sa pagserbisyo kung dili mismo ang serbisyo dadon sa tugkaran sa katawan. Mauna ang gibuhat karon sa opisina ni Mayor, dili lamang sa opisina ni Mayor, pinaagi usab sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaychong Iway, dinuyugan ni Ma'am Josie Limkaychong. O sa itong makaigsoan karon nga naminaw, palihog ko kinibang paglantaw sa palibot especially kadtong makaigsoan nato nga naas pangpang tungod kay humukron ang yuta na atay nga tawag nga landslide and then sa itong makaigsoan usab nga daplin sapa o ato pong lantawon o permanente kitang vigilante or vigilant sa ito ang palibot o maghalong ta no, sa makusog na hangin o ulan ang sa diin maoy maka-cost ni ini o dili maayok kung kita dili maghalong. So halong ng yuta mga katawhan no, sa unang distrito. Padayon na yuta go-go lang yun.
0: Mm-hmm. Okay, Kusel, thank you very much. Imuhang panahon, karong adlawa, bisan pa og aduna kay mga schedule karon. Asa man ang imuhang direksyon sa paghatod sa ato mga pasyente?
3: Gahapon, Sir Mike, human na karong adlawa, amo ang schedule karon, service me sa patay, no? Kining aduna may burial ron, Sir Mike, nga itong giasikaso po na to. And then karon ang iyahang paglubong, so mo service me, kuyog kang kagawad Gino Dinopol, nga sa matagkaroon ko niya, no, drive sa sakyanan, kuha patay, kuha pasyente, hatod pasyente sa hospital, no, kagawad Gino Dinopol. O niya, Sir Mike, salamat po kaayo sa higayon, ngayon mong gihatag ka na ko, nga makahatag po og pagpamulong sa itong mga kaigsoonan, especially na karon sa tutag sa kapanimalay na namino karon sa 93.7 Energy FM. Ang hinaot ko nga padayon pa mong maminaw sa 93.7 Energy FM, especially sa mga Team Lamion and then Salta Canlaon.
0: Ayan. Thank you very much, Kunsyal. Mayong buntag diya kanimo.
3: Thank you so much. God bless at halong po, Sir Mike.
0: Alright. There you go, mga kaigalaan. Ang atong amigong Kunsyal. Muna, dili good na kung mawala sa akong huna-huna o sa akong mga pulong nga tawagon siyang Kunsyal kay bisan tuod o dili siya opisyal din ha sa Canlaon City. Nagpadayon ang iyahang pagtrabaho, no? Sayad kita may gala. Doon na kita dagan kayong nailhan nga paggawala na nila sa serbisyo sa gobyerno, dili na sad nato sila makita, no? Kay lagi mingaw man sila pod nga awal naman ko din ha, no? Pero lahi, no? Lahi kining ato ang amigong Kunsyal din ha sa Canlaon City kay aktibo gihapon, ha? Muna iyang gingon may gala, buhi man, patay man, iyang ginatagaan o panahon, no? Because sometimes it's not about money, no? But it's about service, no? Kanabang servisyo nga di ka need nga mukuot, no? Although naag yun na, usahay, mukuot yun ta, no? Pero naana. So akong gingon kaganina may gala nga ang yuta kaparte sa mga farmers. Kung ari po ta ni Kunsyal Valentin Armonio, ang iyang pagservisyo, kaparte na po sa iyang kinabuhi. Tanggalon ni mo ang servisyo sa katawhan from Kunsyal Valentin Armonio. Mura na siya dili mahimutang. Dili siya mahimutang. Sama lang na sa usa ka farmer nga imo siyang kuhaon gikan sa iyahang uma. No? Bisan pa, nga na mga farmer. Ino ni mo nga pahuway na diya pa. Pahuway na diya ma. Adto tag Amerika. Or ato tas dakong syudad, ato tag Manila. Di ba, mingaw na siyang, naluya man ko. Ha? Naluya ko diri. Pero ibalik siya dito sa iyahang uma. Kung diin dito siya malipay, no? Mubalik ang iyahang energy. O, di ba? So muna, mga gala, ing anak na, no? Ang kinabuhi usab, no? Advokasya ni Kunsyal Valentin Armonio. So Kunsyal, salamat kayo sa imong oras. Nga nihatag ka og informasyon kabahin sa nahitabo din ha sa Canlaon City. And we always love, no, to have Kunsyal Valentin Armonio with us because not only does he talk from the perspective of a leader, a perspective of someone who serves, no, but also a perspective of a farmer, perspective of a yano nga lumulupyo diya sa Canlaon, perspective sa usa ka apektado sa matag buto, no, sa Canlaon volcano. So munang atong nakita karon ug na-appreciate nato ang informasyon nga dili sa yo, no, nga once mo asphalt moderate lang to. Imagine na may gala kung major eruption tong nahitabo, no? It was just a moderate, murabag hinay ra, no, murarag nagayto iningon gani, murarag nangutot, ha? Sorry for the term, ha? Murarag nangutot ang Canlaon volcano, pero tanawa ang epekto nga iyang gikahatag, especially for the farmers of Canlaon City. Gani, ang mga taga Cebu, ang mga taga Naga, taga Diandapita, nagkuha na sila, no? Ito yung mga nagsuspend na o klase, no? Tungod lagi sa ashfall, no? So muna nga, dako kayo siyang epekto, moderate explosion lang na, no? So muna atong ginaingon, mga, what if major explosion ka na? So muna nga, pahimang, no, sa ato ang Kunsyal din ha sa kani Kunsyal din ha sa Canlaon, ilabi na sa mga farmers sa Canlaon City nga padayon lang, no? Tuod man, no? Migawas ng word nga failure, no? Munay pait kayo trabaho ko sa una sa Mindanao. I was with the farmers. I was with friends, no? Whose parents are farmers. I was with the parents themselves. And kanang word nga failure, mura na siya og something, pulong na siya nga dili gud nila ganan makita, madungog, masulte, no? Kana kung sa amo padres radio dead air, no? Kana di mi ganahan makadungog anang word or maka-experience anang word nga dead air, no? Kung arita sa mga IT na mo nga anak nga kanang dili ninyo ganahan may tabo, unsay may term anang mo bagsak nang kuan inyong system nga gibuhat, ha? Down mo, down. O, kanay nga na. O, systems down. O, nga na. Muna'y dili ganahan sa mga IT, no? Kung sa bangko pa na, bank run, no? Karamitang nahutdan o kwarta, no? Ang usaka bangko. O, usa pa. Basta daghan kayo, ana, no? Or kung sa negosyo, kining, usay tao ka na sa negosyo, kanang bankrupt. O, kana. Muna'y mga terms, no? Ang sa kuan sa farmers failure, no? You talk to any farmer and you talk about, when they talk about failure, bugat kay na alang kanila. And muna na experience karon sa mga farmers, no? Dinha sa Canlaon City. Okay? So sa dili pa ta mo tapos mahigala nining ato ang programa, aduna toy importanteng paibalo, no? Si Congressman Emmanuel M.M. Lim Kay Chong Iway, kabahin sa mga gustong mo avail sa kining mga katarak, no? Gapaabot ilabi na sa medical mission sa I Hear Foundation. Sugod karong bulan na, karong Hulyo, adunay bagong pamaagi. Kaya what I heard bangod previous months nga mura og ang I Hear Foundation, wala na kayo nagapadala, no? Og doktor paingon dire, no? So what they're doing now is nag-partner sila ang opisina sa ato ang kongresista sa ACES Eye Clinic, no? Aduna sila partnership karon sa ACES Eye Clinic og adunay napulo ka cataract patients ang pwedeng operahan nga libre matag bulan. Okay? Kung ikaw adunay problema sa cataract, so kuno ni limited ani ha, 10 patients every month, no? So ang inyong buhaton kung ikaw ganahan maka kon ini, maka avail ni ini, magpalista ka sa primary care facility sa La Libertad, no? Adto lang matag Webes kay naa dito si Doktora Ganimadi Sagmit, no? Ganimade ba ni or Ganimade Sagmit. Siya ang mulista, di nang mulista, tanaw, mo assess, no? Sa inyohang sitwasyon. Okay? So, importante lang kayo mangigala nga aktibo ang inyong PhilHealth. Okay? Active mo sa PhilHealth para dili malangan ang inyong operasyon. Okay? So, adto lang mo, matag, again, usbon na ko ha, matag Huwebes, pangita lang si Doktora Ganimadi Sagmit, no? Siya ang na-assign diya sa primary care facility sa La Libertad aron mo assess ninyo og malista mo kung unsa mo nga bulan maka-avail sa maong operasyon diri, no, sa ACES Eye Clinic, no? So dugang impormasyon atura, no, sa primary care facility dinha sa lungsod sa La Libertad. Wala na tay igong oras mahigala sa ato ang programa sa One Heart sa unang distrito sa ngalan sa atong kongresista Congressman Emmanuel M.M. Lim Kay Chong Iway. Sa atong kanhi kongresista ang atong inahan sa unang distrito Inday Jose Lim Kay Chong. Sa ngalan usab sa ato ang partners dinha sa Star Radio Tayasan si Boss Ayan Lahato, and of course ato ang mga technical partners usab dinhi sa Energy 93.7 FM. Ako si Mike Ramos. Salamat sa iyong kanunay pagpaminaw. Hangtod sunod Sabado, maayong buntag. God bless. Kanato tanan.